0: sa gobang samang, nag-ajira rin yung lahat mga paritsikip ang una.
1: Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan bawa zai fita daga gidansa da safe ya sa kafashi ta dama zai fita ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah kalmomi uku ne masu saukin fada bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah mana da suna Allah zan fita na dogara ga Allah a wannan fita tawa sannan ban da karfi ban da dabara sai da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya faɗi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar na farko za a ce masa kufita an isa maka wa ukita an kare ka wa hudita an shiryar da kai na hudu ya tanaha anhu shaytan shaytan zai kauce ya bar inda kake kwata kwata ya baci sannan wa yakunu shaytanu li shaytani akhar wannan shaytani sai ya fada ma wani shaytani daban yace ba za ka iya bafa da mutumin da aka isan masa aka kare shi sannan aka shiryar da shi idan ya fada wannan addu'a da izinin Allah subhanahu wataala wato cututtuka ba za su same shi ba damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba bakin ciki ba zai same shi ba za a kare shi daga sharrin masu sihiri sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun baka jama'a wannan wani sako ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada a yi wasa da shi musamman a wannan zamani da muke ciki yanzu na mutum ya ka iya fita a yi garkuwa da shi ko a sace shi ko wani abu ya faru da shi kar a manta da su dai kalmomi guda uku ne bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah
0: wannan

0: sunana ko mun sauka musu wata hujja wata wadda ta abin da ta yi shirki ba ko ita kallan ko shi an hujjan nan wata tana yi musu magana da makalu bi shi ko da abin da suke shirki da shi wato ga haka wani mali da suke da Allah akwai wata hujja da suke musu da dogara da ita hujjan nan wadda ke tana magana tana kuma min su da yin haka nan na babu wai da kana
1: ba.

kenan ana neman mutum ya san Allah ke shi da arziki ga wanda ya so kuma shi ke hukuntawa ga wanda ya so to in an kashe shi da ma arziki wato abin da an ka azama kenan wato abin da an munasaba ka taimaki na kusa gare ka kun gane ko fa adidan farba in ka gane Allah ke bayar ba shi ke hanawa to ka ba wanda yake yana da zumunta haka ko hakkin sa minan biri na abin da kyautatawa wasu da sada da zumunta kada ka yi tsoron bayarwa domin kada abin ya rage domin ba kai ka kawo shi ba Allah ya kawo shi yana iya karbewa wani miskina kuma ka tayar kai ka kyautata ga miskinai wani sabil da hanya ba ko in ya taho yana neman huzurin da zai kai gida ka taimake shi ayyar musafir min sadaqati a ba shi daga zakka wa hakin da ya ba kuma ba shi hakin da ya ba shine ka ba shi hakin shi zai ci har ya tafi biya ka kwana uku zalika khairul ladina yuriduna wa shalla wallan shine alkhairi ga wadanda ke neman yarda Allah wa sabu da ladan shi bima ya amalu ga bin suke aikata min ta kana fa ana wal istiqamatu fi dinil qayyim kuma suna son su daidaita domin an umarce mu an wace annabi shi na tsaye da fuskar shi ga addini su wanda daidaitacce kuma da shi da mutanansa sauran kenan mu haka an kace mu kenan kun gane ko ka san Allah ke rawata ta wa shi ke kuntawa saboda ka abin da ka samu kai yadda Allah ya ce wa ulaika mal muflihun masu yin haka nan su ne masu babbara kun gane ko to wani ikamatin washe da dinin kai na da riba akwai daga tsaye da fuska zuwa ga addini wanda an daidaitacce rashin riba wani mai zalika ta ala wata in ya san ka samu arziki ne nan ba a ce ga da za ka raba shi ba ka taimaki dangi to kada ka karkata da shi wajen kuma tarawa haram kun nan da kun to ci gaba

0: wanda duk an iya wanda duk an ga gane haka nan ba za a bashi ba har in an ba mutum mata yadda ya ce yayi dawo shi matafi ne aka bashi sannan bai yi tafiya ba sai a karbe ba ma din
1: amma ka mun ga halatta mutum cika mun ga mutum ya tashi da irin
0: ni wato da farko dai ba sai an ce shi na zuwa ba amma an gane to ana karbewa amma kuma kamar yanzu da din yayi sanani galibi ma mai yawa sai ka iske mutane na musulunta don kai su samu aiki ko kuma don neman ne to ba a cewa kariya kake yin zaka musulunta musulunta kun gane ko ne abin akwai hanyar taimako a taimake shi in babu kun kada sanan ka
2: kun gane yana zuwa yana sanan mun bari sai an tara kudi cewa jama'a wannan mutum ga halin saboda haka
0: in kun tara kuta an ku samu yan sanda da kwan kuce ga wannan ya ce miskin ne ku tabbatar muna haka ne sannan ku bashi wanda ya kaka ce don kashi kada ka damu da abin da mutane ke yi wanda ya ce cire sai mutane sun san hanya guda mu sosai ya ne da tashin hankali ke
3: nan
0: wato a dinan ko ne an dai mai sabani ka bi sabani iya ka rage ko ka iya in ya zan ka amince da yan ne ka fara ganin sa shi kenan amma ba haka nan inda ko ko ka iske shi wani masallaci ba shi ko ka gani a dinan nan ka ga bai kamata ma a tare shi ba kuma shi da yan sanda

0: a sayar ma buhun dawa yau gobe ka kawo min a daina buhun gero ko kuma wani abu a daina kari ba hannu da hannu ba a daina ba wannan ba babu laifi a daina kamar yadda yake cikin littafin shari'a a daina a matsalar banki zinariya ce suke amfani da ita koko azurfa ce kima ce kimar abubuwa ne wato can da arzikin kowane mutum ga hannunsa yake in gero ne gare ka yana nan ga hannunka in dawa ce in azurfa ce in komi ne to yanzu sai gwamnati sai ta dibi kasa ta ce ni ga iyaka kasa ta ta keɓance duka ta ce ni addana to abin nan cikin ƙasar nan duk sai mai kima ko abin nan nomanku ne ko ayyukanku ne ko abin nan taimakon junan da za ku yi duk sai a yi mai kima a ce yana naira kaza ko kuma yana dala kaza a buga su a sa cikin banki wanda an da kuɗi hakikatan yana bukatar ya sayar don abin nan sai ya saya ba wanda ba shi da abin nan ne ɗan kasuwa ɗan abin nan malamin makaranta ne bai da sai gwamnati ta ɗebo ta ba shi lasin ya kai ya saya wato kun ga an ba shi lasin wanda zai saya daidai da aikinsa ko alkali ne zai a ba shi ya huta da abin nan an sauko shi ran da wasu mutane wato waɗannan kenan abin nan ko kuma wanda yake ta dakkale yana son fatauci sai to a ba shi ta yare yi yana yi kuma ana ɗan ɗiba don su masu aikin banki a samu yadda aka biya su wannan shi ne ake yi haka ne ko ba haka ba
1: haka ne ake
0: saboda haka wato babu ya bana in mutum ya ɗiba ya ɗi ganin abin domin riba ba ga kima an ka sa ta ba ga ainihin jikin da ake aunawa koko a abin nan ga zakka koko ga ma'auni na an ka sa riba saboda haka wato wani hali ne an ka kawo muna na sa ragama ga arzikin ƙasa gaba ɗaya a rike wanda yake yana yi sama yana yi ƙasa yana yi sama yana yi ƙasa don abin da ba zinariya ba kamar cikin askari an ce riba ga kunus waɗanda an ka yi da karufa kamar asulallah an ce makamuhi ne don me domin wato kaga kana iya auna su kana iya dibiyan su kana iya sayan ƙarhe irin su ka yi don ka kakkara to amma wata takarda ba a iya yin wannan idan an ce akwai riba ga takarda in za ka sai littafi tunda sai an kawo yawan takardu na naira a auna da shi nauyin takarda da nauyin littafi don yanzu da zinariya ne an kai littafi da shi za ka sai da zinariya sai an auna kun gane ko to amma abin nan don kada a bar mutane sake su ta su yi taɓanna wato wajibi ne gwamnati ta kange sannan kuma a sa wani kunci ko da makaruhi ne don a ba mutane wani abu domin in baka haɗa abu da addini ba to har abada ba zai yi kyau ba kuma ko mai da ku to ina fatar wannan ɗan misali akwai zakka ciki domin abin nan ne dukiya ce ta fatauci dukiya ce ta fatauci saboda haka akwai abin nan in mutum na da dukiyar fatauci da shekara ta yi sai ya yi kimar su ka ganin kimar a zakka ya yi kima in ta kai ga kimar ru'an dinari 20 ko ko kimar dirhami mai tal sai a yi ga zakka saboda haka kuke ganin yanzu mun bayar da abin nan nauyin dinari guda wato kwaya 72 na shari'ar ga masu aikin banki sun auna sun aje sun bayar ga abin nan bankuna na duniya kullum ana iya sanin yau nauyin nan na zinariya koko nauyin nan na azurfa yau kima shi kaza ga dala koko ga abin nan naira saboda haka yana yi sama yana yi kasa kun ga kamar misali wata biyu nan baya kiman naira kaɗan ce don abubuwan da za ka iya saya da ita kaɗan ne amma yanzu yau ta komo ta yi sama kenan ko mai da ko ne ta yi daraja a shi kenan abin lagu ne yana yi sama yana yi kasa ina fatar a bara lokacin da abin baji ko garin ku dinari ya kai naira 10 saboda haka dinari ya kai naira 40
1: sada ne sabin zaka ya kai naira 108 amma yanzu da zaka yi da kyar rubu dinarin zai wuce naira 4
2: gaskiya
1: da nan da
2: daga

0: shi ne alil dirab rashin tsayuwa ga hanya guda wa da mulayin mena da rashin nasuwa wannan ya kaka kana wannan ya kaka kana albani wal bahari ba wuri guda ba cikin kasa ma akwai fasadi cikin teku akwai fasadi jami'u da kaila ne dukan sasannin kasa ba to akwai banna ni ya kawo bannan nan bai ma kasaba aidina don abin da hannayen mutane suka aikata nina riba na neman riba wa dun riba ne ba na sashe zalunci sashe wa daga ada ada hukuki la da rashin ba da hakokin Allah ne amma wani daga cikin dukiyoyin su wa mai amsa kuma daga kawunan su fa mai hukum fa man abu wallahu limina don haka to sai Allah ya hana musu nasuwa mata wannan shi ya kawo ko wani bai da inda Allah ya ce ba saboda kullun ko yake yi kullun gurma yake yi kullun abin nan gashi nan babu sama lafiya yayi dai kam don Allah ya danta musu ba Allah ya bin sun sha abin da sun kai kata wato hukuma shi walau ana kawo hukuma ta jami'in ko ga an kace ya danta musu azabar sashi to da an danta musu azabar duka ba sama magana da tawan ta ko lakin rahimun amma Allah ya abin nan yayi musu gakadan ya yi tausayin su na Allah mun yarda mun ko za su kogo su tuba kuma bayyana Allah rahmatahu bi sanna Allah bayyana rahmar shi gare su fi adami lakin ba bai halaka su jami'an gaba dai ba wa kana halaka qauman bi amsal jara'im jara'im alhali wasu mutane wadanda sun ka gaba su sun yi da riya halaka su gaba dai amma mu bai halaka mu ba sai dai wani lahin kai a dan gufura ma kuma hanga ko eh kamar yadda muke Allah saukake
1: Alhamdulillah an saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.

0: mu da dawowa labarin duniyar kuma zai dora. Ma'aikatar ilimi ta jihar Kano ta sanar da hutun babbar sallah ga dukkan makarantun primary da secondary na gwamnati da masu zaman kansa fadin jihar. Hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da director wayar da kai na ma'aikatar Malam Misbahuya Kasai ya fitar a yau Laraba, wato a jiya Laraba. Sanarwar ta ce ɗaliban makarantun kwana za su tafi hutu daga ranar Asabar 23 ga watan Mayu 2026 sannan su koma makaranta ranar Lahadi 31 ga watan Mayu 2026. Haka kuma ɗaliban makarantun Hajji Kaka Dawo za su fara hutun sallah daga ranar Juma'a 22 ga watan Mayu 2026 sannan su koma makaranta a ranar Litinin 1 ga watan Yuni. Ma'aikatar ta kuma buƙaci iyaye da masu kula da yara su tabbatar da sun karɓi ƴaƴansu a ranar rufe makaranta tare da mai da su a kan lokaci ranar komawa kamar yadda aka tsara. Yanzu kuma za mu je ga rahoton ababen tarihi da suka faru a makamancin ranar irin cewa tarihi tare da Fatima Kabir Labranya Kasai.
1: Watan Mayu shekara ta 1881, American Red Cross ta samu kafuwa ƙarƙashin jagorancin Clara Barton domin taimakawa jin ƙai ga al'umma a lokacin yaƙe-yaƙe da bala'o'i. A makamancin wannan rana kuwa a shekara ta 1927, Charles Lindbergh ya kammala sharan jirginsa na ƙetare tekun Atlantika bayan sauka a birnin Paris, lambarin da ya sa ya zama gwarzon sufurin jiragen sama a duniya. Haka kuma a ranar 21 ga watan Mayu shekara ta 1932, Amelia Earhart ta zama mace ta farko da ta yi shawagi ta kaɗai ta ƙetare tekun Atlantika, abinda ya kafa tarihi a fannin zirga-zirgar jiragen sama. A shekarar 1991 kuwa a ƙarƙashin tsohon Prime Minister India Rajiv Gandhi yayin yaƙin neman zaɓe, wani lamari ne ya tayar da hankali da ya girgiza duniya. A Najeriya kuwa a shekarar 2001 aka ci gaba da faɗaɗa harkokin sadarwa bayan ƙaddamar da tsarin GSM wanda ya sauya hanyoyin sadarwa da bunƙasa amfani da fasahar zamani a faɗin ƙasar nan. Haka zalika a shekarar 2012, tattaunawa kan gyaran harkar wutar lantarki da ƙara ƙamari a Najeriya, yayin da gwamnati ke ƙoƙarin inganta samar da wuta da rarraba ta ga al'umma. Rahoton ababen tarihi, Fatima Kabir Labranya Kasai a labarin Rahman.
0: Bikin wasanni kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa ta lashe karabar gasar zakaran kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar Turai Europa biyu bayan fallasa Freiburg da ci 3 da nema a wasan ƙarshe na gasar da aka gabatar a birnin Istanbul da ke ƙasar Turkiya. Wannan dai shi ne gasar kwallon kafa na farko da Aston Villa za ta lashe cikin tsawon shekaru 30. Haka kuma da wannan nasarar ne horas da kungiyar Aston Villa Unai Emery ya kasance mai horaswa na farko da ya lashe gasar Europa League har sau biyar a tarihin gasar. Yanzu hankula za su karkata zuwa wasan ƙarshe na makamancin wannan gasar mai daraja ta uku, wato Conference League, wadda za a gabatar a ranar Laraba mai zuwa tsakanin Crystal Palace daga ƙasar Ingila da kuma Rayo Vallecano wacce ke fafata gasar La Liga ta Spain, yayin da a ranar Asabar 30 ga watan wannan wata na Mayu za a fafata wasan ƙarshe na babbar gasar nahiyar ta Turai tsakanin Arsenal da PSG, lamarin da ke nuni da wato tasirin da gasar Premier League da ke da shi a duniya. Ta kasashen ƙetare ƙasar Siriyan ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da suka fara karɓar baƙin haure da Amurka ta kura ƙarƙashin sabon tsarin yaƙi da baƙin haure na shugaba Donald Trump. Wani jirgi ɗauke da baƙin haure tara daga ƙasashen yammacin Afirka ya sauka filin jirgin saman da ke kusa da birnin Freetown a ranar Laraba. rautini suka ce mutane sun fito ne daga Nigeria, Ghana, Guinea da Senegal. Jami'an sanda, ma'aikatan lafiya da jami'an gwamnati sun tarbi safiyar jirgin saman. A rangi maza 7 da mata 2 suna shiga wata mota karkashin rakiyar jami'an tsaro bayan saukar su daga jirgin. Hukumar lafiya ta duniya ta ce tana duba yiwuwar samar da allurar rigakafi da maganin magance cutar Ebola domin taimakawa wajen shawo kan matsalar bazuwar cutar a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A yanzu dai babu wata allurar rigakafin cutar da aka amince da ita a hukumance. Kwamitin ba da agajin gaggawa na hukumar ya ce yana duba yiwuwar amfani da allurar rigakafi ta Evevo da kuma allurar rigakafi da jami'ar Oxford ke kokarin samarwa nan da watanni uku masu zuwa. An yi amanar cewa cutar ta kashe mutane 139 daga cikin 600 da suka kamu. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros ya ce suna tsammanin adadin waɗanda suka kamu da waɗanda suka mutu zai ci gaba da karuwa idan aka yi la'akari da yadda cutar ta bazu kafin a gano ɓarkewar ta. Togo ta bi sauran ƙasashen Afirka 5 da suka daina karɓar visa daga duk wani ɗan Afirka da ke son kai ziyara a ƙasar domin rage wahalhalun zirga-zirga tsakanin ƙasashen nahiyar. Ministan tsaro na Togo, Calixte Ini shine ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da iftar, inda ya ce matakin na da nufin ƙarfafa dangantaka da haɗin kai na ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashen nahiyar. Gwamnatin Togo ta ce daga yanzu za ta riƙa baiwa 'yan Afirka da ke da ingantaccen fasfo damar shiga ƙasar ba tare da biza ba, kuma suna da damar zama a cikin ƙasar ta yammacin Afirka har tsawon kwanaki 30. Mahukuntan sun ce matakin na wani bangare ne na shirin ƙasar na sauƙaƙa zirga-zirgar mutane da kai wato kayayyakin tsakanin ƙasashen Afirka. Haka zalika Lome tana son zama ɗaya daga cikin cibiyoyin kasuwanci, al'adu da zuba jari a nahiyar Afirka. To sai dai hukumomin Togo sun yi gargaɗin cewa sabon tsarin ba zai lamunci masu son shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba, ko kuma duk wani abu da zai yi barazana ga tsaron cikin gidansu. Togo dai ta bi sauran ƙasashen Benin da Ghana da Rwanda da Seychelles da kuma Gambia ne wajen ɗage buƙatar bizar ga 'yan Afirka waɗanda dama tuntuni sun aiwatar da matakin da su ga zirga-zirga da bunƙasa harkokin kasuwanci a nahiyar Afirka. Yanzu kuma zan je ga rahoton hasashen masana yanayi da ka iya faruwa wannan rana a nan Kano da wasu sassan jihohi har ma daga sashen Gitare.
2: Alamis din nan da yadda Allah a sashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano ta dawo dindin giwa da kuma dutse yake jajjigawa da katsinar Dukku da Kaduna Barguna da babban birnin tarayya Abuja. Sai jari ke jihar Niger, yanayin ruwan sama tare da kadawar iska ya iya sama ma'auninin sanyi na 25. Jos da ke jihar Plateau da lafiyan bari-bari da ke jihar Nasarawa da Benue, ruwan sama tare da kadawar iska ke sa ran samu a ma'aunin sanyi na 20. Bauchin Yaku da Tabatun da ke jihar Lode da Maiduguri jihar Borno, yadda Allah a kin sa ran rana za a iya samu a ma'aunin zafi na 35. Idan muka tsallaka kudancin ƙasar nan kuwa, Ikeja da ke jihar Lagos da Ibadan da ke jihar Oyo da kuma Port Harcourt da ke jihar Rivers, da yadda Allah yanayin ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin sanyi na 21. Idan muka tsallaka ƙasashen ƙetare kuwa, Zinda da ke jamhuriyar Nijar, da yadda Allah rana za a iya samu a ma'aunin zafi na 35. Duwala da ke ƙasar Kamaru da Misira da ke ƙasar Egypt da Dubai da ke haɗaɗɗe daular Larabawa, rana za a iya samu a ma'aunin zafi na 38. Rahoton namu zai ƙarƙare ne Madinatu Munawwara da ke ƙasar Saudi Arabia, rana za a iya samu a ma'aunin zafi na 39. Mai rahoto Muhammad Lami.
0: Tuna rahoton hasashen masana yanayi da muka kawo ƙarshen labaran duniyar da wannan safiya, sai dai kafin mu sallama ga kaɗan daga biyu kan da kuje tun da fari. Ƙungiyar malaman makarantu ta ƙasa NUT ta yana wuri da hare-haren da aka kaiwa kan makarantu a wasu sassan ƙasar nan. rundunar 'yan sanda a jihar Kano ta yi nasarar kama mutane 248 da ake zargin su da laifuka daban-daban a faɗin jihar. Kwamitin tantance 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC ya tantance 'yan takara uku gabanin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2027. A ƙetare kuwa ƙasar Sierra Leone ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da suka fara karɓar baƙin haurin da Amurka ta kora. Saƙon hikimar wannan safiya na cewa ido na iya kan mutum da alheri ko sharri, harshe na iya gina zumunci ko rushe shi. Zuciya kuma ita ce jagorar dukkanin halayya, gyaran su da kiyaye su da kuma saita su gyaran rayuwa ne baki daya. Da fatan Allah Ubangiji ya sa mu dace, amin. Labarin duniyar kina madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahmu Radio French channel na karkashin jagorancin Hussein Bindabawa. Sai kuma Mubarak Hamza Adam da shi ne ya tattara labaran ya kuma tace su. Sunana Fatima Yunusa Musa da na karanto. Nake fatan za ci gaba da sauraro lafiya. Jama'a bisalama.

0: jimbori APC ta samu nasara ne a jihar Kano.
1: Babu wani dan taka haye da zai zo a siyasa zai mana ido ko in nuna mana wani abu ba wanda gwamna ido da shi ba, domin bayanan da kai a ranar ka nuna wa ƴan jam'iyyar APC kana tare da Kano ta Kudu.
2: Usmaila ka kaddamar takalar kwana a kan ta Kudu don mu kuma da barka ka ba mutane ba baci Kabir Al-Asad ne ke bayar da mutane da akari zai fama aka karbi akan din shi kuke su hayoyin federation da zai yi ruwa ya sisi a rage da automatic ka san sa tarayya kana tsaranka
1: mai girman gwamna muna cewa da har kallon a zo a gyara ta a ba mu yayi zo kujera sa ta kan sautar mun Allah bin wuya shin da bakwai a ci zabe amma in aka ki aka wallahi da mu za'u mala wallahi gara mu zo mu kada wannan kujera ta zanto an ga amma shi ne ke koma koma kome a ci gaba da sai mu kada ni bitu kwane
3: sai ke didi yanzu abin da kake yi kana dan shekara 40 da wani abu tun kana wannan kenan a ce har yanzu ka shekara 70 baka daina ba tun kana yin abin nan da iyayen ka yi ka dawo kana yi da shugabannin siyasa ka dawo kuma kana yi da kaninka domin da kanka ka fada yaro ne
4: idan kuka biyo musanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana amma ba bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi sunana Abbas Salisu suran dinki da ke rike da akalar shirin halin yanzu to kai tsaye mu faro shirin daga shirye-shiryen da ake yi na tunkarar babban zaben shekarar 2027 da ke tafi inda jam'iyyar ADC babbar mai hamayya ta tantance tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da takwaransa Muhammad Hayatin Dina a matsayin waɗanda za su fafata a zaben fuddar gwanin da jam'iyyar za ta gudanar na waɗanda za su fafata a takarar shugabancin wannan kasa a babban zaben da ke tafe sai da kuma tantancewar tasu na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin akwai ƙurar da nan gaba ka iya tasowa jam'iyyar idan aka yi hadari da wasu kalamai da a baya-bayan nan aka rawaito guda cikin mabukata takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar Rotimi Amechina yi cewa Atiku Abubakar ba zai iya kai labari ba a babban zaben shekarar 2027 mai zuwa a don haka ya lashe takobin cewa ba zai janye wa kowa cikin mabukata takarar ba domin kuwa karansa ya kai tsaikon da zai iya shiga a fafata da shi a babban zaben da ke tafi na shekarar 2027 kuma Najeriya na buƙatar sabon shugabanci mai ƙarfi wanda zai iya kawo sauye-sauye ga yanayin da ake ciki a wannan ƙasa domin a cewar Amechi lokaci ya yi da ya kamata a samar da sabbin dabarun siyasa a wannan ƙasa wanda kuma hakan ke zuwa a yayin da a wannan rana ita kuma jam'iyyar APC mai mulki ta gudanar da zaben fidda gwanin 'yan takarar majalisun dokokin jihohin wannan ƙasa a wannan rana inda jihar Kano duk da matsalar da aka samu a tsakanin akasarin mabukatan amma an yi gangami a sassan mazaɓin da ke faɗin wannan jiha domin tabbatar da bin ƙa'idojin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta shimfiɗa wadda da mu fara daga yankin ƙaramar hukumar Wadala da muka jiya shugaban kwamitin da jam'iyyar APC ta tura yankin Orobin Baffa ta kai na tabbatar da wanda ya samu nasarar lashe zaɓen a yankin wato Orobin Ali Abdullahi Manaja Bayan da shugaban kwamitin da uwar jam'iyyar APC ta jihar Kano ta aike karamar hukumar hudurwar Rabula Baffa ta kai ya gabatar da takardar shaidar takara ga wani Rabula Ali Abdullahi manaja a matsayin wanda zai yi wa jam'iyyar APC takarar majalisar dokokin jiha a wannan zabe da ke tafe. Daga misali, shugaban karamar hukumar wani Rabula Abba Muhammad Tukur ya yi tsokaci kan yadda lamarin ya gudana ba tare da wata tangarda ba.
5: A yau muna da wannan wuri bisa amincewar dukkanin waɗanda suka yi tanara tare da babanmu manaja, saboda ƙaunar da suka yi wannan tsari dukkaninsu sun haɗu sun janye bisa jagorancin jagororinmu na ƙaramar hukumar Hudun sun bar wa manaja shi kaɗai da ya yi tanara a matsayin ɗan majalisarmu na jiha. Tabbas wannan abu ne mai jin daɗi domin an samu mutum tara sun fito amma sun janye masa su ba shi dama ya ci gaba da yi domin sun bari a ƙasa. Yawan 'yan takarar gari yana bayyana farin jini da jam'iyya take da shi, amma dukkanin sun janye domin ganin alkhairin da kowa ya yi a ƙarƙashin hukumar. Saboda haka a yau abin da tara muke nan, wakilan INEC dukkanin su suna wannan wuri mai albarka, sannan kwamitin da uwar jam'iyya ta turo domin su tabbatar da cewa an yi wannan abu a gabansu sun shaida sun gani sun rubuta sun bai da sakamako ƙarƙashin jagorancin ƙwararren Alhaji Baffa ta kai shi ma suna zaune a wannan guri na za a yi wannan abu a gaban jam'iyyarmu ta local government da kuma wakilcin jam'iyya shi ma na dukkanin mazaɓu da waɗanda suke da ruwa da tsaki na zaɓe da wanda zai wakilce mu a majalisar jiha da sauran matakai. Duka wannan abu zai faru ne a gaban jagororinmu na ƙaramar hukumar Hudu domin su shaida su tabbatar su kuma jagoranci gabatar da wannan abu domin
4: Rabula Abba Muhammad Tukur kenan shugaban karamar hukumar Hudun. Su kuwa 'yan takarar majalisar wakilai a jam'iyyar ta APC da tun a ƙarshen makon da ya gabata suka san matsayinsu game da takarar da suke yi, ci gaba suke yi da miƙa godiyarsu ga waɗanda suka fita domin tabbatar musu da wannan takara, inda a yankin ƙananan hukumomin dawakin Kudu da Warawa aka bayyana Honorable Shu'aibu Rabi'u na Gwagwa Gano a matsayin wanda zai yi wa jam'iyyar APC takarar majalisar wakilai. Shi ne ma yake miƙa godiya ga ɗaukacin jagororinsa da suka ba shi wannan dama.
6: Zan miƙa sabon godiya ta ga Allah subhanahu wataala da ya kara mana rana muka zama muna cikin 'yan takarkari da aka fitar a jihar Kano, kuma a miƙa sabon godiya ga rigimar gwamnan jihar Kano Alhaji Kabir Yusuf da mai taimaka masa Honorable Murtala Sulagaru da rigimar sifikan jihar Kano da kuma sauran jagororinmu na jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar dawakin Kudu da Warawa da kuma sauran mutane na ƙasar da nake tare da su yau da gobe wajen ganin cewa sun tsaya tsak har mun samu wannan nasara da muke ciki yanzu. Zan miƙa sabon godiya ga 'yan takarkarin da muka taho da su, wanda wasu daga cikinsu dawa sun janye mana kuma muna alfahari da abin da suka yi mana mun ji daɗin abin da suka yi da yanzu Allah zai iya wakilin kokarin wannan cewa mun tafi uwa da uba da jami'ar APC a kan kuma da wata da warawa da muka ayyuka da aka kawo mu kowa zai tafi da yake ciki a zuwa yanzu
7: to amma misali kamar wanda sai da aka kai ruwa na tsakanin kai da shi tunda ku biyu ne aka fafata a wannan zabe menene kake tunanin zai faru tunda wata kila ba a ji martanin sa dangane da yadda zaben ya kammala ba
6: shi dai Mustafa da baki ni babban yaya ne a wajena mu ko da yaushe ko na wannan majalisa da take fitowa kan ina neman shawarwari a wajen sabon yaya ba ko muna ganin cewa mun samu ci gaba kan su yanzu yanzu ba da muka fara tare da shi wani abu ne na neman a siyasance ba wani abu ne da gotawo fada da dukkan mutanen mu ba ba mu je mu nemi mun wasa kuma na san da izinin Allah zai yi hakuri kuma zai bada wannan tafiya gudunmawa ta ina ba a tunani kuma zan fara shawarwarin sa daga nan har iya karshen tafiyar ni
7: kana ganin ya mi kauya ne ko ko dai akwai wata kila shi ne abin da zai yi domin ganin wata kila ya samu damar ne mu kuma da ake magana cewa kai na sani
6: ya na ganin wani abu ne da wannan mutane suke ta rubuta shi a media amma in Allah da Mustafa ba zai yi jami'a kuma zai goya mana ba wajen ganin cewa mun samu nasara zaben 2010
4: kalaman na wani rabin Shaibu Rabi'u na gwagwa Gano sun zo ne a gabar da a jam'iyyar NDC kuma Rahilatu Dalhatu ta dumurta lake mika kokon barar ta ga jagoran su sanata Rabi'u Musa Kwankwaso kan ya sa lewa tsohon wakilin su na tarayya on rabin Nasiru Alhamad a takarar majalisar wakilan karamar hukumar
8: na miko kokon barata dan Allah a ce maka a tausaya ɗan nasarawa a bawa Nasiru Alhamad takara ta dan majalisa tarayya 2027 duba da ayyukan alkhairansa wanda ba zai irgu ba sai dai a kwatanta makabartar tudun murtala a da zaka ga in aka yi ruwa na kafan yana fitowa daga cikin makabarta duba makarantu yadda ya gyara su gowal da ya yi da na sola da na kuma wutar lantarki ba a taɓa yin wani shugaba a nasarawa ba wanda ya mana irin wannan aiki a dan majalisar tarayya irin Nasiru Alhamad duba da sola daga Dakata zuwa Sauna titi da yayi daga Sauna zuwa Dakata daga Dakata zuwa Yankaba duk wannan aikin Nasiru Alhamad ne ba a taɓa yin wani dan majalisa da muke ganin abubuwan alkhairin sa ba irin Nasiru Alhamad to dan Allah jagora duba da ayyukan sa na alkhairi mu ɗan nasarawa muna roƙo Nasiru Alhamad da a bashi wannan takara ta 2027
4: kalaman na rahina ta Dalhatu ta din murtala na zuwa ne a gabar da shi kuma Alhaji Kabiru BBC Dala ya karɓi bakuncin mabiya sardaunan Kano na ƙaramar hukumar birni da kewaye waɗanda suka kai masa ziyara domin jaddada mubaya'arsa ga sardaunan
9: to ne muku mara balale da wannan gagarumar ziyara daga karamar hukumar birni a ƙarshen jagorancin Bashir ɗan mota al'ummar Kano ta tsakiya mu ne muka godiya al'ummar Kano ta tsakiya kuka rabu sardaula za a ga aiki za a ga ci gaba za a ga sauraron yan jam'iyya al'umma za su samu walfaya duk wanda ake gaya cewa sardaula idan ya tafi wakilci kuma mu kujera zai ai a baya ma yayi kuma ya kawo ayyuka kuma wanda yake so ya zo ya ga waye sardaula ya ga halin Malam Ibrahim shekarau ya zo mu kai shi domin sardaula nagartaccen mutum ne da kyakkyawar mu'amala mai sauraron mutane mutanen Kano za su zaɓi Malam Ibrahim Shekaru za su zaɓi Abba Gida-Gida za su zaɓi duk 'yan takarkarin mu domin nagartattu ne ke muna so mu gaya muku a ji a yi gwagwarmaya a wayar da kan jama'a a gaya musu manufofin waɗannan 'yan takarkarin namu kuma da izinin Allah ba za su ba da kunya ba za su fito su yi ayyukan da za a yaba Sardaula ya yi sanata ya kawo ayyuka da girma gwamna yana ayyuka a halin yanzu Sardaula mutum ne mai sauƙin kai mai sauraron mutane mai son ci gaban al'umma a tan da yayi ayyukan da ya tabbatar da duk mutumin da yake kanalar hukumar 15 ya ga aikin da aka yi kuma an ce mutum al'umma kuma yanzu ma za a ci gaba za a bude kofa kowa ya zo a yi da shi a ce mutum mutane domin siyasa ta jama'a ce so mu ne muku godiya Allah ya saka muku da rai kuma a je a ci gaba da aiki za mu yi ran gabi lokal gamu 15 bayan mun gama za mu yi mai girma gwamna aiki lokal gamu 44 domin ubani ne na mai girma sardaunan Kano Allah mai da kowa gidan sa da lafiya
4: da malam madora kan mabukata takarar da Alhaji Kabiru BBC da nake sheda hakan za mu je ga masu tsokaci kan kamun ludayin gwamna Abba Kabir Yusuf inda za mu fara da Comrade Bashir Muhammad Madara kakakin kungiyar kasuwar Singa da ke wannan jiha
10: kamar yadda duniya ta sani ana aiki a wannan kasuwa ta mai albarka kuma aiki ne ya shafi kananan yan kasuwa bi ma'ana yan fayyaci wanda suka fara rajin sana'ar su karkashin shi wani shugaba

0: cewa jam'iyyar APC ta samu nasara ne a jihar Kano. Dan haka mun nemi kowa bangajiya, muna fatan da addu'ar wannan fadin kai Allah Ubangiji ya tabbatar da shi. Mutane suna garadi ma garo abinda kai, dole mu jinjina maka.
1: To sai da duk da wannan gamsuwa da al'ummar kudanci game da arewacin irin su Kwamar da Khalid Fara'a ke bayyanawa ga waɗanda aka baiwa takarar shiyoyin nasu, da alama a shiyar Kano ta tsakiya kuwa har yanzu akwai sauran tsalle kan wanda zai yi wa jam'iyyar APC takarar sanatan shiyar. Domin kuwa Salisu dan Bacirawa Kawaji ne ya shigo yana shaida cewa za a iya kai dokin bakin rafi, amma fa ba za a iya tilasta masa ya sha ruwan ba.
2: Mu a matsayin mu na 'yan gargajiyar gandujiya a jihar Kano, mun ba da shawarwari a kan harkar nan ta sanatan Kano ta tsakiya. Duk halin da ba a shiga a ɗauki mai girma ya zaura, a ba shi kujerarsa a huta, ko ba komai za a ci zaɓen nan lami lafiya. Aka ƙiyadda da mu, aka ɗauko malam marage aka ba shi. Duka yaushe ya shigo jam'iyyar APC, yaushe ya mu'amalanci 'yan jam'iyyar APC, kuma wani irin aiki ya 'yan jam'iyyar APC da zasu saka masa da har kujerar Kano Central. Al'umma ba ya zaɓe shi ba, yanzu suka rage masa ƴan shura ne. ƴan shura ne duka ba su mutum 150 ba a jihar Kano. Yin kula 150 ita ce za ta zaɓi malam ya zama sanatan Kano tsakiya. Ai, a wannan gaɓar ƙoƙari ake ɗauko mai kyau a haɗa da mai kyau. Kamar batir ne mai kyau da mara kyau, ka ɗauko ka haɗa, ƙarshe ne mara kyau ne zai kashe mai kyau. Mai girma gwamna muna kira da harkar nan a zo a gyara ta, a ba wa AA zo kujerarsa ta Kano Central. Wani Allah 2027 a ci zaɓe. Amma in aka ƙi aka, za a yi haihuwar guzuma, ɗa kwance uwa kwance, ɗauko tarihi lokacin da ya zama minista. Wani irin taimako yawa mutanen Kano gaba ɗaya, da ya zama sanatan Kano ta tsakiya, wani irin taimako yawa mutanen Kano ta tsakiya. Zan duk ɗan shirye-shirye na kallon shi a jihar Kano, ko masu kare malam marage za a ga tafiya suke suna waiwaiwa ji suke kamar ana kiran su, suna suna cikin walajiji. Shi kansa idan mutane suka zaɓe shi, ƙarshe dai zai yi wa kansa da kansa umfanin kaga ba taimaki mutanen Kano Central ba. Kuma muna so mu gaya mai girma gwamna, ana fa kai doki bakin ruwa, amma ba a tilasta shi sai a sha ruwan. Wallahi da mu zaɓi malam, wallahi gara mu zo mu kada wannan kujerar, mu zo to hanga in ma shi ne ya koma, ko ba komai a ci gaba da sayen makabani duk kwale.
1: Muna turjiya da Salisu dan Bacirawa Kawajin ke yi ta zo ne a daidai lokacin da shi kuma Muhammad Idris matashin dan Fanshu ya shigo yana baiwa tsohon gwamna kuma Madugun Kwankwasiya wasu shawarwari.
3: Ranke didi yanzu abinda kake yi, kana ɗan shekara 40 da wani abu tun kana gwamna kenan, a ce har yanzu ka shekara 70 baka daina ba. Tun kana yin abin nan da iyayen gari, ka dawo kana yi da shugabannin siyasa irin su Rimi, irin su Malam Musa Gwadabe, irin su Sanata Hamisu Musa, ka dawo kana yi da yayyanka irin su Malam Shekarau.

0: ya kamata a daina yin sa.
1: Mun da ma siyasa akwai babba akwai karami, so fa aka yi ya ce ko jariri ne ya takale ka a siyasa, to in ka tashi sai ka dunkule hannunka kai ma.
0: Idan da zai yi nisan tunani kula kuren da ibo su abba yake gyarawa a kan, saboda haka ni a wajena ai an ji kunya da kanka har ka rika furuci ko malamai ko sarakuna ko mutane masu mutunci yanzu ka shigo muku siyasa, kun tanaji yara za ku tura su je su zagi mutane.
1: Wai a da ki mutum a hana shi kuka ka manta irin kokarin da ya wajen kafuwar gwamnatin kuma aka ce ta juya masa
0: da ya kafuwar gwamnatin amma abu ya fi

0: Featuring Rahma Radio.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barakanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirinku karkada kunnuwanku ku sha labari. Shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa, fadakarwa har ma da nishadantarwa. Hausawa na cewa kowa yayi nagari kansa. Wani matashi ya bayyana yadda masu madafin iko ke daukar nauyin sa wajen aiwatar da bangar siyasa.
2: Zai bi can unguwa ya dai wuraren da ya sani, idan can unguwa ya dai wuraren da ya sani, sai a kawo su, sai a ce to ku za mu je guri kaza, a ku za mu ke so ku yi za mu ba ku kaza kaza.
1: To gashi mai sauraro, shin ko daidai ne yadda makarantu ko wasu kamfanoni suke yi idan ka biya kuɗi akan wani abu da za su yi maka daga baya ka ce ka fasa, sannan suke dawo maka da kuɗinka a samfurin nan irin na no refundable after payment?
3: Irin doka wannan na saba wa dokan nan da ake kira da Federal Competition and Consumer Protection Act, wanda ta haramta suke irin wannan ka'ida na cewa wani mutum idan ya riga ya biya kuɗi ko da ba masa abin da ko ya fasa, ne kun karɓa a ce ba za a bar shi ba, wannan ne saba wa wannan doka ne.
1: Sannan za ku ji yadda ulama magada annabawa suka ja hankalin matasa da suke da ikon layyar su daure su yi ko da ba su da wacce za ta soya musu naman, domin Allah ba jini ko naman yake bukata ba.
4: Azurin kan da aka ji matasa suna bayarwa shi ne ɗan sun yi yawa zai soya musu nama, wa zai dafa musu, wa zai hidiman nama. Shi kuma Ubangiji babu ruwan shi da nama ko kuma jinin da aka zubar kamar yadda ya faɗa cikin Alƙur'ani.
1: Waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanan rahotannin da muke ɗauke da su, har ma da jin rahoton nan na sanin asali inda za ku ji asalin samuwar unguwar Na'ibawa da ke nan Kano.
5: Sunan haka za ka sa.
1: Sunana Abubakar Sabi Karkasara, wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo ni.
6: Alhaji, me kuka yi kawo mana?
7: Ai, uwan gida so nake mu kammala siyar, ma'anar ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da za mu siya suna da yawa ne?
7: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata a kwansa ka ta fara kantin da sai su.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangoginsu?
7: Wannan ku uwan gida da sai su, bayan da tace doya da masu safara, sai ga ruwan da masu intima, kayan haɗin miya ba a bar ba sai to a baya ba, domin ko yana da aniyar huda kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikinsa.
6: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
7: Uwar gida, ai ba iyayenka ta fara kantin ba sai to ai daya ba, muna da kayan shayin goruba, na'ana, yawan ginas da dai sauransu.
6: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu da ra'asan.
7: Da su yi stona na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Biyayi ko masallacin Bani Umar duka unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Isto a kan lambar wayarsa kamar haka: 08063644 ko 08072.

0: ne gida
1: za ku iya samun katifa uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: kafin mu tsunduma cikin shirin za ku iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo wato www.rahamatv.com yanzu kuwa bari mu tsunduma cikin shirin gadan gadan yayin da ya rage sauran kwana bakwai babbar sallar layya malamai sun ja hankalin samari da ƴan mata da suke da iko da su dubi Allah matakar suna da hali su yi layya a inda baka ga saurayi ko budurwa suna da halin yin layyar amma wai dan ba su da aure ba za su yi ba a dan haka nema wakilin Musalisu Aliyu Gamoji ya ji ta bakin wasu samari a nan Kano dan gane da lamarin
3: sai Ahmad Zalai Ibrahim
4: a da yin
3: a ba da yali
4: ka ta layya
3: ban ta ba
4: a to ni sawa ka da yazo
3: to mun ne wurare wani yana da ikon yi za ga bai an bi wani kuma yana da shi in yayi ma da yawa zai gyara masa
4: yanzu sai na ga wata barwa a hannunka za ta gana wai ta za ta kai 1850 kana sa data ka a site ta kullun ne na sa data ta 1500 kana gariya
3: kana gariya
4: amma ko sai layya ma
3: an taba layya ba saboda ba wanda aure ne shi yasa
4: kai fa kana da yari
3: a ba yari
4: to kai ka taba layya
3: gaskiya ban taba yi ba
4: a nesa
3: to ga mai da dan waya ba dan ma gaskiya ban da aure shi ne zai yi sabon mai le
4: a kuma ana ta kira kira ya kamata a ce amara saure kuma kun yi layya
3: to ai mu jira jin ka duba irin yanzu ba wai irin makashi ba ka sai ka ga kowanne makashi yake layya ba wani ne da dalilin sa na shan yayin ba shi da iyali ba sai in yanka yanzu ba ko ya za ya sarrafa shi sa bai
2: malam Halil Umar shine limamin masallacin dan Maliki ya ja hankalin matasan game da muhimmancin ibadar layya
5: ita layya da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta bai ce mai aure ko mara aure ba kuma bai ce magidanci ko wanda ba shi da gida ba saboda mafi yawan uzurin kan da aka ji matasa suna bayarwa shine dan sun yi layya wa zai soya musu nama wa zai dafa musu wa zai hidimar nama shi kuma ubangiji babu ruwan shi da nama ko kuma jinin da aka zubar kamar yadda ya faɗa cikin alqur'ani layya na Allahu muhawala dima'uha walaki yana

0: burin ya gama ne zai yi layyar da shi kaga dan Allah kai zaka iya yankawa a gaban jama'a ka sadakar da shi zuwa ga mutanen da suke ubangiji ba mun shi da ya kai da naman abin da yake nubawa kai dan shi ne ko kuma kai dan ka burge ko kuma kai dan a ce ka sai kai moda shi ne
1: da fatan matasa za a kula domin ita layyar ibada ce ta masu aure da marasa aure ga wanda Allah ya bawo iko mai sauraro shin ko ka san harshen ipek a cikin harsunan da muke da su a Najeriya domin jin asalin wannan harshe da inda yake har ma da masu magana da shi ga Kabira Abubakar Shishe dauke da cikakken rahoton da ya hada mana akan sa
2: yau kuma shiryar danne duka zamu tashi ne akan harshen ipek harshen ipek na daya daga cikin harsunan Najeriya fiye da guda 500 domin jin yadda wannan harshe yake har ma da sunayensa na zabi ga Dr. Suleiman Adamu Sarbi na sashen harsuna da al'adun Afirka Jami'ar Ahmadu Bello ABU Zaria
3: harshen ipek harshe ne da yake da sunaye na zabi kamar yadda sauran harsunan Najeriya suke da shi ko mu ce yawancin su suke da shi wasu kan ce epi wasu kan ce etisa wasu kan ce epai wasu kan ce etisa duka waɗannan zabubbuka ne da ake kira harshen ipek da shi harshe ne a jihar Rivers kuma ana samun masu magana da harshen a karamar hukumar yana guwa wasu yankuna
2: kuda akwai wani kiyasi na yawan masu amfani da wannan harshe
3: harshe ne da mutane 10,012 suke magana da shi a ruwayar sil din ma ya zo da dan rauni tunda bamu ga wata shekara ko wani kwanan wata da aka yi kawo wannan ruwaya ba to amma dai ko babu komai harshen ipek harshe ne na Benue Congo kuma yana cikin rukunin Idoi Delta
2: to dangane kuwa da reshen harshen har ma da rukunin sa da karakaransa ga Dr. Suleiman Adamu Sarbi
3: akwai karakare guda biyu manya akwai ifai da kuma etisa dukkanin su ana magana da su a cikin garuruwa guda uku agudinma da ekemfai da enegu wato yankuna ne da ake magana da karkaran harsuna guda uku na efe
2: ko shi ma wannan harshe yana da hanyar rubutu ko wasu littattafai da aka wallafa a cikin sa ko kuma

0: Hashan kama yadda wasu daga cikin takwarorin wannan harshen suke da shi
1: ba an nuna hanyar rubutun ba amma kuma gashi yanzu an nuna cewa akwai littafan karatu a ciki da ma wasu littafai na rubuce-rubuce da aka samarwa harshen to wataƙila ma iya cewa wannan baƙon abu ne tunda ba a saba a ce ga wani littafi na rubutu na wani harshe ba da ba shi littafin rubutu a duk inda yake kowane harshe ma na iya yin amfani da shi
0: a kasance da mushi na gaba domin jin harshen da zamu tashi a kansa rahoton kenan Kabir Abubakar Sheshe ku karkade kunnuwanku
2: to sheshe ai dama shi harshe rai ne da shi domin kuwa yana rayuwa kuma yana mutuwa gwargwadon dai yadda masu magana da harshen suke amfani da shi to yanzu kuma sai rahoton nan na abincinka maganinka inda rahoton a yau ya kalle irin abincin da yake janyo zubewar juna biyu kuma hana daukar juna biyun kwata-kwata ga dai masanin kiwon lafiyan nan Aminu Ibrahim Shehu garkuwa da karin bayani da irin nau'ikan waɗannan abinci
3: suna janyo kumburi suna janyo damage ma'ana na da cewa organs da suke taimakawa ake samun juna biyu akwai fiya ko su dangin nama naman alade da tsinin tsinansa a ciki da kitsansa wanda sukan janyo ana samun karanci na sperm cell a namiji ma'ana maniyyi yana samun raguwa ta 23% out of 100 ma'ana suna raguwa kaso 20% cikin 100 wanda kuma sukan janyo rashin aiki na kwakwayen halittar yammaci su waɗannan suna ɗaya daga cikin hanya wadda ake iya tsinta kai wurin rashin samun juna biyu ko kuma idan an samu su zubi a ta'ammali da kayan siga ma'ana kamar irin dangin nonukan da suke ɗauke da siga sosai a kan waɗannan sinadarai ko waɗannan jus idan mutum ya amfani da su sukan janyo ana samun kumburi wanda yake lalata kwayoyin halitta na ita yammaci wanda shi ne yake janyo ake samun gurin mai juna biyu ta daina shan kayan zaƙi sosai tun ma kafin ma ta kai ga samun juna biyun tun tana da zarar ta yi rashin fitsari ta fara menstruation period kwakwayen halitta ta suna sauka ne wanda shi ne yake fita a matsayin jinin al'ada
2: to Aminu da fatan iyayenmu mata za su ji kuma su kiyaye a nan kuma rahoton nan na sanin asali ne ya yi duba game da asalin samuwar sunan unguwar na'ibawa da ke ƙaramar hukumar kumbutsa da ke Kano ga dai Salisu Hussein Usman wakilin sanin asali ya zanta da mai unguwar ta na'ibawa Malam Nazifi Nasir domin jin asalin sunan unguwar
4: asalin gasar wasu take da tuna yankin karkashin na'ibawa tsakiya daga na'ibawa tsakiya ne aka duba saboda ita wannan rijiya da sauri muhimmancin da suka ci tuwa a cire mata mai unguwar ta mata na daba gini mai unguwa na farko a na'ibawa soli
5: to da aka kalla aka samu ita wannan unguwa na'ibawa soli
4: wata rijiya ce ita aka kalla da hikam da na'ibawa soli ita aka samu ta shi ne sai da ake kira na'ibawa soli sunan rijiyar aka kalla aka sa aka cire na'ibawa soli a ciki
5: ko ka ga rijiyar ko an sa mata wannan sunan ko ya abin yake
4: a'a ba mu ka ga rijiyar nan ko rijiyar a kalla ta bi shi kana kamar 200 ko 300 dan da duk ne yake naiwa babu wanda isan shekaru wannan rijiya
5: to haka aka sanya ta ke
4: idan rijiyar nan take da gurin nan to ba ci a gurin to daga duba akwai wani makiyayi fulatani da in ganya ji kiwo da yake kada shanun sa su ji su sharuwa to a cikin shanun akwai irin babban sarrafa da wanda yake jan shi ne mai jan garki shi kuma baya shan ruwa a inda wannan da platinum ya kuwa sa sai ya je ya dawo sannan ki shiga cikin wannan ruwa ya sha ruwa to wannan shi platinum sai abin ki haji maki shi ko wannan san baya ganin shan ruwa amma bare bi shi ga yana yake zuwa har yake shan ruwa sai bi shi ga kai tsaye yana bin sa ya shiga cikin wannan ruwa yana zuwa sai iga wannan gulun sa ya kafa kan sa yana shan ruwa a wannan gulun
2: to ai da ma sanin asali shi ke sa kare cin alli
6: ta

0: zakuye samun kamfanin Abdullah Home and Deco akan titin Bashir Kofa Garden Albasa ko akan number waya kamar haka 0700111111 ko 0900011100.
1: To anan kuma wani matashi ne wanda ya shahara wajen fadace-fadacen daba da kuma rikicin siyasa, yayi karin haske game da yadda ake daukan nauyin su yayin tarukan siyasa a wurare daban-daban. Rashin tsaro dai shine abin da yafi ciwa mutane tuwa ƙwarya a wannan lokaci da zabe yake karatuwa, wanda ake zargin yan siyasa da daukan nauyin matasa domin tare zaune tsaye. Kar dai na cika muku kunni ga dai wannan matashi da karin haske dangane da yadda ake daukan nauyin nasu.
2: Za a ce kawo mun mutane kaza mota kaza, zai zo dama akwai sa unguwa kala kala, zai zo can unguwa ya dai wuraren da ya sani, idan can unguwa ya dai wuraren da ya sani, sai a kawo su, sai a ce to ku za mu je guri kaza, abu kaza muke so ku yi, za mu ba ku kaza kaza, kafin a tafi za a ba su rabin kuɗi, a ɗan sai musu kayan shaye shaye yin yi haka, kuma yara ne ƙararru yanzu da ake fama, wani zai kai shekara 20 wani zai kai shekara bai da komai, kuma an kawo su za a ce musu to ku kuna ji abu kaza muke so.
1: Tuni dai aka je kwamishinan yan sandan jihar Kano yana jan kunnen irin waɗannan bata gari tare da tauna layar cewar daga yanzu matsalar tsaro ta kau a jihar Kano.
3: In masu fara zaune tsaye muna ba su shawara daga yau ba mu ƙara ɗaukar wannan tsagirinsu.
1: A nan kuma wasu al'umma ne ke kokawa kan wasu daga cikin masu kasuwancin da suke cewa ba sa dawo da kuɗi idan kasuwancin bai yi ba, wato dai irin abin nan da ake kira no refundable after payment a harshen Ingilishi. Shamsu Muhammad Kundila ya tattauna da wasu al'ummar gari game da yadda suke ji idan hakan ta faru da su.
4: Gaskiya wannan batun da ka zo da shi batu ne babba, wanda kuma da ɗalibai da irin wanda suka samu kansa a wannan harka ba sa jin daɗi sosai bisa yadda abin yake kasancewa. To irin wannan za a ga wani bai da hali amma ya kukunta ya biya, so a wani al'amari kuma ya zo wanda ya kamata a damai da kuɗinsa ba a damai ba, in dai zai ji baƙin ciki wani sanadiyar haka ma zai iya samun matsala gaskiya.
1: Barista Muhammad Bashir Abdullahi ƙwararren lauya ne ya yi wa filin ku karkaɗa kunnuwan ku sha labari ƙarin haske dangane da hukuncin da dokar ƙasa ta tanada akan wannan lamari.
5: Irin doka wanda ya saba wa dokar nan da ake kiran ta Federal Competition and Consumer Protection Act, wanda ta haramta suke irin wannan ƙa'ida na cewa wani mutum idan ya riga ya biya kuɗi ko da ba wasa abin da ko

0: anan sai dai mai sauraro zai ce idan kuma an riga an rubuta a jikin takardar kafin mutum ya sa kudin sa fa wato dai an riga an yi sharadi cewa duk wanda ya sa kudin sa ba a dawo masa da shi ba ga barista Muhammad Bashir Abdullahi
1: sashi na gani da shiru wannan bukata Federal Competition and Consumer Protection Act 2018 ya bayyana cewa

0: kuma gidan gwiwa da ke shiru.
1: Zan yi an ba ka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi.
0: To in ya canza musu makaranta a kai suna.
1: Bounty Success International Academy yana.
2: Domin kuwa
1: a Bounty Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba tare da ya ɓata wurin.
2: Class
1: makarantar da ta haɗa da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har senior secondary. Ba kuma Islamiyya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su fahimci Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggu da mai
0: tsakin da kuma mutunci da adreshi.
1: Ana nan a Mai Ibawa a wajen Sa'adu Tuminu Kano Zaria na Kano. Za ku iya tuntuɓar Ibawan Tocin Makarantar a shugaba da ƙirƙirar mu ko da ta isa gala a kan lambar waya kamar haka 0800-3611-2800. Hakkin ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
3: Yanzu kuma sai masu neman taimako da fatan za ku taimaka musu ya bayin Allah.
4: Sunana Muhammad Yakubu Adam. Abin da yake tafi da ni zuwa wannan gidan rediyo neman taimako nake yi na hadu da Iftilaki ne. Ina tafiya a kan hanya sai mai mota ya bige ni. To da ya bige ni sai na samu karaya a gwiwa da kuma socket. To na je asibiti an gwada ni an ce dole sai an yi replacement na gwiwa da kuma na socket ɗin. To ana buƙatar kuɗi har ₦500,000. To a yanzu dai abin da yake hannuna na sai da ɗan wasu abubuwa na da nake da shi ina da ₦1,100,000 a ƙasa. To jama'a ina neman taimako a taimake ni. Ga ina da iyalai, ga ina da iyaye masu ƙananan kamfani nake ciyar da su sai na ɗan fita na haifa. Daga haka abin da na samu sannan nake ɗan ciyar da su ni ma kuma ga ina da nauyi a kaina. Jama'a ku taimake ni don Allah albarkacin wannan kwana goma na ƙarshen wannan wata da muke ciki. Jama'a ina neman taimako a taimake ni darajar Annabi Muhammad a taimake ni.
3: Allah ya saka ga alkhairi da dukkanin waɗanda suke bada taimako. Allah kuma ya sa su ɗauka a gidan aljanna wanda kuma da shi ne za mu jazaran bakin shirin. A madadin wanda ya sa min ido har wannan shiri ya zo muku, Rabi'u Sadauki Kura da Usman Ibrahim Datti, sai Salisu Hussein Usman, sai ƴan uwa abokan aiki Tukur S. Tukur, Kabiru Abubakar Sheshe, Shamsu Muhammad Kundila, Idris Kasim Hausawa, a har kullum Rabi'u Sadauki Kura shi ne jagoran shirin. Ni Abubakar Sabi Karkasara da na shirya na gabatar nake cewa Allah ya sa damu da alkhairinsa. Bissalam.

saboda haka a gurin mu a shari'a don zuwa da wani abu da ba Allah ba shi kuma shirka ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi ya faɗa hadisai da dama hadisai da tattu cewa man halaka bi ghayrillahi faqad kafara a wata ruwa ya ce faqad ashraka duk wanda ya rantsa da wani Allah to ya kafirta ya goma da haƙiƙa ya kafirta ko kuma ya yi shirka mana ya shirkanta abin da ya rantsa da shi din da Ubangiji wanda Ubangiji shi ke da haƙƙin a yi rantsuwa da shi sai ka rantsa mutum ya rantsa da wani abu kuma cikin halittun Allah wa ɗaukin sarki kamar ya shirkanta Allah da wannan halitta ke wannan kuma shirka ne kuma kafirci wannan hadisi ne sahihi malamai sun yi ba ta shi hadisin Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da Abu Dawud da wani sa duk sun fitar da wani hadisi ba da gani ya kawo wannan hadisi a cikin silsilar hadisi sahiha abin nan da kuma cikin al-Imam Bukhari cikin Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi man halaka bi ghayrillah faqad kafara aw faqad ashraka da lafazin kuma da yazo man kana halifan fa yahdith billahi aw yasmut duk wanda zai rantsa ke rantsa da Allah ko kuma ya shi in dai zai rantsuwa to tabbata da Allah zai rantsa in ku ba da Allah zai rantsa wato ya shi kada ku ba ku ta yi rantsuwa wadannan hadisai duka ya sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi wannan riwaya ta duka na karanta shi Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi saboda haka bai halatta ba a yi rantsuwa da wani Allah la ilaha illa huwa wala bil mala'ikati wala bil ka'bati wala bil awliyai wala bil waqti wala bi ayyi shay ko man bai halatta ka yi rantsuwa da shi ba musulunci in kai to kai shirka anan malamai suna zuwa suna bayani anan gudun fa qad kafara in can da ya faɗa ko ashraka anan gudun suna cewa rantsa al-qasamu bi ghayrillahi kabiratun min al-kaba'ir yana cikin manyan zunubai bai kai ma ga fita daga musulunci illa idza ataqada a gani ko sai dai in jawazi al-qasamu bi ghayrillahi idan mutum ya kuduci a zuciyarsa cewa ya halatta ya rantsa da wani ba Allah ba to in haka yi ba mu to shirka ne karara kuma ku jani daga musulunci ba ta amma idan ya rantse ne ba ta da ya yana da aqidar cewa ya halatta a rantse da wani ba Allah ba ya dai rantse da wani to wannan kabiratu min al-kaba'ir shi ma yana jerin manya-manya zunubai na ba ta mu da saboda haka wannan ne shi yasa shari'a ta haramta rantsewa da wani ba Allah sai Allah ya gudu sai ya ce wa ma adraka menene ya sanar da kai menene ya sanar da kai kai dan adam mabariq abinda ake ce masa abariq me ya sanar da kai abin da ake kira da suna abariq mai dubowa cikin dare me ake nufi da wannan me ya sanar da kai anan gurin Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin sa Jami'ul Bayan abuna al-Jami' da Ahkamul Qur'an ya kawo bayanai daga cikin ya kawo atar na Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala Sufyan ibn Uyayna ɗaya daga cikin ɗaliban Imam Zuhri sun yi karatun tare Imam Malik a gaban Imam Zuhri shi Sufyan ibn Uyayna akwai Sufyan ibn Sa'id al-Thawri shi Sufyan ibn Sa'id al-Thawri shi mutaqaddim daga Ibn Uyayna shi yana gaban su Imam Zuhri amma shi Sufyan ibn Uyayna sun zamani da Imam Malik sai dai karami ne a lokacin Imam Malik ya girme shi sosai amma kuma tare su kai karatu a gurin Imam Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab al-Zuhri to shi Imam Qurtubi ya a cikin tafsirin sa ya kawo wasu wani bayani magana ta Imam Sufyan Sufyan ibn Uyayna cewa kullu ma fil Qur'an wa ma adraka faqad akhbarahu bi a cikin Qur'ani gaba daya inda duk kaji Allah ya ce wa ma adraka ma kaza to
Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad akhbara Allah nabiyahu bi dhalik bi hadha ash-shay' alladhi kana yas'alu Allah ya sanar da manzon Allah wannan abu in dai yazo da siga ta mahi wa ma adraka amma duk inda yace wa ma yudrika da mudali yace wa ma yudrika to bi hada nan rubiru bi anan ne bashi da Allah ne ba mu da labarin mun dai zo da goma yin dika to anan wa ma adraka da yake cewa kada a bara hudi ai a bara na hudi in nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidalika bidalika shay sai yake cewa duk a cikin qur'ani ya zo a wurare goma sha wa ma adraka kuma mun cikin kisar suwa suka wa ma adraka a gane ko وما أدراك ما سقر وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما العقبة القارعة وما أدراك ما القارعة دوك أصنع يقول عليك دوك ما شاء الله يقول أتكين القرآن تيتي زيوني ليتاك وانا الله يسنك أمم صلى الله عليه وسلم وانا أولا وما أدراك تنشن سورة الحاقة تي الحاقة malhaqan sai ce ne wa ma adraka malhaqa anan lam yubin nabiyya sallallahu Allah bai ba a kan da dawarin alhaqa din a lokacin da za a yi shi alhaqa ismu ne na asma'i yawm al-qiyama ma'ana ranar al-qiyama to Allah ne sabar da annabi wanda al-qiyama shi yasa ma ta jibrilu tambaye shi wannan sa'a abin yana da sa'a sai ce ne sai ce man mas'ul anha bi a'la min as-sa'i wanda aka yi masa tambaya bai zama mai sani sama da wanda ya tambaya wato wanda aka masa tambaya bai zama wanda ya tambaya sani ba akan wannan ma'ana da ni da kai kenan ma'ana kulluna nan nan bi hadhihi asa ni da kai duka kai jibrilu muke tambaya ta da ni da ka tambaya duka mu san sa'an kiyama ba Allah ne ya bar kansa sani ma kuma babu wata halitta a duniya da Allah ya sanar da shi ranar da za ta shiga ta kamar ranar sai dai annabi ya gaya mana za a tashi kiyama ranar juma'a kamar ne za su sai musulmi ran juma'a za a tashi kiyama za a musu da ruwa ranar juma'a abu wace juma'a tin ba sani amma annabi ya tabbatar cewa ran Allah ya ce masa ran juma'a ne amma ba san mutum juma'a bace ba shi yasa ne da yace dukkan mutum Allah gaba daya suna fili cikin firgici da alhijirin juma'a ya bayyana daga alhijirin juma'a ya bayyana to ana cikin damuwar tashi a kai har sai alhijirin asabar ya bayyana tukuna ba wani abu bai faru ba to ana sai son kwanciyar gani illa kalayi sai mutum da aljanna shi mutum da aljanna mata kada yi ne eh saboda shi wani ma ranar juma'a ma ranar alhaji din ya bayyana na juma'a wannan zai buɗe sabon shari na rayuwa rai mai da rufa ka gani to a matsayin da kuma gaba ɗaya cikin tashin hankali suke da damuwa da saboda suna tunanin wannan ranar ce ko ita ce za ta shigar ma sai da su ka fuji na saboda yake gudu na sanin shi kenan aka ga ruwan abincin lafiya ba abin da ya faru shi kenan sai a samu kwanciyar hankali sai a jira kuma sati mai zuwa amma tabbas ba za a yi shi a wata rana ba sai ce ma Allah kai mana ba ce to wannan kenan saboda haka Allah madaukakin sarki yake tambaya wa ma adraka mabayin me ya sanar da kai abin da ake ce masa abayu ta gani sai ya ce an najam sa'il shi ne fassarar wancan da bayan wancan amsar wancan tambayar ke ya ƙawai mai a ƙari a cikin wannan ayar shi ne an najam tauraro wani tauraro ne a ƙari wanda yake keta duhu da haskensa dama wannan tauraron a kamar yadda
suke cewa ko dai ya zama annajamu anan ne wada da ajin da lafi na cikin sai zama listing ranking jinsi ko da zama wato jinsin taurari gaba ɗaya jinsin taurari wanda su da daddare suke bayyana su haska sararin sama an gane ko to shi ne su da wanda ba suke cewa hada tsari ko hada najam ko hada huwa an najam ɗin nan kuna ya canza hanyar kunan bayan ki jami'in mutum yana iya ɗaukan dukkan taurari da ake nufi saboda zuwan hanyar da lana jikinsa domin hanyar da lana yana yin indication wato istidrakin jins jinsin da ba a jinsin taurari shi yasa zai da ayin da lana ne sai zanto ayin da lana ne mai jins sannan ko ya tabiro annahu najin mutaki shi ne wannan wani tauraro ne na musamman wanda shi ne mai keta dukkan da hasken sa an gane ko ma'ana kenan an najar mutari ko dai ka ce taurari masu askawa masu ɗanyen haske ko kuma ka ce an najar mutari ya zama tauraro ne mai haske zai guda ɗaya kenan tauraro ne mai haske mai wato ne yana da ƙarfin haske domin mai dafkuhun salama da duhu yana keta duhu da haskensa kowanne ne ma dai a ciki ba ina nuju kamar yadda malamai suke cewa ina nuju bina bina ya ci ba ya zo wajen yana daga cikin ayoyin Allah mai girma da ɗaukaka wanda ke nuna kamalan ƙudurar Allah mafakin sarki wanda yake tafiyar da taurari ka gani ko suke haskawa cikin ku da kuma yadda yake tsaye tsara taurari ba tare da suna cin karo da junansu wannan yana nuna cikakken ƙudura ta Allah mafakin sarki tare da taurarin sun sha bambam daban-daban suke a sama da da girmansu kuma ya sha ruwan daban-daban akwai masu girma sosai akwai masu ƙarancin girma akwai haka haka an fahimta ko wannan kuma ne taurarin mafakin gari ba wata rana ba ne domin hatta kamar yadda kamar yadda muka faɗa a jiya wanda ni ɗan mutum ya ci a ɗaya su kai magana da wani masanin sararin samaniya ya nuna masa yadda suka hasko wato ɓangarwa na suka hasko da suka ɗan mota da telescope yadda ranar da kwatanta girman ranar da duniya mune da muke ciki kamar zobe ne aka saka a cikin wani babban tire ba da dukkan ta ga duwa ga jikin wanda ya sama ta ga musa kamar ba ta samu ka talafo shi da dabo haka wata dai ga kamar za ka dabo ki da ta ga mu ba amma su fi duniya ne ma wannan wata da kake ganin ranar da kiyar ko su fi duniya kan girma tsananin nisan ne zuwa sama kamar da wani hadisi duk da malamai suna karɓar isnadin hadisin yake cewa tsakanin duniyar nan da muke rayuwa cikin ta zuwa sama ta daya tafiyar shekara 500 ne tafiyar shekara 500 bai ka san a ce ka kama tafiya ba ku ba ya da yanni sai ka shekara 500 kan tafiya sannan ka tafi cikin sama ta daya haka daga sama ta daya zuwa sama ta biyu ta zaran tafiyar kenan har da ta ruwa haka nisan ya wuce ko da ke tunani ina ne da kawai da kai hadisi ne da idan ma da wasu na bangasa ne suna biyu suna cewa hadisi ne da ke amma kuma yana da asali na wata hanyar da to saboda haka taurari ne da kake gani nan ne wannan yana sama Allah tabaraka wataala ya biya mana ayyu aikin ko taurari ko da gudu ko hikimar hadisan taurari a sama da farko ya ce wa alamati wa min najmi wa min ahadu tauraro an sa Allah ya halice su ne ta wani hikima ta tattattattun taurarin da mutane suke gani hanyoyin da suke tafiya ko a cikin sahara ne to da tauraro za ka gane hanyoyin da zai fita da zuwa gani to a yana da cikin hikiman halittar tauraro aka sa shi a sama shi ne wato wa muhimma ta bu da shi ne da ne ta ta bu su ne mata la
kaga shine yusuf ma tin da gaba Allah ne sai na muku taurari ne ta da gobe kaga don ku kushiri da su wannan taurari ta da gobe to wannan ke sannan kuma ya ce wala kadi zayyana samaa dunya bi masabiha sai ya ce wala anaha hujuman lishayatin wannan hikimomi guda biyu ke na lura da wannan aya kaga ba zayyana samaa dunya kun kawo da saman saman dunya wato sama wanda take kusa da dunya kenan ita ce saman dunya kun kawo ta wannan saman da taurari wato taurari ado ne ga sama Allah kawo ta sai ce bi masabiha wannan masabiha ko suna bitu so taurari kamar bitu ne da sama da suke haskawa kuma suna da ban sha'awa musamman din lokacin da sama ya zama ta zama ba ga jimare ba abin nan da ta washe za ka gan su ba za ka ga su nan suna da haske kowanne yana ba da haske launinsa daban da na ɗan uwansa to kaga wannan adalci musamman

a lura da shi cewa Allah maɗaukin sarki fa yana tsaye da shi yana sanye da shi kuma akwai mala'iku da shi suke kula da shi a duk halin da yake ciki babu hanyar da zai duk cewa Allah ko ya ɓoye wani abu ba a gano shi sai Allah maɗaukin sarki ya ce in kullu nafsin babu wata rai in kuna na lalace ai ma bima na ma babu wata rai nan ma alaiha hafidhu ba a ce akwai mai tsaro a kanta nan ma kuna ma na istisna istisna ne nan ma ba na illa so asalin magana kenan ma kullu nafsin illa alaiha hafidhu babu wata rai fa a ce akwai mai tsaro a kanta da yake tsaro da yake tsare da ita da yake kula da ita kaga ni Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana wannan masu tsaron a wasu wurare wasu surori tun shi zo ta mutiƙa Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah Allah yake cewa wa inna alaikum lahafizun haqiqa akwai masu tsaro akan hafizun akan su ne masu tsaro ma'ana mala'iku ne masu tsaro akan mu kaji ne sannan yake kirama masu daraja ne masu girma kuma katibi na rubuta suna yin rubutu suna rubuta duk abin da kuke aikatawa da duk abin da kuke rubutawa wanda ka furta ko ka aikata suna rubuta ya ne kuma mata kuma saboda sun san abin da kuke aikatawa

mata na iyali lokacin da masu haduwa su biyu cikin mala'iku suke haduwa akan dan adam dan suna haduwa an yi yami ta bangaren dama wa an shimali da kuma ta bangaren wa qaidun suna zaune shi ne qaidun wannan suna zaune da ku ba wai zaune suke haka ba suna tare da yana hagu ka yana damu shi ne da har da mu ana ce masa sahibu yami shi ne hagu ana ce masa sahibu shimali shi kuma sahibu yamin amirun ala sahibu shimali shi shi ne jagora shi ne gano idan ka yi aikin lada kai abu kyau ka furta kalma mai kyau kan wani hasan kan wani dan zuba ka furta ta mai zuwa ana addu'a kai zuwa ana zikiri kai zuwa ana abin ko ka yi tasbihi ne ka yi kaza ka furta magana ko kuma ka faɗi magana ta gaskiya da wani duk wannan ka ga yi magana na aini sai rubuta take baya baya ko jiki zai rubuta in ka aikata ne son hana ka ba da sadaka ka yi tattaki kan ziyara kan zarci wani aboki ka kan zarci babanka kan zarci mamanka kan zarci dan uwanka kan zarci ruwa ka ga malamin ka wai ka ga duka kai kai kai abu na abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mun daga cikin ayyuka a samin da aka ba mu ka aikata aiki mai kyau sai a rubuta sai rubuta take ba da sa ba da jiki a matsayin shi ba lokacin da kai abu ba daidai ba ka faɗi magana mara kyau kuma aikata aiki mara kyau to sai ya tambaye ni sai ya tambaye ni a aki rubuta sai ya ce ala akhimu na annan wani dan shi fita ko ne ba ka duba ba sai a yi jikin amma a ce a wayi gari kuma muna na yi ba mutum su yi jaye a aiki ba wani ba kuma da kayan duba kuma sai a yi ci abu da rubuta ba sai a gobe ko da an rubuta shi ka zo kai na dama kuma sai ka duba da gaba kai na dama ka duba shi ne sai Allah kuma ya mu da ma da sha sai da ma an ga musu dama da ya tuba ba wa da ya tuba sai a gobe wancan mu sai a gobe inda aka rubuta na ne shi an ga juma sai a tabbatar da shi a gaban shi to kai wannan dangane da yake cewa ma yanzu din kauri ba mu wata magana wata kalma da zai furta mutum zai furta illa da yake da tun kuma ci ba ci a gare shi akwai mala'ika mai kiyayewa shi ne baki ai hadir mai kiyayewa atidu ai hadir wanda yake halarci a lokacin da kake fadar abu ko kake aikata suna nan ba wai da tibo da atibo suna mala'iku ba ne ba don wasu suna da suna da kuskure da su ce cewa a cikin mala'iku rakibu shi ne mai rubuta rada atibo mai rubuta zubi ba ba wanda a biya maka wannan Allah ma ba ya ba annabi kuma ya ba wannan sahibu yamin ne ana kuma sahibu shi ma shi ne lakabin da aka ba su kamar malakul mauti ne shi ma lakabin da aka ba shi kenan malakul mauti haka yazo a hadisi kuda da babu malamin mutum ne zai ke da biko kuma da rubutun tushen ta tushen to kai shi wannan malamin mutum ake ce masa a hadisi ma malamin mutum ake ce masa annabi ya kace shi ba azra'ilu don wasu sai su ce azra'ilu ba akwai sun kasu a cikin tabbata da mu da azra'ilu malaikan mutuwa azra'ilu israiliyat ne bai inganta wa lalin zarar mara suna to haka nan ma raƙibu bai inganta suna ne ba sifa ne kuma a cikin ma bai inganta suna ba ne sifa ko sifa ne ma'ana raƙib da a cikin siffofi ne guda biyu na kowane mala'ika cikin su ne lokacin da ka yi aikin lada to shi mala'ikan raƙibu yana kiyaye da abin da ka yi kuma a cikin yana halarci a kowane lokacin da kake aikin lada haka ma shi ne aikin zubudu mai rubuta zubudu lokacin da kai laifi ka faɗi kalma mara kyau ko kuma kai aikata aiki mara kyau to yana nan a watan da raqib ne shi bi ma'ana hafizu yana kiyaye da abin da kai sannan kuma atihu ne shi yana halarci lokacin da kake
So who was the spoken of that who put the wife in the man on the cane? No. See, for the devil is not a good that you skip under the cane. The wife now was going to have a smooth kid. I want to be like it, you are Mahumu Akibatu. That is, the Mahumu Akibatu, who made a day of the Khalki, he was in Mahu, the Amrila. Akwai wasu mala'iku kuma wanda ake ce musu mu'aqibat mala'iku ne masu taqidi masu shirki shi ne masu karɓa karɓa da Hausa shi ne mu'aqib shi ne mai karɓa karɓa wato masu karɓa karɓan aiki masu canjin aiki shi ne masu karɓa karɓa ai karɓa karɓa ke ne ko masu karɓa karɓan aiki masu canjin aiki da junansu wannan ya zo ya wuce ku sai kafin ya tafi wani zuwa zai karga aiki shi kuma sai tafi da safe da yamma haka an Allah su ara na abin sarsanar abin na ana ruwa wa ta'ala ya gaya mana da kuma aki ba su ku ɗauko shi ɗan adam da ku

kan hamsu ba komai da bai doko da wata ci gaba dai na rahama da alheri wannan ka ci to za su haɗu a musallaci duk musallaci su yi zuwa inda ake sanna sannan shi yasa abin da ce da shi can mutuna fi salati hajji a sanna ma fitir za su haɗu da zina ba tun ba ku wanda zina ya tuna ya kuzi mala amal wanda su ma ne da mu da kuma da suka zo a lokacin asuba kuma za su karɓi aiki su wanda suka kwanta da kuma su koma su tafi sama aikin ba da suke kullum aikin kenan kullum aikin kenan mana ka duba Allah ya taɓa yana mana wani abu saboda talibin da yawa ɗan adam Allah ba na nufin ba da ba Allah ba ma gana huce shi ko ka zaba a gurin Allah ba kamar Adam ba ne shi azabar da Allah zai wa bawa ba wai na huce shi ko duk da wani za ka yana cewa wallahu azizu zuntika Allah magwayi ne kuma ya ce zuntika magoci azabar ramuwa kamar ya ce yana azabar ramuwa ramuwa a nan dole huce shi inda ake fiye da abu gani hujja wuce to yana bukata ke dan wanda ne mai bukata shi yasa zai abu gani hujja wuce kamar shugaban kasa ne ko gwamna ko kaza idan wani ya saba masa ko masa ba dai ba sai sa a kama shi ya ce a dauke shi ko ya ce a kashe shi ko ya ce shi ne zai ji sai ji dadi to Allah ba haka yake ba ba abin da Allah ke da bukata inna samad domin shi samad sana shi ne wanda ake nufin sa da bukata shi ba ku bukaci ba ne halittunsa ne da baki daya suke da bukatar sa shi ne da bukatar da wani shi ba bukata ba bukaci ba ne wanda ba kuma kadiru hamid jan an yi mu bara an yi mu bara fukara a yi hannunsa ko ne talakawa ya mutane ko ne na bukata da Allah ya ce wanda ba kuma kadiru hamid Allah shi ne mabukaci wato mawadaci mutlaq wato ghayr mutlaq to kai to shi ne yake cewa za su taru a nan wajen da asuba sai su yi canji na aiki sai an gama sallah gaba daya na asuba sai su yi canji na aiki wato sai su tashi tafi su kuma ne sai su zo da ku su za su gode da mutane zuwa da asar yanzu waɗanda suka karɓi aikin asuba mun wani tare da su zuwa asuba a yi zuwa na asar ɗin nan ana gama sanin da asar ɗin nan kuma shi kenan su waɗanda suka rune da mu za su koma su waɗanda suka zo karɓan aiki sai ci gaba aiki kuma da mu har zuwa asuba kuma mai zuwa haka ake diman a wajen har ila yau mai kyamaci mala'iku da ma Allah ne sana da musu waɗannan wanda suke zuwa babu ɗaya daga cikin waɗancan da dubu 70 da suke da yawa kullum su ne can daban ne su waye zama zuwa aiki daban kuma Allah shi ya bar wannan sani shin waɗanda suka yi aka yi ne mai ta aiki ko wa samu mai ta aiki ba sani amma dai annabi ya ce mana suna canza aiki wannan yanzu su yi aiki da kuma su tafi wasu su wanda suka zo din sun taɓa zuwa kafin yau ko wasu zuwa ba sani mala'iku suna da yawan gaske su

0: sabisa na mwana mwanza
1: daga nan daga mwanza
0: tsako sa daga nan namiji wata ibi da kuma wato karama kalma kirji kasusuwan kirji kirji ne ke wannan kasusuwan da ke kirji an shi ai kira tarahi wato karama ake kira sa Hausa karama kalma kirji shine kasusuwan kirji ke da wato namiji ita namace daga nan yake tasowa abinda daga cikin jini daga nan sai zuwa haɗe a nan sannan ya tafi cikin mahaifa shi na mai kuma nan ta toshe daga cikin jini ya sakuleti ko ina shi ya sa duk jikin mutum yake ji a lokacin saboda haka sai ya tafi sai ya taru a tsakon daga nan kuma sai ya harbo sai ya pumping wato ɗanan maryana sai za su pumping ɗin wannan wannan ne kuma kafin zuwa cikin mahaifa sai fara cikin mahaifa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa idan ruwan namiji lokacin da yake magana a kan kamanceceniya tsakanin yana yi samun kamanceceniya tsakanin wato jaririn da za a haifa ko jaririna da uwarsa ko ubansa ma'ana ba za ki yake ma'ana da mamanci ko ba ubansa an gane ba yadda ake samun kamanni kamar da waya suka tabbata kwayoyin musulmi sauransu da hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da yahudawa suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna masa tambayoyi za su masa tambayoyi ne guda huɗu ko biyar in ya amsa to sun yadda annabi zai ce sannan su aluka an hamsi a sikilaci wato ruwa ya ce an arba'ati a sikilaci za mu tambaye ka tambayoyi guda huɗu abinan guda huɗu ko biyar idan ka amsa mana to ta ba na ka zama mai ka ya san kai hannun ne sai ce sanu ba ka da ba ku tambaye duk abin da ya goye na gare ku duk abin da kisu ku tambaye ku tambaye a nan wuri wani sauka to shi ne suka ba ta ba cikin tambayoyin sai suka tambaye shi ta yaya ake samun kamanceceniya tsakanin ɗa da aka haifa da iyayensa a gwamnan nan ba wani likita ne zai maka wannan bayani sai man zama ba sannan sannan sai ta hanyar waye shi ne za a maka wannan bayani ta yaya ake samun kamanceceniya shi ne abin da sassana ma a cikin amsar da ɗaya don sata su kuma su tambayoyin gaba ɗaya sai a nan sai na ƙarshen ne suka jinkinta duk ya ba su amsa tambayoyin da yake a cikin amsar da ba su wani sai ce idan mutumin namiji ya riga ya wammace shiga mahaifa sai kuma wammace ya zo daga baya ya shiga sai ya hau kan ruwan namiji kafin a garwaya su saboda masu ce sun haɗu sai a garwaya kafin a garwaya su to daga nan mana tashi haihuwa sai a haifi ɗa mai kama da maman shi mahaifiyar shi tunda ruwan ta ne ya zo ya hau kan ruwan namiji a cikin mahaifa kafin a garwaya to na ta tashi haihuwa ɗa ko da ne ne sai in karkatar kama da uwa ko dangin uwa dangin ko na kusa ko nesa eh sannan ya ce idan kuma ruwan namiji na mace ya fara shigowa cikin mahaifa sannan ruwan namiji daga baya na shi ya shigo sai ya hau kan ruwan mace sannan aka garwaya to daga nan kuma sai a haifi ɗan da ya kama da ubanshi mahaifin ko danginsa na kusa ko na nesa.
2: Kun saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Sheikh Usman Abdullahi Aliyu wanda ake gabatarwa a masallacin Umar Al-Faruq wanda Al-Majlisul Islami hoto da ke daukar nauyin kawo muku sai a tara a mako mai zuwa domin jin ci gaban tafsirin.
3: Mata 97 ne.

0: masu sauraron mu barkanmu da haka, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sai kasancewa a cikin wannan shiri na zaman yamma. Sai ne da zo muku daga nan gidan Dr. Ahmad Kurin cikin al'umma. Shirin ka tattauna batutuwa da ya shafi al'amura na yau da kullum, domin rito masana da ƙwararru a fagage daban-daban domin tambayi a kan maudu'in da muke ɗauke da shi. Yau batun da muka duba batu ne da ya shafi harka ta ilimi. Kuma a cikin harka ta ilimi za mu tattauna ne a kan wato jarabar UTME wanda aka fi sani da JAMB wanda aka gabatar a wannan shekara. Za mu yi kalli nazari a kan abubuwan da yadda ta kasance da yadda ta fi, da kuma ƙalubale da aka samu game da yadda a ga ɗalibai da wurare daban-daban da aka samu wannan. Sannan za mu duba abin da ya shafi wato makin da ita wannan hukuma ta tsayar game da yadda ɗalibai za su samu gurbi na shiga makarantu. Sannan kuma akwai sababbin canje-canje da aka samu game da abin da ya shafi masu NCE da National Diploma da makamantansu. Sannan za mu yi waiwai kuma nazari a kan wato makin da ɗalibai suka samu musamman a wannan shekara, waɗanda aka ga kusan wato ɗalibai 10 sun samu maki, amma gaba ɗayansu wanda suka fi cin makin nan babu ɗan arewa ko mutum ɗaya a kan wannan, sai jihohi da suke kudu da makamanta irin wannan. Shi ma za mu duba mu ga ina gizo yake sa ƙara makamantan irin wannan. Kuma za mu sake waiwai abin da ya shafi harka ta magudin jarabawa, shin bana ta zo da wannan ko kuwa matakan da aka ɗauka a shekarun baya sun taka rawa a kan wannan. Ita muka yi wato ƙwararre kuma mai bibiya game da wato harkar ita wannan jarabawa da aka sani da JAMB, kuma wanda ya jima da yana wato sa ido da kuma bibiya game da wannan ita jarabawa nan jihar Kano da ƙasa baki ɗaya, kuma ɗaya daga cikin babban jami'i mai kula da hulɗa ta jama'a da tuntuɓa na jami'ar Bayero Abubakar Abdu ya kasu. Malam Abubakar, malam barka zuwa cikin wannan shiri.
1: Jami'a, assalamu alaikum.
0: Masha Allah. A can lokacin da aka fara wannan jarabawa, mu dan yi fara tattauna tare da kai da kuma wato a BC wanda muka yi tsokaci game da ita kan da wato jarabawa take kankama.
1: Na ji na ba shi sirar ce wani ba na wari na ba su ce
0: yawa
1: Profesor Hamdan Musa.
0: Na
1: Profesor
0: tattauna a wajen nan kuma a matsayin su na wanda yake shi ne shi wani mai kula da wannan Kano da makamantansu, ya yi tsokaci game da ita kanta jarabawa ta zo da kuma irin abubuwan da suke a ciki. To abubuwa yanzu an gama jarabawa, an gama yi komai, abubuwa kuma sun fito a wannan. Amma kafin mu shiga cikin abubuwan da mun tattauna, za mu ɗan so a yi mana waiwaye yadda aka ga tafiyar ita jaraba ta JAMB ta bana, sannan kuma ɗauki abubuwan da ladala da muke so da mu tsokaci a kansu.
1: To, sai ku jama'a, assalamu alaikum. Wani zai mahimmin shiga yanzu musulmi.

0: an gama a sai dan abin da ba a rasa ba domin akwai dan abin da ake cewa ba a rasa ba waɗanda suka san samu matsala irin ta abin tamprint din nan ka san wasu suka ne za su danna hannun su har ya dauka da kuma wasu da suke da wasu hujjoji ingantattu to da asantocin ne da mai girma ba a cikin sulana bayan university karkashin jagorancinsa da muka yi kewaye a matsayinsa na chief customer examiner na wannan jarabawa da nasan ilimin ya ba shi a mun kekewa duk asantocin da ake da wannan matsalolin akwai masu matsalolin na rashin lafiya akwai masu matsalolin na irin wannan yadda abin da ake cewa biometric bai yi ba duk wata matsala dai da take ta shafi ingantacciya kuma jininci to an dauka kuma an tura musu kuma an je an yi abin da ake cewa police meeting a Abuja an sha ɗaya wata na wannan wata a Abuja kuma abin mamaki ma abin jin daɗi wanda na yi kamar in yi rawa in yi guda wato a gurin taron nan wallahi shi ne shugaban hukumar jam ga minista yana zaune ya yaba wa mai girma shugaban bayan ruwa si professor Haruna Musa FSI a matsayinsa na chief excellent examiner ya ce ya tashi mutane su gamshi ya ce ma'ana ya ce ya tashi mutane su gamshi for recognition ya tashi mutane suka gamshi kuma suka jingina masa suka yi masa tafi suka sanya masa albarka Allah ya ƙara masa albarka to saboda haka duk abin da ka faɗa duk an tattara duk wasu matsaloli mu dai a nan kan ƙarƙashin jagorancin ba wannan ban Allah professor Haruna Musa FSI shugaban jami'ar Bayero a duk wanda ɗauki matsalolin ɗalibai da suke a ƙarƙashin santocin nan da muka kewaya muka gani waɗanda duk suke suna da hujjoji mun ɗauke su mun tura hukumomin shugaban wannan hukuma ta jam professor Ishaq Olaide kuma ya ma yi a misali cewa duk shugabanni da aka ba su wato CEO su yi kwaikwayo da abin da shugaban jami'ar Bayero ya yi professor Haruna Musa FSI saboda yadda aka tattara bayanai cikin nutsuwa cikin tsari kuma babu wani ɗalibi da muka tabbatar saboda abin da bai maka mamaki ka gani na tada ina yin aikin nan wannan aikin nan kamar da na gaya ma a gaban su da muka wanka program shi ne ya sa na a cikin aikin nan duk shekara Allah ya kaddara muna yi muna zuwa santoci a yau akan cin gobe akan nan amma a wannan lokacin da ya zo yake aikin da kansa a makarkashin jagorancinsa wannan babu wata santa da bamu taka mu da shi ba binni da ƙauye hatta da wasu wasu da muka yi mun je binni da ƙauye ya shiga ya ga yadda yaran nan suke da inda ake ajiye su da gokewayensu na mata da na maza da yadda shin iskar su da hasken gurin dama kuma kafin a fara jarabawa ya yi wannan kewayen da shi da shugaban darakta ma'ana na jam na nan kano wanda ita shi jam rajistra ya tuwo sanin baladanci to saboda haka lokacin ma da ake jarabawar mun kewaye a mota muka ɗauka da ɗan jaridu da aka gaggani ya tabbatar da cewa jarabawar na an tabbatar da ta tafi daidai da ya kamata
1: Malam Bakar ana cikin tsaka da wannan jaraba an ga wani bidiyo yana yau ɗaya daga cikin tsuwa masu kula da santoci ta kuka cewa ɗalibai da yawa da suke ita gunda ta ji cewa ba har yanzu ɗaliban nan ma ba su iya amfani da dukkanta kwamfuta ba wadda jaraba nan da ita ake gabatarwa a nan mafi yawancin ɗaliban da suke a nan cewa ba su iya sarrafa ita kwamfuta da ake amfani da ita wannan wajen amsa jaraba nan me za ka ce game da wannan koki da ta gabatar cewa ɗalibai da yawa ba su iya amfani da wannan ita kwamfuta ba balle ma kuma su amsa jarabobin da suke cikinta
0: to gaskiya ne Dr. Fatima ta yi wannan bayani domin ita Dr. Fatima da ta yi wannan bayani abokiyar aiki ce Allah ne ma ya ba za mu yi wannan program din da ita ba suka tafi a ita da mai gidanta na ga ni ma na ga wannan bidiyo kuma mun yi magana da ita dama da yake a watan na Nuwamba na wace na 2025 mun yi wani training da ita a Abuja ita mace ce mai kishi akan yan wannan abubuwan da suka shafi ɗalibai musamman mutanen mu da suke shiga suke so su shiga higher institution da musamman mutanen mu na arewacin Najeriya wanda za a ga wasu abubuwa akan basa baya lallai mun yi magana da ita duka da baka mun ma sa rai za mu zo mu program a gidan nan Allah ne dai bai yi ba hakika kamar da faɗa kashin na sa faɗa a wannan tebur ita dai wannan jarabawa kullum muna ta nanatawa da yin muka samu dama irin wannan jarabawa ce wacce ba da takarda da biro ake yin ta ba da kwamfuta ake yin ta na ba da misali da na je ina yin lecture a ɗaya daga cikin makarantun mu na science secondary school a Dawakin Tofa an tara mun yara a hall kai musu lecture akan yadda za su ciwa x su ci ko su ci tin ibnin jam na ga musu cewa akwai fitaccen dalibin na science secondary school da yake duba professor Sauki Abba wanda shine fitacce a shekarar da ya jaraba wasu ya fi kowa samun maki a Najeriya da Afrika baki da cewa ko da shi yanzu zai zo ya dawo ya rubuta jarabawa ne TME idan bai iya amfani da computer wurin a samu matsala to saboda haka amfani da computer nan a jarabawar da muke yi TME din da wacce take ba da dama a shiga makarantu gaba da secondary ma'ana higher institution ya zama formula dole ne yaro ko mace ko namiji ya tsaya ya ga ya fuskanci ta da taimakon iyaye da taimakon malamai da taimakon kungiyoyi da taimakon community da taimakon shugabanni kullum na ga wata cewa ya kamata a ce shugabanni a irin hidimomin su suke yi na shugabanci ya kamata a ce suna giggina irin wa'annan ma'ana CBT center da ake cewa a constituency din su ya kamata a ce misali kowane constituency akwai irin CBT din in ba kowace local government ba kowace mazaba domin a ringa yin gwaji a ringa practice domin shi duk karatun da aka koya ma a cikin aji din da labin duk za a haɗe shi a zo tunda ka ga jarabawa wannan CBT based ce abinda ake cewa computer based objective sai zaba ake yi to kuma da computer ne zaka zaba da ita zaka zabi A da ita zaka zabi B da ita zaka zabi C da ita zaka zabi D idan ka yi kana yin mathematics zaka koma chemistry da ita ce zaka juya da buɗa zaka yi kamar littafi kamar ya dawo da muka to ka ga duk da computer nan ake yin wani abu ake cewa navigation ka shiga cin computer to ka ga ina ganin masu ruwa da tsaki da shugabanni da masu taimakawa akan harkar ilimi ya kamata kamar yadda Fatima ta koka dan gaskiya duk shekara tana jarabawa kuma ni kwana biyar da ita a gurin training da aka tura mu daga university mun je mun training da ita muna sharing wannan idea din da ita cewa yaya za mu tashi mu taimaka ta gaya min cewa daga yin wannan bidiyon ba ta san iya adadin mutane da suka kira ta ba daga nan cikin ƙasa Najeriya da jihohin mu na kudu na arewa an ta kiranta an ta kiranta wallahi ta yi ta kokarin ta zo ta zauna ne wannan program din Allah ya sa tafiya ta zo ta same su to a lalle akwai ƙalubale na magana computer din da ko ke da ita kuma na sha ga maka arziki ne training din computer din ba wani abu ne da ake cewa complex training ba abu bane mai wahala abu ne wanda yake kamar wayan nan da take gaban mu Android phone din wannan wayar da ake shafawa tafi computer din da ake yi jarabawa wahala magana ce kawai software ne a soya yaro computer ya zo ya ta gudawa subject din da zai kwana kudin nan da English da mathematics da physics da chemistry ko da English da biology da physics da chemistry ya zo ya ta gurgudawa ya ta gurgudawa kuma a yi kokari a yi covering syllabus a yi kokari a ringa prep a yi kokari a dauke extra lesson teacher a yi kokari a ringa ajiye lokaci na yin karatu akalla ina ga maka biyan da zai zama wannan dole a rana ya ringa yin karatu na awa hudu to kamar da awa hudu a rana to kamar da muka ga dauka ba dai ka da yarwa a riga an yi ta har sakamako ya fito ko ya san nasa banda waɗanda muka yi magana cewa da gina shugaban jami'ar da ya professor Haruna Musa FSI a matsayin sa na chief excellent examiner na jarabawa wannan da minister ɗin ya bashi ya tattara bayanan sa an tura musu ana jiran a sa musu ranar da za su yi su yi wannan jarabawa bayan an gama wa eko ne ko saboda kar a samu clash in wanda su sakamako ma ya riga ya fito kuma an yi bonus meeting
1: to masha Allah an ga ita wannan jam an fitar da maki cut off mark wanda ya ce 150 kamar saban aka saba yi a shekarun baya ce 200 ko 1 ka za ko makamanta irin wannan me yasa aka fitar da wannan tsari na 150 an kalli wasu abubuwa ne yasa aka yi ƙasa me kuma a ganin sama
0: to a gani da ka san da yake da harka ce ta masana malamin jami'a da kuma abin da ake kira masu ƙwaƙwararru shi da dama jarabawa wannan idan aka yi ta ana tattara alƙalama ne ma'ana ana fidda statistics idan aka fidda alƙalama za a bi cewa mutane nawa ne suka fi cin maki misali daga ɗari kaza daga ɗari misali daga 120 130 140 har zuwa 200 mutum nawa ne suka fi ci domin ka ga ana aunawa ne da guraben da ake da su a jami'o'i da colleges of education da polytechnics da monotechnics da colleges of nursing ana aunawa ne to ka ga shekarar da ta wuce ma dai haka aka saka to sai muke ganin kamar cewa ma kokarin yaran kamar bai kare ba gaskiya tunda ka ga dama a shekarar ma da ta wuce ba wancan baya ba shekarar ta wuce ma duk da dama abinda aka sa da 150 ne a university abinda aka sa a colleges of nursing 150 ne, abinda aka sa a politicalism 100 ne, abinda aka sa a colleges of education shi ma 100 ne. To saboda haka idan ka auna sai ka ga kamar kokarin yaran bai kare ba, mun ka ga yaran abubuwa da yasa jini musu hankali mun sha ne ganin mun kai kamar yadda kuma sakamakon ya zo, ka ga yadda sakamakon ya zo na kudi daban da arewa daban duka ganin ma wata magana ce. To saboda haka yanzu dai da aka yi policy meeting an ce a matakin ƙasa abinda hukumar Najeriya ƙarƙashin shugabancin minista na ilimi da waɗannan masu ruwa da tsaki an fitar da cewa 150 shi ne kamar mafi ƙanƙanta. Saboda haka dai idan ka ga wata yunivasiti ko ta federal ko ta state ko private ta sa 150 ba abin mamaki ba ne saboda doka ce aka yi. Idan kuma ka ga wata yunivasiti ta ce makin ta 200 ne zuwa sama ko 160 zuwa sama, ka ga kamar mu a jami'ar mu ta Bayero University ne a barka shekarar da ta wuce daga 160 ne duk abin da mutum zai karanta ko mene ne shi sai yana da sai ya samu 160 160 na a wasu kuma programs din wasu kusa-kusan an saka haɗari 170 haɗari 240 haɗari 230 ya danganta da irin gurbin da ake nan duk da duk masu ruwa da tsaki ne suka zo suka attend din police meeting din nan an ce kuma kowa ya tafi makarantarsa an ba shi adadin ɗaliban da suka nemi wannan makarantar tasa a matsayin na ɗaya ma'ana first choice cewa su je su duba mutum nawa ne a Bayero University misali yanzu suka nemi BSc Chemistry ko BSc Industrial Chemistry ko BSc Forensic Science ko suka nemi MBBS ma'ana medicine ko suka nemi fishery ko suka nemi bioagri ko suka nemi geology ko suka nemi computer science ko suka nemi software engineer ko suka nemi adult education ko suka nemi duk programs ɗin da muke da su a Bayero University sai an tsaya an duba an ga mutum nawa ne kowanne suka nema sannan mutum nawa hukumar nan ta Ministry of Education da NUC da ita jam suka sa halewa kawai bayan ba su ta dauka a program misali a pharmacy ko kuma a ce a optometry ko a medical life science mutum ne wani saboda ka san da ka ake ba saboda adadin malamai da adadin gurin koyarwar da adadin masu waɗanda ba ma'aikata ba malamai ba da adadin laboratories da adadin kayan aiki ma'ana equipment na lab da sauransu da sir agent duk ana aunawa ne a ga cewa ya zai yi da daidai da ɗaliban ya idan ɗalibi ana koya masa abu zai iya zuwa idan ma Microsoft ne zai amfani da shi ya duba ya gani idan wani mashin ne ko wata kwamfuta ce ko wata software ce kowa ya zauna ya nitse kuwa. To saboda haka za su zo su zauna makarantun sai su ce to mu a wannan shekarar mu kuma makin mu kaza ne a 150 ɗin nan da aka saka mun wani tsaya a 150 ɗin ko kuma saboda adadin ɗaliban mu da goyaban mu da ma'aikatan mu da laboratory da muke ci mun mai da shi 170 ko 180 ko kuma kos kaza shi 200 ne misali mu a ce duk wanda ya nemi sai yana da 200 makin sa kaga a cikin ƙasa ca aka yi 150 a yunivasiti sai aka zo to ai ku za ku duba ne misali mutum 500 sun nemi suna so su karanta lo a Bayero University to kuma so ake a ɗauki misali mutum 200 kaga za ka zo ne ka fitar da ɗaya ko kowace jiha a Najeriya sai ka ba tunata ba zai yi a ce ka rubuta ɗan Kano ba ko di ɗan Jigawa ko di ɗan Sokoto ko di ɗan Zamfara ko di ɗan Kaduna ko di ɗan Katsina sai ka ɗauka ka ba wa kowace jiha tun da kaga jami'ar Bayero University jami'a ce ta federal government ma'ana kowane ɗan jiha a Najeriya yana da haƙƙi a ciki amma za ka sa karatu ruwa a kullum da ake yin abin shi to saboda haka sai ka kalla sai ka ji an ce a ai jami'ar Bayero kaza ta saka misali wata jami'ar kuma sai ka ji an ce ai kaza ta saka to duk suna aunawa ne da yadda suke da goya ban karatu da kayan aiki da malamansu.
1: To malam abokan bari mu kalli wani canji da aka gani wanda yana kyau ɗalibai su san wannan game da abubuwa da su zo a nan gaba sai aka kuma an ƙara bayani cewa masu NCE da wato ND da sauransu abubuwa da shafi ne na technology a gari da makamantansu an zo da su sabon tsare-tsare da su kuma ake ganin za a tunkara a shekarar miliyan da makamancin na wannan shi kuma sabon tsari ya zo.
0: To ka san a ita UTME wacce ake ce mata jam ita jarabawa ka san ita ce UTME a jam ɗin ko hukumar ce ita a dokar da federal government ta yi cewa duk wanda zai shiga higher institution sai yana da wannan jarabawa ta UTME shi yasa na kan mutu na taɓa gaya maka akwai wata hanya ɗaliban mu ce a Bayero University ta je ta karanta ko BSc Applied Biology ne na je ina supervision a wata center sai na ga ta je suna so ta yi diploma a Kettering duba na ce a ke da kin ga university ce an so take ta diploma a Kitro saboda ita Kitro ce kuma tana ma da mukamin a kungiyar su ta masu education saboda ka tana so ta samu ND a wannan gurin ka duba za ta iya shiga ta ND ba sai ta yi majiya ba to a sabon canjin da aka samu shine ana so a samu ma'ana enrollment da yawa education to shi yasa wannan NCD sai aka ce mutum ba sai yayi ba idan dai yana da procredit shikin procredit amma zai yi register da jam din za su koya shi akan wani abu ake cewa CAPS za ka yi register amma ana kamar yadda mun sai fara shi ana so a increase din enrollment ne akan education kai sai ana buƙatar malamai domin malaman da su suke koya mutane da abin da ya kai malami ya koya maka to ana so a increase din kuma a

0: mutane da yawa kuma a rage pressure a rage ma'ana jami'o pressure da take akan jami'o to sai aka kawo wannan policy din haka wannan masu NDA din wanda suke shiga makarantu suke yin wasu kusa-kusai sai aka ce to shikenan su ma ba mu jam amma ba ka san duk sanda za ka je yin wasi sai ka bi ta wannan hukuma ta jam sai aka yi musu wani tsari wanda idan ka zo za ka shiga kawai za ka yi biyar kuɗi ne ka yi rijista za su ɗora ka akan caps ɗinsu na admission sai muka process ɗin admission ɗin ma'ana ana neman man power ne a wannan gurin shine kawai abin da yake kuma man power ake nema
1: daga yanzu misali daga shekara mai zuwa duk wanda zai
0: daga wannan admission ɗin da za a yi na 2026-2027
1: ba duk wanda zai yi NCE ko wanda ke da
0: ma'ana su ake samu pokrad ina samu pokrad da ɗin nan zai je kada dama ka san na gaya maka duk wanda zai nemi admission kamar mun yi a bayan wasu ina ba da shawara duk wanda zai nemi admission ya tafi makarantar ya nemi kuma waɗanda haƙƙinsu ne yin admission ɗin nan karkace a cikin makaranta karkace na gani a social media ko wani ɗalibi da yake a makarantar ya gaya mu ko wani wanda ya gama ya gaya mu ko wani wanda ya shiga ya gaya mu ko ka je ka je a gurin biki ko a gurin taro a'a ka je gurin duk wanda yake so yi NCE ɗin nan tunda akwai makarantu da suke gudanar da NCE ɗin nan sai ka je makarantar da kake so za ka yi NCE za ka yi ko ma ka tafi can Falawa a jihar Ogun can kawai ya kamata ma ka tafi tunda akwai brochure ka ce musu cewa kana so za ka yi karatu na NCE sai su sa ka a kan layin abin da ya kamata kamar yadda ya gaya maka tun kafin shigo can abubuwan nan suna caccanjawa inda a kan hankal kake ba ko da yaushe kana bibiyar abubuwan nan akwai fura dole waɗanda suke kan harkar nan yau da gobe idan kana so ka wani abu su za ka je ka samu sai ka magana da su so akwai hukumar nan ta jam ofishin ta kano yana nan karkashin shi director Salim Galadanci a don ma'aikatansa duk wanda yake so ya samu ƙarin bayani akan wannan sabon tsari da aka sai ya tafi Falawa idan ya same shi za su gaya masa dalla dalla kaga in ya tashi application ɗinsa ba zai yi kuskure ba so wannan shi ne a takaice abin da yake so ya
1: fara
0: Yandi NCE nake nake so zan yi so NDA nake so zan yi ko NCE nake so zan yi menene an ce an fito da sabon tsari ya tsari yake kaga su tun da aikin su ne kamar mun kaga da muke yana wasi yanzu duk abin da ka tambaye mu bayan wasi cikin yadda Allah ba da iko zan gaya maka su kuma wa'ancan su suke da haƙƙi da kuma ka san muna yin aiki ne su a hada muke aiki so amma dai su suke da haƙƙi cewa za ka yi NDA ko za ka yi NCE na dai gaya maka cewa kamar yadda minista ya faɗa ana so a samu enrollment na malamai kuma ana so a rage pressure akan wannan abin da dan ya suna din universities ma'ana kowa ya ce university zai shiga
1: amma aka samu wannan
0: aka samu wannan ko za ka gama din ka zo ka yi university ya kuma kwa ne
1: aikin kenan
0: ko ya kai ce za ka yi dawowa nan ka ga misali ka zo ka shiga ka yi tafi da direct entry a baka aji biyu ka dora ka yi program ɗinka shekara huɗu ne ke shekara uku ka gama in shekara biyu ne ke shekara huɗu ka gama ya danganta da program ɗinka ya danganta kuma da
1: misali bacin wa'annan NCE da NDA abin da ya suke ne koko akwai abin da shafa su kusa-kusan da zai yake makamanta irin wani ita ma a kawacin koko a duk wanda ya yi wani layin kawai shi kenan
0: sun an zo da canje-canje ka san shi akwai abin da ake cewa policy ko circular idan aka fito da ita kamar yau ne ka ga duk irin tumancinka ai kai in ba lauya ba da ka ga interpreting din abin da lokaci ce fadan ka bi da littafi ka karanta shi sai an yi ba da reference cewa duk wanda yake so ya ji sabon tsarin nan ya tafi hukumar jam da take a Falawa tana nan ita ce hukumar jam ta nan Kano za su gaya masa ga abin da aka ce a kan NCE ga abin da aka ce a kan HMB ga wanda aka ce a kan indi duk za su gaya masa
1: to mana bukari mu karamu da wannan sakamako da aka bayar misali maki na 150 to sai samu ɗalibi shi makinsa misali bai kai nan ba kasa da wa'annan abubuwan yake ba lalle kuma ya samu zuwa jami'a ko makaranta irin wannan ba me ne matakin da ya kamata iyaye ko wani jagoransa ko wani makamacin wannan ya kamata shi ɗalibin ya yayi to idan makin sa bai kai abin da yake bukata ba
0: to ai kasa aljimu ya sha gaya maka idan ga dalibi makin sa bai kai ba shi tsaka ga ai aka raba da university the colleges of nursing the polytechnics the colleges of education idan dalin ka ga jami'o inna sun fitar ana mu fara wani abu ake cewa green card da kaji an fara green card din nan za a fita da wanki kowace institution kowace jami'a kowace makaranta za ta fito da mata kaga da an yi misali dalin baki kan kai da gidan sun ba sai ka sauri ko ba ta kan
1: to ba jira ne sai ji cikar ba
0: a yaki ka jira abin da shekara shekara take aiki in kaje ai ka bata wa kanka lokaci da iyayenka da wanda suka invest na kanka da kai kanka ai ba ka jira ba shi ai kana tuka fara daga wani abu saboda albarka ake nema baka san me Allah ya shirya maka ba ka fara da wani abu a ce kana da dan engagement ka zama busy kana kai kawo kana harka karatun nan ko kowanne karatu ya lamfani kuma abin da zaka zama na sha da baka na jinna duk fa abin da mutum ya zama a cikin sa ne da a cikin karatun ba idan zaka zama ka za zaka zama ka za zaka zama ka Allah ya kaddara zaka zama a cikin ka ne so bin jin idan da samu 150 ba kamar yadda aka ce kuma kamar yadda jami'in su ma za su fitar da nasu ai ka zauna ba sai ka je ka wani abu yana da mutukar muhimmanci sai mutum ya je wani abu kuma ya cigaba da yin training na sha ga maka jarwa wannan TUTM din nan fajar training ne kamar yadda ka ga dai gajiyoyi da suka samu sakamako mai yawa kuma duk daliban nan an yi hira da su kowa ya faɗi yadda aka yi samu sakamako nan kuma sha ruwa da daɗin nan anan mun sha mada ka san na ga maka eh na kan cin jarabai mun sha mada mun sha mada to saboda haka idan baka samu abin da ake so ba sai ka bibi na kan nan da muke faɗa ka je ka amfani da shi in Allah ya yarda zaka ka samu abin da kake so kan kashi amma ka fara wani abu
1: ana samun matsala ga iyayi wani yaron misali idan ba ki sabi kai ba yana so da misali kamar ne ka faɗa ya je wata makarantar ya fara yin wani abu sai iyaye su a kankana ka ta ina fi so ko in jami'a zaka fara ka jira sai wata shekara ko maka wata maka za ko maka mace yawa in shi wada gami yana so ya dan yi wani abu maka mace yawa wani shawara ko na haska iyaye cewa game da irin wani kuma suke dake yaran su masu himma su yi wani abu kafin kuma a ce a lalle shi shi da tsaya jami'a
0: to a yayin da ka dauko wani babban aiki ne ka shigo min office ina sundu a shi ka daina harka shi ma ta outreach kamar yadda shugaban jami'ar ya yi professor Hamid Musa Okusai ya sahi da muke muna aiki na outreach kaga wannan ka shigo na cikin gona sundu a ai shi mutum idan har yaro ma ka samu yaron ka yake ma da sha'awar cewa shi zai karatu idan ka dauki misali ai zai yi wahala ka ga wani yaro da yake karatu yana zuwa makaranta za a yi assignment za a yi test za a yi group assignment za a yi lecture za a yi excursion ka same shi a wasu abubuwa marasa kyau saboda shi yake so ma ya ai zai yi wahala ya dau layi ne to ka bi tun da ya dau layi ai iyaye haƙuri za mu yi sani sai mu karfafa masa guma sai mu karfafa shi saboda kamar da ya gaya maka ba abin da mutum ba zai zama a jikinsa ne ba a karatun ba dan kana son dan ka zama accountant shi kuma ya ce maka so yake karanta harkar noma da kiwo kar ka ce don me sai ji ba mu mamaki a nan arzikin sa ne a nan dokar ka sai to ai dan ɗanka hankalinsa wallahi da Allah ya yi ranar Alhamis da Juma'a ji nake kamar wanda aka fito ne ne kurkuku kuma aka ce weekend tayi muna boarding school za mu fita da ni weekend din ne din asabar da lahadi ko juma saboda baka da yanci wannan kana aji daga prof sai td sai menene sai wane ne to saboda haka idan har iyaye yaran su suka dauki layi cewa ga abin da za su zo kowanne course da kake gani akwai opportunity a ciki akwai damarmaki akwai kare akwai prospect zaka iya yin course da kake sa tuke kawai akan abu Allah ya sa ma albarka idan ka fahimci abin da aka karanta maka so iyaye su dinga matsawa yara akwai yaro da zaka ga yana da karfin yadda wani ya iya lissafi wani ya iya biology wani ya iya mathematics wani ya iya ka ga yanzu ina da yaro ina da inda Allah ya sa da ni babu lafiya ta yaron nan abin da zai karanta computer engineer ne saboda shi duk abin da yake na abin computer da abin wuta yana da sha'awa a kansa kada wani zan ce wai lalle zan ce shi ba umar shi ba ai so iyaye su yi haƙuri su ringa bibiyar ƴaƴansu da malaman su suna sa musu albarka kuma su mai da su su zama busy ma'ana ka ingiji ɗin ɗanka kada ka bar shi ya zauna tun da shi yake so to sai ka sa masa ma wani abu kamar ɗan incentive na ƙarfin gwiwa cewa in ya yi kaza za ka yi masa kaza saboda duk waɗannan

0: ƴa'yansu da malamansu su rinda fahimta ƴa'yansu.
1: Wani baka bari mu ɗauko mutum magana da aka samu na wato cin maki da ake faɗa cewa an gani ita wannan hukuma ta fitar da wani sakamako cewa a cikin jihohin Najeriya kaf wasu jihohi ne wato wanda aka samu ɗalibai guda goma ko jihar Imo da Ondo da Odo wasu a nan bara Ogun da Delta da matansu
0: haka
1: cewa wa'annan jihohi su ne aka samu ɗalibai wanda suka fi yawan cin maki wanda ya zama fi yawancin shi ma daga jihar wani ne Ekiti wanda ya samu maki 370
0: bayan Daniel ba?
1: To shi ne abin ya tada cece kuce musamman arewacin Najeriya
0: haka
1: ya aka ce duk gaba ɗaya wa'annan jihohi babu ɗan arewa ko ƙwaya ɗaya da aka ce ya samu ya faɗo cikin wa'annan rukuni a jihohi da ke na daban kayan yanzu ke saka ne aka samu wa'annan abubuwa.
0: To alhaji ya gaskiya abin da ka faɗa gaskiya ne jihohi guda goma da aka ce an samu wannan sakamako ka gari da Ekiti da Ondo da Oyo da su Anambra da su Rivers duk ga su nan da Edo duk ga su nan da Ogun duk su ne da su Osun su Ogun su Abia duk su ne suka samu gaskiya ni ma a nan ka ba na assignment. Tun ka gani daga jami'a nake gaskiya zan ɗauki wannan tambayar da kai min zan tafi da tambayar nan a je a sa ta a laboratory. Ni dai na san cewa dai duk gaba ɗaya ƙwaƙwalwa ce da zuciya da jiki da suke yin karatun nan. Saboda haka kuma malaman nan na san cewa muna da malamai masu ƙwararru. To amma ka ga wannan tunda wata tambaya ce take a matsayin mataki na ƙasa gaskiya ya kamata ni ma ɗauki tambayar nan in je in kawo mun kwanta mun jami'ar Bayero a sa ta a laboratory domin ka ga abin zai baka mamaki. Abin zai baka mamaki ka ga ɗalibar ne da ya samu 272 daga Ekiti ne kusan duk za ka ga ɗaliban daga South West suke daga South West sai South East ma'ana jihohin gabas kudu maso yamma da kuma kudu maso gabas su ne suka rinka da kuma kudu maso kudu su suka samu wannan sakamako. To ni ma gaskiya wannan abubuwa sun sha min kai na san dai ɗaliban mu a nan sun yi iya ƙoƙarin su tunda na san ina da ɗaliba mai 300 da wani abu na gani na ga masu 270-280 to amma wannan sakamako ni ma da aka fitar da shi ina sha min kaina na dai ina mamaki tunda kan shekarar da ta wuce wancan ina jin a nan mun yi program da kai a cikin ɗaliban mu na science secondary school akwai masu 250. To amma wannan shekarar na yi mamaki ni ma da ga a guda goma nan da ake faɗa cewa babu wa'annan kuma wannan baya rasa alaƙa kamar da ka faɗa da harkoki irin na kwamfuta din nan don na ga ɗaya daga cikin ɗaliban nan wani yana cewa yana goge wa iyayensa akwai wanda ya samu 368 ka san masu 368 sun biya yana goge wa iyayensa da cewa tun da aka fara maganar UTME da sun daina aikinsa shi ba a aikinsa an ɗauke masa komai kuma ya yi timetable ta jarabawa saboda jarabawar jarida ko punce ko bangarce ta hira da ɗaya da ya samu wannan sakamakon ya ce yana ɗaya daga cikin abin da yake gode wa iyayensa sun ɗauke masa duk wani kai karo a wane zo ka yi kaza wa a sun ɗauke masa shi an ba shi exception. To saboda haka ka ga wannan shi ma wata bukta ce sannan akwai magana ta kwamfuta ne akwai magana ta syllabus na ga maka cewa jarabawa wannan dai kullum ne ta take duk ɗalibin da ya iya ansa kamar ta shekara 7 in ya ansa tunda akwai kushin na baya da aka yi wa'annan suna nan available in dai ɗalibi zai iya zauna ya iya ansa su ya fuskanci yadda ake jujjuya tambayoyin ta shekara 7 in Allah ya yarda zai ci jarabawa wannan abin da yake nema kuma akwai lokacin karatu ma'ana na gaya maka duk ɗalibin da zai jarabawa wannan ya kamata a ce a rana yana yin karatu na awa 4 a kullum kuma ka san karatu akwai lokacin ganewa akwai lokacin rikewa akwai lokacin gane karatu akwai lokacin rikewa to saboda haka ka ga duk waɗannan wasu abubuwa ne sannan kuma akwai malamai ƙwararru idan malami yana da ƙwarewa wanda yake koyar da abubuwan nan abu da suka samu physics yanzu ka ga muna da wani malami a makaranta idan an zo ana jarabawa shi baya shigowa inda ake jarabawa sabon ake komawa a kunne shi

0: saboda idan ya wanda ake jarabawa an sa ake tunawa saboda kwarewarsa wajen koyarwa wannan abu da ya zo yana yana shigo inda dalibai suke jarabawa ma'ana kamar hall din ko classes da ake jarabawa sai ka ringa tunawa saboda ya iya nuni da hannu da jikinsa da babu misali waɗanda za ka riƙe abu to ka ga anan kwarewa ta malamai ta fito
1: can wacin ita malama
0: na'am
1: gaba da take kuka
0: na'am ta fatima ce
1: ta fatima ta fa kuka cewa fa kamar matsalar da kuma daga makarantun wato a secondary ne da ake yayi wannan daliban
0: na'am
1: kamar ko babu ma ku inda ma suke zuwa su koyi wannan kwamfutocin
0: na'am
1: a cikin makarantun da makaranta gaba daya da kyan zaka samu kwamfuta guda biyar suna yi zaka samu dalibai kusan 70 ko 100 ko haka amma ba su irin wannan abu haka kana ganin tushen matsalar ba da yadda gwamnatoci ne suka riki makarantu waɗanda suke na secondary ne da ba a samu abubuwan da ya kamata a nan ba.
0: Ka san a idan ka tuna program sun da muka da muka da shugaban jagora professor Haruna Musa Fasa shugaban jami'ar Bayero kuma shi ne cin ɓasin examiner na wannan jarabawa ai kayi masa wannan tambayar ya ce yanzu ma an zai yi ƙoƙari domin bakan teburin nan a lokacin nan cewa ya za a yi a ba da shawarwari ga mabanta a kan yadda za a inganta wa'annan ɗakuna na training na kwamfuta ma'ana CTV tabbas abin da Fatima ta faɗa haka ne ba na mantawa lokacin da muke makaranta da aka kawo kwamfuta aka sa su a ɗaki ka bi irin wannan idan muka zo muna wucewa a guje muke wucewa ana cewa wai kwamfuta tana ganinka wata abin da kake tana ganinka to ka ga wani abu ne wanda so ake sai an kawo shi kusa da mu shi yasa ne muka magana a tun da farko a kan magana constituency shugabanni mun kwanta da 'yan siyasa kamata ya yi a ce suna zuwa don mazaɓu suna giggirin wannan saboda ai sabo ne ai shi ne ɗaya daga cikin abin da kai mun tambaya wannan ce ma zan ɗauka zan kai jami'a a sa a laboratory ma'ana a sa masana su yi bincike a kan wannan wannan alƙawari ne maka amma ka ga akwai magana ta malamai ko malami mai kwarewa kamar da baka da wancan malami namu wanda ake sa shi a staffing ba shi ruwa akwai magana ta laboratories kamar mutumin da zai yi harka ta physics chemistry biology ka ga akwai magana ta lab dole ne sai akwai lab mai kyau akwai lab attendance akwai kayan aiki akwai magana ta wuta akwai magana su kansu jin daɗin malamin nan akwai magana ta iyaye iyaye su rinda shiga cikin harkar karatuttukan ƴaƴansu a ƙarshe in shugabanci da PTA da UBA da sauransu duk ka ga wani abu ne yake tattarawa da ita kanta gwamnati abinda take ta ƙara kafin suna yi su ƙara duk wani abu ne wanda sai an samu wani tim kowa da irin skills ɗinsa sannan sai a ba da wannan idan ka kama abin mu tafi mu je jirohin nan mu ga ya aka yi ya suke amfani da shi ina gaya maka a cikin abin da za mu yi na bincike na finance a yi wasi wallahi na gaya maka za mu tashi za mu je mu gano cewa yaya aka yi ba raga.
1: Wani abu shi ne ga ita wannan jaraba ta jam da aka yi ana ganin cewa kuwa nan da kusan shekara mai zuwa ita kanta jaraba NEPO da WAEC za ta koma kan da kuma matsalolin da ake samu ga ita wannan jaraba ta jam kana ganin anya zai haiku wa jihohi mun arewa ɗani ido idan aka fara wannan jaraba ta WAEC da NEPO ta ci gaba a haka abin da yake faruwa a cikin wannan jaraba.
0: To ai ka san kamar yadda ya maka jagora ya faɗa a Professor Haruna Musa Fasaha shugaban jami'ar Bayero ya gaya maka cewa za mu je mu yi nazari zai yi nazari a kan yadda za a samu waɗannan sautoci da yawa kuma nazarinsa tun da na san ce shi mutum da wanda in yi magana ba a daga nazarinsa da yake zai yi na san hannunsa ba inda ba zai ta ba ba na san yana nan yana cikin nazarin nan kuma za mu dawo nan gobe za mu gaya maka lalle muna buƙatar waɗannan sautoci domin kamar yadda kamar ma an fara gwaji a kan ma aiki min da nebo don akwai yawan karantun ma da na sani na high institution da yan nebo yawan da yan nebo tuma a kwamfuta da suke jarabawa so lalle wannan abu ne wanda ya taɓa mu directly domin wannan sakamako gaskiya ya taɓa mu so kaga babu abin da ake bukata kamar a samu wa'annan sintoci da yawa su zama cewa da ka buɗe ƙofar ka a cikin layin ko a unguwa a makarantu ko ina akwai magana ce ta wuta a samu injina da sola da menene muna kira ga mun kwanta cewa lalle su zo su kalli wannan rahoto da ya fito na wa'annan jihohi da suka yi suka bar mu a baya cewa a zo a saka wa'annan abubuwa domin gaban bayan wannan abu na jarawa ne kamar yadda muka faɗa tun a farko muka ba da misali da irinsu professor Sarki Abba cewa ba za ka iya cin jarabawa wannan da sai kana da kwamfutar nan. sai da malamai kwararru sai da kayan aiki na koyo da koyarwa duka da sai kuma da tsari kai kanka ɗalibi kamar da gama wani ɗalibi na bude duniyarsa dole kuma su kansu ɗaliban sai sun nutsu sun haƙura da maganganu da surutai waɗanda ba su da amfani duk ɗalibin da yake so ya samu sakamako kyakkyawa ba zai je yana ɓata lokacinsa a kan wasu abubuwa ba yana barin magana karatun nan shi ma karatun nan fa sai an masa kamar wani joni ne sai ka yi fulaninka sai ka yi itinerary saboda idan ka ɗauki interview na duk ɗaliban nan ɗaya bayan ɗaya kowa akwai wacce ta ce ita ga baki ɗaya ba ruwan ta ga social media wannan wannan ta ando ba ruwan ta ita an sa wani abu a so yanzu sai ka ga yaro ya zauna awa takwas kashi ɗaya cikin uku na ranakunka a cikin awa 24 kana kan social media mutum yana idan da sallah ana aji ana lecture ana wa'azi ya za a yi yaro shi yawa kaga umaru fi yana gaya maka wai ɗansa ya ci 120 ko 130 kuma so yake wai ya mutu su ko ya yi ko ya yi injiniyan ko ya yi pharmacy ko ya yi chemistry misali to akwai strategy don da ma malamai malamai suna iya gogarin su saboda akwai malamai masu kishi masu kwarewa tunda sun zo malaman nan mun gani sun zo mana dalibai a jami'ar mu ta Bayero sun maɗa musu abin da ake cewa quiz wallahi akwai yaran da aka ringa yi musu quiz ɗin duk tambayar da kansa sun bada ansa har da ƙari to ka ji malamai suna iya ƙoƙarin su to saboda haka magana ce ta yaron da yake shi sa nake gaya maka ai idan yaro ya ce yana so ya yi kaza kada iya yin sanai ka bar ɗanka ya shiga ko da certificate yace zai je dole ce NCE ne ya je idan ya kai engagement aka mutu ba shi kuɗin makaranta ya je ya dawo za ka ji an ce an yi abu a gurin shi yana makaranta ba mu shi hankalinka abinci to magana ce ta yin jami'a wani abu a rajin wanda ake cewa investment a kan education domin kansa education ne ba industry ne education sai an zo an kalli wannan abu shi sai na gaya maka zan maka dama ka alƙawari zan ɗauki wani tambaya da kai in je da ita gurin jagora shugaban Professor Haruna Musa Idris a shugaban jami'ar Bayero in gaya masa cewa ga tambayar da aka yi a program a radio live duk duniya ta Najeriya wannan magana cikin jarabawa wannan da aka samu a can me ya faru a ina gaɓi yake ya za a yi abin fito a muna musulmin na suna domin duk 'yan Najeriya ne muna musu mata rayu kuma ya ga abin da ya baka babaki da yawansu duk daga wannan ya nemi injiniyarin sai wannan ya nemi kwamfuta duk za ka ga kusa-kusai ne waɗanda malam nura idan ka gama za ka zauna da kanka ana sha gaya maka yau duniya a 21st century magana ake ta kai karatun da zaka ba wa kanka aiki ka ba wani da Allah ce a cikin mutum ɗaya na gani ta ne na MBBS a University of Lagos amma duk zaka ga injiniyarin ne da injiniyarin din ba ne katronics injiniyar ka san injiniyarin din ba ne katronics shi ne yanzu ha hada abubuwa da to yana gane katronics ne electrical engineer electronics mechanical engineer software engineer duk wani abu ne wanda duniya take yi shi suka kalla suka tsaya suka dage suka industry suka samu wannan sakamakon da duk university da suka je a Najeriya sai an ba su admission
1: to bari mu kuma da masauro to masauro bari mu dawo gare ku domin tabbani da ku tambayoyi game da wato abubuwan da muke tattauna game da ita wannan jaraba ta UTME wadda aka sani da JAMB. Assalamu alaikum.
2: Wa
1: alaikum assalam.
2: Wa alaikum salam. Wa da babban babu wannan kwata halayya tare da masu sauraron mu da baya.
1: Na'am.
2: Ba tare da mahaifiya.
1: To masha Allah wannan mutum.
2: Yawwa to ka ba ni wato harkar ilimi a yawancin Najeriya wanda gaskiya magana tana da babban matsala. To amma bar mu fara da bangaren aka ce wai akwa wata kalma ce da shi ba na ranar su ya hausa ana ce masa na yau kai ne a yau mutum kai ne kuma kawai misali zan baka yanzu misali a farko mutum da aka ce yan jihar Kano su suka ci kuma ka bai jimin waki wanda ya fi na kowa a Najeriya ko ka ga lokacin ai ka ga abubuwan yi mun ko duk da kina san tsarin duk da aka ɗauka ba aka yake ba to amma mu je ni na san tsarin ba aka yake ba to amma mu je a haka yau sai kuma aka ce yau wallahi ko farwa su ta bu wannan littafin na tura ba za su iya kai kiro abin da za su tsara an yi ma ta fita daga cikin matsalar ta kenan sannan kuma ka gani yanzu misali da ake magana mu kada yanzu ba abun mamaki bane a cikin tsere shekara 80 ana karatu ko ko yau har kan magani a hannun mu take amsa ita ce a yanzu ka je asibitoci yanzu da kake ka aiki bai da waye da waye ya biyo ko ka ga ka rusa ba mu cikin ko ko mutum amma me yasa a Kano an fi karfin
1: daga sanarwar
2: magana kudin Najeriya. Saboda idan ka tsohon shugabannin mu na hanyoyin Najeriya shi ka yan koko ya dace yanzu a ba su naira 10,000 a jiya a zo karɓa su ce 9,000 ne ba 10,000 ka duba ba ka fule su ji ɗaya to ka na zai ka gano cewa wani tasiri ne karatu koko yanzu yake mana.
1: To muna godiya da gudun mu da ke.
2: Ina za ka ba ku amsa ku ce.
1: To alhamdulillah.
2: Ku faro ku duk ta wannan magana da Turawa.
1: To masha Allah.
2: Ba ta nan ke ne magana ma ba ya.
1: To masha Allah mu da musu. 08-1-4-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- biyar sifiri bakwai sifiri bakwai bakwai tara biyar biyu tara sai uku tara. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
2: Alhamdulillahi na muku fata da kai baka an tashi da kai kuma na magani da kai na ga muku mataron.
1: To mallai bai na.
2: Shafi ko ka yi suka tiji ga ne baka.
1: Alhamdulillahi na.
2: Mashi na. Kamar da rage bugun cewa da babban koyi karatu daban-daban ne an yana rage shi da ne. Ko ko ci shawara ga ba ku ta wallahi Yeah, I'm not going to go in here. Yeah, I think I'm going to go in here.

0: Zakatu barakanmu da kasancewa da kuma wannan lokaci da muke gabata muku da shirin abincinka lafiyarka wanda wannan gidan radio mai albarka wato gidan radio Rahama ya dauki nauyin kawo shi kuma Ibrahim Adam da Dr. Karim suke bakin gwaninsu domin tallafa wa abubuwan da su kara inganta mana garkuwar jiki da kuma yadda za mu kauce daga abubuwan da za su saka mu cikin wani yanayi harka abinci ko ta harkar iska da muke shaƙa ko ta ruwan sha. Saboda mahimmancin wannan rana wanda yake daga wannan rana bai face sauran kwana da bai ba kirga da hannu ɗaya ba zuwa sallah don kamar yadda ake tunani Laraba. To kuwa Dr. Kabir ga dai Dr. Allah ya kawo shi Dr. Yau Ibrahim Adam, amma Dr. Kabir zai yi mana duka kan da muka tsaya kuma ba tare da bata lokaci za mu fada kan abin da ya kamata mu kula da kan na shigo wannan sallah ta hanyar yadda za mu samu yin sallah cikin nishadi cikin ingantaccen lafiya. Dakta barka da fitowa.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Dakta Kabir.
2: Na'am, barkamu da warhaka.
0: Na'am. To saboda za a yi wa mun yi mutane alƙawari za mu ɗora yau to a manga sallah ta shigo sai ka nuna musu inda muka tsaya da kuma inda insha Allah bayan sallah za mu zo mu ɗora sai mu wuce kan maganar shiye-shiyen sallar layya.
2: Na'am. To bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda wancan makon ya gabata muna cikin bayani akan abubuwan da suka shafi inganta lafiya saboda yanayin zafin nan da muke ciki da bayanai da muka danyi akan abin da ya shafi ruwan lemon tsamin nan da ruwan albasa da zuma da sauran dai abubuwa da mutane suka ji a wancan mako din. To yana da kyau mutane su kula da waɗannan abubuwa da suka ji, yana da muhimmanci sosai, yana taimakawa wajen daidaita yanayin tafiyar jini a cikin jikin mutum da rage kumbure-kumbure kamar yadda muka faɗa a wancan mako din. To sannan duk da wannan makon mako ne wanda daga shi sai sallah, mako ne za mu ce na jajiberin sallah a cikin wannan shiri da muke yi din nan. Zai zama in ka ga an sake wani shiri to mai yiwa bayan sallah kenan. Mutane kuma sun tanadi masu hali kenan, sun tanadi dabbobi da za su yanka da za a raba a ba mutane kuma a ci wani. To ciki yana buƙatar tsafta da yadda za a samu narkewar abincin nan a cikin jiki kamar yadda ya kamata. To a taƙaice akan ɗan wancan abin da muka faɗa shi ne idan mutum ya tanadi lemon tsami kamar bushashshe haka ko ma wanda ba bushashshen ba, idan nama za a dafa to yana da kyau a jefa ɗan lemon tsami a cikin dahuwar don ya rage wasu mai ko marasa amfani. Kuma mutane in za su ci naman in so samu ne to su ci tsoka sosai wadda take ba kitse ba mai ko da yawa a ciki domin kaucewa hadarurruka bayan cin naman. Wannan kenan a taƙaice. Sai kuma batun abin da ya shafi shi naman kansa na sallah da mutane duk shekara dama mukan zo da shi na musamman akan shi italiya da yadda mutane za su yi dabarun aje nama da kuma irin bangarorin abubuwan da suka shafi amfanin kaza da shauransu kamar mutane waɗanda suke da shekaru, waɗanda suke da ciwon gaɓoɓi, ciwon kashi da kuma ma marasa shekarun ma da za ka ga yanzu zamani sai ka ga maza da mata, yara da manya, musamman yara masu ƙananin shekaru sai ka gansu da cututtuka irin na tsofaffi ma aka same shi da rashin ƙafa masu gwiwa, kwankwaso, irin gaɓoɓi yawa za ka zo katara suna ciwo ko kuma suna yin wasu yanayi wanda ake fama da wato ire-iren matsaloli irin wannan. To sai ka zo katara da a wannan lokacin mutane da dama sai ka je ka ga suna jin irin wannan ciwon in sun je asibiti sai a ce ai ba su da calcium. To me yasa ba calcium din nan a cikin jiki bayan kuma gashi ana cin abinci mai calcium din nan? Kaga cuta ce wanda mutane da kansu suka nemo ta, suka jawo ta, suka nemi wato irin wannan wato yanayi su yi kokari su ga cewa wato sun gujewa

0: roba ce za ka ganta kamar irin roba ta ita yin wani abu haka za ka kamar ko kofi ko wani plate amma ana iya yanka ta da laushinta da komai. To duk mutanen da suke fama da ire-iren ciwon gabobi idan suna cin wannan kai tsaye yake narkewa yake shiga cikin jiki ya kuma zauna a jikinka kamar yadda yake da a jikin wannan dabba din. Dalilin irin wannan shirye-shiryen na san a wannan gidan baba ya sha yin magana akan kafar kaza. Kafar kaza to wannan ai kafar kaza za ka zo tana dauke da wannan farin naman kuma tana dauke da wannan dankon da muka faɗa irin na jikin naman kai ko fata ta dabbobi kamar ganda da mutane suke ci tana da matukar mahimmanci. Sannan ruwan da ke cikin bargo za ku ji ana maganar maiko mutane kada su ci maiko to su ci wannan maikon nan da ke cikin kashi wannan tantakwashin ko wannan ruwan bargon nan yana da matukar amfani a cikin wato a gyara lafiyar fata da kashi da jijiyoyi na dan adam wanda a nan shi ma wannan tantakwashin na shaji tun kafin na shigo cikin shirin nan na shaji baba yana kawo irin wayannan amfaninnika da irin wayannan kaso na shi abubuwan da suka shafi wannan kashi din nan ko kuma wannan tantani din nan. Saboda haka idan muka shiga cikin shirin kai tsaye na shi naman layya muna cikin yanayi na zafi. Zafi matsananci wanda ana cewa ma an yi shekaru mutane daidai dan adam yana da mantuwa lokacin da ya manta abu to wanda yake ji yanzu shi ne a gabansa ana cewa ba zuba zafi irin wannan yanayin zafi ne karfi irin na banan nan ba to kuma ga nama ba kuma huta ake samu da za ka je ka ce bari ma ka sa naman nan a firiji don ya inganta ya zama cewa ka sami kariya yadda naman nan zai zauna ba. Kuma dama layya ibada ce wanda Allah ta'ala ya bada umarni bayan Allah masu hali su yi ta to ga kuma mabukata waɗanda za a bawa dama Allah ya ce a ba mabukata kuma ga cikin mabukata sun kuma masu shi din yawa to yana da kyau ya zama cewa tunda abu ne na mabukata to lalle a kyautata niyya a daurewa zuciya yadda aka ɗauki kuɗi masu yawa aka je aka siya wasu tanadi su kai tun daɗewa wasu kuma yanzu ne ma ake fafutukar yadda za a yi a je a nemo shi ɗin a zo kafin ranar ma ta zo a samu a yi. Saboda haka yana da kyau al'umma wato su duba girman Allah kada ma su aje naman nan duk wasu dabaru da za a fara a baya na yadda za a yi aje nama to bana babbar shawara ce ne mai cin zuciya ga waɗanda suke da rauni na imani da sauran abubuwa da suka shafi fitar da dukiya a yi abu don Allah kamar yadda a ɓangaren da suka shafi TV da zuwa muka fito muka yi bayani akan cewa mabukatan nan suna nan iri daban-daban wanda zaka dauki naman nan tunda mutuncinsa kafin ya fara lalacewa kafin ya fara yin kore kayan kashi yau karabar da shi a yau din nan tun a cikin mutuncinsa Allah zai baka lada Allah zai biya maka dukkanin bukatunka zai sanya wa rayuwarka albarka zai inganta zuriyarka ko kana dare ko baka dare aikin da ba kai zaka iya wa kanka ba na shiriya sai kaga Allah albarkacin ayyukanka na alkhairi sai kaga wato al'amura sun tafi yadda ake so duk inda kaga mutanen kirki to daga iyayen kirki ne da kakannin kirki suka yi ayyuka na kirki sai kaga ko a ina mutum yake sai ya ware daga cikin mutanen banza ya zama mutumin kirki amma in kaga mulalatattun mutane to su ma yana daga aikin da iyayensu suka aikata saboda haka mu da kakanni saboda haka mu aikata ayyuka na alkhairi mu yi ibada dan Allah mu ciyar wannan zaka ga tana kan gaba tana daga cikin manya-manyan ayyukan da ake samun yarda Allah ka zama wato mai ciyar da mutane musamman Allah ya hore maka damar da zaka yanka dabba to karabar da dabban nan ka dauki iya wanda zaka ci karabar da wannan naman nan Allah zai girmama ka zai biya bukatunka zai huce haushinka kuma kamar yadda baba ya faɗa a cikin shiri na san zai zo kan wannan gabar yadda wasu suke yi a wasu kasashen naman dama bishin shi ma za su yi ba tun a ranar in ka je su nijar ɗin nan ka je zamfara su sakutan nan za ka zo ka tarar har su sudan ɗin nan za ka zo ka tarar mutane suna yin irin wannan al'adar na dama ba a maida naman wani abu mai girma a zuciya ba kuma naman nan yana da girma sosai a zukatanmu. kuma rage ganin girman sa mu ga girman Allah ta'ala madaukaki da ya bamu inganci ya bamu lafiya ya baka dama kila roko kai tani da fata ka samu kudin da zaka yi layyan nan kuma ka roke shi ya baka to yana nan yana kallon yadda zaka yi da naman nan yadda dukkan shi sai da ya lalace sannan ka bayar ya fara yin kore ya fara yin sabo ko kuma ka ba da shi cikin mutunci da darajar sa da ka dabi iyawan da zaka ci wa'inda zaka ba din zaben su kai saboda kana son su ka hana wasu suna nan a asibiti kamar yadda dazu ka fada wasu suna nan a asibiti wasu suna nan marayu ne da ana yanka musu me yanka bar baya nan ko bata nan ba su da kowa bana sai Allah sai bayin Allah
1: kuma fiye ya ba su iya zuwa
0: ba za su iya zuwa ba suna nan ma wa'inda ba za su iya tambayar ba sai dai kaga mutum yace yana Kano na shaji mutane su fada mutum yace yana Kano amma an yi sallah bai sa ko tsokar nama a bakin sa ba to wannan abun wa'inda suke yan Kano ai za mu ji ciwo wani mutum ya zo ya ce a Kano ya yi sallah amma saboda ba shi da kowa ba wanda ya san shi bai ci ko tsokar nama ba suna nan mutane suna fadin haka to saboda haka ibada ce in dai ibadar ce ba dama kai kasiya bane dan bukatar ka in dan bukatar ka ne to ka mayanka shi a gidanka kar ma mutane su ga abin da suka abin da yanka baranta nasu sakare shi Allah yana kallon ka dama ka yanka ne ba dan shi ba in ko dan shi ne to ka dauka ka bawa mabukata suna nan a ko ina suna yawo suna bi gida-gida layi layi suna nan ka ba su karka kalle halin su ko yanayin su kace in an ba su sayarwa suke in an ba su kaza suke tunda sun kaskantar da kansu su a mabukata suke ba su wa'inda suke a can lunguna da sako na guraren da ba za su iya tambaya ba wasu fitowar mata gagara ba za su iya fitowa ba kuma suna so wani kuma da ma zai samu naman ya ci ma wani ke ma zai yi daga rashin lafiyar tasa daga cikin lungurin dama akwai talanci da rashin ingantaccen abinci a zan dan bada wata wani dan abu wata yarinya suka zo da ita gurina ba ta da lafiya tana zuwa na ce ta taso ta yi bayani ta kasa tashi ta fadi na duba na ce na tambaya me yake namun ta mahaifiyarta ta ce ga halin da suke ciki sun je asibiti za ta shekara 20 amma ga watan su uku suna zuwa asibiti typhoid malaria na ce to buɗe hannunta an buɗe hannun gani fat
1: baji
0: ba ruwa ido ba ta iya bude shi in ta bude shi ba zai koma ba fanifat na ce to maza ku tashi ga abin da za ku je ku yi kaza ku yi kaza da aka je ba magani ba komai da aka samu su madara su avocado su kwai din nan da dan roman naman tana sha tana abin nan kwana uku sai gashi su tayi mun waya da kanta aka ce to ki ta kira ni ta gaya mun gashi ta tashi ta yi kaza kaga jinyar ba wani rashin wani abu ta kwaye cuta bace in ma da ita ne to da kuma rashin na abincin da za su ci to saboda haka idan ka ciyar da mutane zaka samu lada zaka cece al'umma kuma Allah zai cece ka zai sanya wa rayuwarka albarka zuriyarka za ta yi daraja zaka yi mutunci a wajen Allah in ka mutu zaka haɗu da Allah lafiya za a tuna ayyukan da ka yi mala'iku za su kawo ayyukanka na alkhairi da bayin da ka ciyar dalilin mutum ɗaya sai ya ishe ka rahama abinda kai dan Allah dan girman sa cikin mutunci cikin daraja yadda kake so ka ji dadi yadda kake so matanka da ƴaƴanka su ji dadi to marayu suna nan kananu muna cikin zamani wanda zaka zo ka tarar mutun ya rasu ya bar ƴaƴa uku hudu biyar zuwa abinda ya sawaka sai ka ga da dangi da na uwar da shi mamacin sai ka ga duk an yi watsi da wannan marayun kowa ta kansa yake kowa ta kai ta yake ba wanda zai tuna da wa'annan marayun sai dai in suna da dukiya ka ji an karbe su saboda dukiyar su kuma karshe a cinye dukiyar ai kafin su girma amma in dai ba su da shi sai ka ba ni sa su a makaranta ba ni taimaka musu da abincin nan ɗinkin sallah ba ni musu naman sallar nan in za a ba su ma sai fatar ciki duk wata tsoka mai kyau mutum ya rabe ya taka su ya zuba a kwano duk an kai sai irin fata fata cikin nan da shirin su ne na san ba gani ce wani abu a wani gaba din a bari in
2: ba a ce ai ba na ba za a ce ba kawai karin bayani ne mutum da cika kamar ka ce a wasan kasashe wani ke ina da rani an gina ne da yawan zambazan faranni har muka sallah a can sallah babba Allah ya yi maka ni mamaki ai inda muka taso da wata ko muka tawo to aka tawo da mu ai ni muka to dan ka ranar sallah sai dai ko da kofa gida ana ta gashin rabin da aka abuta to da masu waka take a nan ba hana kowa kowa zai yake yi karba
0: ai kayan Allah ne
2: to sai to meye ji hana a ce a wasu sauran gurare ma haka ake yi a wannan jirgin da ke dubar ya wasu mutane su zo kuma sai mutane da ke kyaman mu in za a yi wasu amana da a kyauta wanda yake ba su da shi kamar da za a ba su nama da sashe da yana a kofar gida za ka zo ka samu nama wani yana mun wata ja wani abu ne da musulunci ya zaɓa wa mutane cewa ka riƙa yi don ka taimaka ɗan uwanka to gaskiya kan nan ba a yi ba a yi ka zo ka kofar gida da nama nama a waya an ɗora nama ana gasawa wallahi tallahi ba a yi kuma mai yi gaskiya to sai dai biya yake yana yi
3: sai a gama a gyaggyara shi a buɗe shi a shiga cikin gida a sau gari
2: ayi
0: to ga kore ne ne gama dai ba duki a kan zafi
2: to kuma yana abu ma da gwajin da ya yi da mu isa ne ba da mu iya ba masu kula da lafiyar masu kula da kiwon lafiya ba sa gama a ƙarshen kofi sallah mutum ne aka samu suna koke-koke game da rashin lafiya don irin yanayin namun da muke ci a ce rashin lafiya ya abu an samu mutum dubu kaza an samu mutum ɗari kaza an samu namun da suke ci da sallah shi ya ja masa irin wannan a yi za a samu irin wannan ina jin za mu zo tsoro ko ba fi zaune Allah ba ka zaune kan iyalinka su fada cikin wani irin hali na rashin lafiya don abin da ka ci wanda ke da dace ka ci shi ba na biyu abin da zama zaman fata da shi ne Allah ka hore mana ka ba mu abin ne ka kuma ba mu zuciyar da za mu daure mu yi jin don kai mu ba naka mai roƙo don kai ba wanda da magana wani roƙo ko ma waye ya zo ya zo amma dai Allah a ce Allah ya hore mana abin da za mu ba don Allah ka hore mana ba don wallahi a kudu can kudu idan zai zai zai kasar ba sai na faɗi suna mutane ba amma wani kudu kwani a bani kudancin ma wallahi malam ranar sallah yawo ya'yan suke yi a titina ba kamar yadda a wani yau mafi yawa abin ba kusan kamar hakan ne amma ba hakan ba ne kamar yadda ake ɗin to amma za ta

0: cewa ba yanda da zai sha'awa mu ba yanzu mai kodan kudayen sa kuma yanzu ga cewa ai dinne ake dinne al'ada ma ta addini irin wannan namu haka yake yi kaga an yi ana rabar da nama ba a kyamar wanda za a ba ba a gudun sa ba a koran sa yana ƴaƴansa ma nan suke zuwa haba
1: rage gaba da kiyayye ki
0: wannan yasa
1: wanda bayyance ka ba ma alheri da kyauta sai kaga ya gima ma kai ganin sai kaga dan abun kadan da kai sai kaga ya dawo yanzu ko yawa da suke abubuwa na haka ba ba din nan da waye da shawaran su idan aka ja su ce haka ba ba su irin wannan yawa aka ba su ba aka ciyar da su aka ba su wasu abubuwa sai kai musu fada sai su yadda in sun ganka yin su ji kunyar ka amma ba ruwanka da wanda ba shi da shi sai dai kawai ka aibata shi ko ka faɗi laifin sa dai yayin da ka zo kan faɗin kan laifin amma idan alheri ya taho ba zai ga ka yi masa ba to ba yadda za a yi kai masa faɗa ya ji duk sanda ya zama cewa sai kyara ne in aibatawa ne zai kake da bakin magana a kansa amma ka samu nama za ka rabawa mutane ka ganshi ka tsallake ka ɗauki nama daga nan ka kai gezawa don kana son wannan na gezawan ko don kada ya ce baka bashi ba bari ka ɗauka ka bashi ko don shi ma ya aiko maka kai ma bari ka aika masa to hakan ba laifi bane kai hakan amma ka ware naka da waye na wannan na yan uwa wanda za a kai wa wanda an ka aka sani sannan a kuma girmama mutane su ma a ɗauki nama mai kirki na kirki mai kyau mai lafiya a lokacin mutuncinsa ka rabar da shi kaga kuma ikon Allah yadda zai gyara zumunta yadda kuma zai wato sanya albarka a cikin rayuwa hatta abubuwan da muke kallon su a matsayin masifu sun guraye mu dinnan yin aikata wannan abubuwan na layyan nan na alkhairi dan Allah da shauransu wallahi za mu samu saukin wannan abubuwan akan mu rike mu danke abubuwan mu ci sai mu kanmu sai ƴaƴanmu sai matanmu ka soye nama ka bashi yana sabu kuma sannan kila ba za ka iya ci ba sai ka nemo kuma waɗannan lalatattun ka ce wai bari ka ba su
0: a ta ala ga yadda lafiya ta doso makon lamshi wani shi ga sandar to amma don mugunta ko mugunta ce ta al'idar wasu irin mutane masu ta wata irin alkyawa babu labarin albashi babu labarin albashi daga ina ma mai aikin albashi zai samu kudin oho daga ina zai samu oho babu labarin haka to ko shi irin suna duba kallon kamar amfani ake da shi don a jawo wanda su wasu wasu gobe ina alkirin a gido zai ba sani ba to amma dai ina zai kamar dai ana nuna mugunta ake maka kin biyan albashin ma mugunta ake maka amma da yake an ki biyan albashin yanzu to ai daga wannan watanni biyu uku masu zuwa za mu gaya za a yi ƙa'in can kusin domin mugunta ce muguwar mugunta iyalin ka ki ba ke ka hana su ƴaƴan ka kamo da su irin wa'ancan su ma
2: ga shi an faɗi wata gaba da su dabta ya faɗi mutanen kudu wanda yake mun lura wanda suke cikin mu su ma suna yin wata al'ada wanda yake idan ka dubi ne kamar yadda ko shi malamai ke gaya mana shi Allah bai buƙatar komai illa dai ka yanka kuma lafiyayye kuma mai tsafta sai ka ga su ba ruwan su ba kaman tsarin mu bane sai ka nemo mai fida sai ka nemo wani a nan ba a babbake shi in aka babbake a kanka ne to a lafiyance ya wannan tsari yake
1: to al'ada ce dama fidar kamar yadda ka faɗa shi Allah ya ce ba naman yake so ba ba jinin yake so ba kawai ya sa ku kunyi kawai yawa ya ce ku yi kunyi da ya ce ku yi da ka samu halin baka ƙi ba ka san a baka umarni a ga ka yi girmamawa ce a ce wani kar ka yi ka ƙi wani yi ka yi wannan kowaye kai ya sa ka abu kai ko mutum ko Allah zai ga ka girmama shi to shi Allah girmama wannan yake bukata sauran babbakewa da fedewa wannan al'ada ce ta su can da suke babbakewa wannan muku muke fedewa ni ma galibi na sha babbakewa babbakewa ma ni yanzu tafi yawa ma na sha babbake har fata amma wanda zai babbake dama abu to dama maganar ajiya ba sai ni shi a wajen babakan nan ka mai rabin da uwa ba
2: eh
1: uwa ka mai rabin da uwa wani ma in ba iya babaka ba narkewa ma yake wajen babaka

0: tsoka za ta yi laushi sosai to dama wanda zai bayar da namu za a dafa shi mu dama nama dafawa muka fi to za a dafi shi ne a cinye shi lokaci guda ba ma iya aje nama ko me muka siya ba ma iya ajiye shi za mu cinye shi kuma na goban da muke tunanin za mu ajiye Allah yana nan zai kawo na goban in ma ba mu samu ba mun hakura ba muna jiran lokacin da zai da zai zo to amma tunda muna da al'adar fedewa idan muka ce wanne yafi kamar yadda ka ci wanne yafi to a bangaren kiwon lafiya dan a ajiye shi bangaren kiwon lafiya ko ku bangaren dan a ajiye shi
1: bangaren kiwon lafiya ai ajiye ita dan ba san ta ne ba ake ganin da
0: ai yanzu magana kiwon lafiya ake ba amma dan kiwon lafiya ne kake yi to a fede shi nan yawa shi ne yafi a fede shi a cire fatar idan wato fatar kuna buƙatar ta saboda buƙata ce ta fatar ana son fatar za a yi fulunnuka za a yi wasu abubuwa za a yi riguna ma a wasu ƙasashen shine yasa ake cire fatar dan a yi wasu abubuwa da shi kamar a yankin Larabawa har yanzu akwai wani abu da suke cewa salka yawa idan aka sanike fatar sai a yi mata gyara da inganci wanda ita ce za ta zama kamar wato randa ko tulu ko fridge idan aka dauko shi a tsananin zafin nan da suke da shi na Sahara idan aka ebo maka ruwan sanyi za ka yi kamar an ebo maka ruwan randa ko ruwan wani fridge domin sanyi za ka ji shi karar zafi baya riskarsa ko a rana yake ai dama an mata gyara irin kima da majema suke yi din nan ba za ka ji karni ba idan majema suka gyara fata ai ba sauran karni yawa ko masu yin buzu suka yi buzu suka gyara shi ai ba sauran karni yawa to su ma gyara ake mata da mata hidima saboda haka a bangaren abin da ya shafi kiwon lafiya wato shi wanda aka riga aka fede shi din nan ake da buƙatar fata to wannan aya shafi buƙatar wannan fata da za a yi da fatar idan kuma aka babbaje shi kaga ba a buƙatar zama yau ko gobe za a rataye shi dama shi ba zai rataye ba yau ba za a cinye shi har dabbar to abin da ya sa ni ce fedewa ta fi ɓangaren wato lafiya babbakewa shine hanyar da ake bi ake babbake ita waccan dabba din za a iya lalata naman a wajen babbakan nan sakamakon ne sakamakon yanzu makamin shi ne yadda za a yi babbakan nan kawai kusan duk abin da ya samu ake yi wanda kuma ba a iya wanke naman ya zama cewa yawon ku kaga su waɗannan mutanen kudu za ka ga ai in ka je gurin da suke yanka nasu za ka ga irin gyaran da suke wa wannan dabbar ba inda za ka je ka ga alamun gashi ko alamun gawayi-gawayi ko kauri-kauri na wani abu za ka ji shi sun gyara shi sosai da sosai fasting a ido to mu ma da za mu yi wannan to zai zama cewa shi ma zai yi daidai da wancan domin za ka ci wannan gandar da take jikin wannan fatar za ka samu wannan kolajin din nan kai da wani sanadari mai mahimmanci a jikin dan adam da ake ce masa GLCN wani GLCN din nan da zarar babu shi a cikin jikinka to za ka samu wato shekaru za su bayyana a jikinka kolajin

0: mutanen mu nan ya kudu musu yamma
1: nan
0: kudu musu yamma
1: nan
0: za su ko da suna aka yayyan su kanka ya shaki ba ta ma'ana babba ke da
1: ya shaki sosai
0: ba za ka zo ka tarar an yi wani abu ba mako mai zuwa
1: kwanan kuwa
0: amma an muni makon nan da aka yi har yamma har ya wuce
1: wata guda ba ka kana
0: ga wani abu da irin ana ba to mene ne yake sa hakan na abuwa su suna cinye shi ne baki da ba wai suna ci ba ne har kawan ko har kofatan suna ci sosai sosai suna ci to haka illar da zai mana yadda muke cin irin namu ba zai baya masu irin su an yi mutane nan da kuma mutum yamma saka ba wani abin tsoro a gurin su ba abin tsoro ba sa ba kuma abin gudu saka mu sai mu tunanin wa da ganin ranar sun tunanin mu me yake abuwa ka yanzu Allah da Alhamis mai zuwa Alhamis mai zuwa idan za ka zuwa kamar sabon gari din nan za ga to ai kai ne yake damuwa ma da mawuci shi ya ba fida su ba aya su ba su damuwa a musu fida ba sai an yi musu fida ba me yasa to kuma da ake musu fida nan hasara suke da alamun kana ga suna hasara ba za ka suna hasara wani abu ba to ba kuma wai suna ci ba ne suna ci har kofato ko ma suna cin kofatan suna akwai abin da ake wa kofatan don ya biyu don a iya cinsa to wanda muke namu mu da muke hanawa muke ruwa mu muke namu
2: to ba wani kai maganar masu fida din nan za ka ga akwai ha'inci a gurin masu fida ka ba mutum fida sai kun yi ciniki ma da shi kuma a ɓoye din ya sace maka nama shi ba sadaka ka ba shi ba ba izini ka ba shi ba ba shi da haƙƙi a naman nan kuɗinsa za ka ba shi amma sai ka ga in baka sa ido a kansa ba wani ma duk yadda ka kai da dabara da wayo sai ya kwashe wani abu ya ce wai ko mene ne na mahaula da mafi bi ya kwashe wani abu kuma ya sace wani abu haka suke da wayannan ha'inci to amana kowace irin amana amana ce duk wanda ya baka kayansa ya ce kula min ko yi min aiki kaza zan biya ka kaza ko zan cire maka abu kaza to ka yi iya abin da aka yi duk abin da ka ɗauka rashin albarka ka jawo wa rayuwarka kuma a baya dai kun ji duk irin abin da iyayenka suka aikata na alkhairi shi ne zai zo ya same ka to idan kai ka zama maha'inci macuci mai cin haƙƙin mutane to haka za ka zo ka haifi 'ya'ya marasa albarka su zama musiba a cikin jama'a su zama marasa albarka a cikin jama'a ka haifa mutane musiba bayan ɗan abin da za ka daurewa zuciyarka haƙƙinka na aka baka ka riƙe iya wannan in so kake yi roƙe shi ka ce ni ma mabuƙaci ne kawai ka gaya masa haka ya baka abin da ya samu
3: haka ne

0: mahaijin Allah, ka yaudari Allah, ka ci amanar kanka, kuma musiba tana nan ba za ka kewaye kuma ka ce za ka yi wa Allah wayo ba, sai in tuba ka yi tunan gaskiya, ka tuba ka yi, ka kewaye, ka zama cewa abinda kake yi din nan ka daina shi, sannan tubanka zai zama karbabbe. Ba za ka zo ka tuba kuma ka sake tuba, ka sake tuba, ka sake tuba, ba ka daina aikata laifin ba. Tuban mu.
1: To, daga idan aka duba tsarin kamar yanda da a yi aji ake daga ya yi magana kan kakini da sauransu, daga ya yi magana kan su, ya yi magana kan kakini, daga ya yi magana kan adina aji kakini, kakini ma kama sai ya zama kawai makamashi ba aji ba, kuma ga kodayake ila ya zama tsohon yayi, musamman 'yan makaranta sun zo hutu naman nan shi za a je aji an soya shi a saka cikin kakini, in kuwa zai kowa makaranta a bashi da shi ga kakini.
0: Na'am,
1: kafin da ke ga makaranta za
0: su kowa
1: kuwa da ba a zuwan anyin layya banda wanda za a ba su ci a nan, a nan za a jijjiga a samu a aje shi cikin kwalla, sai don da za a kowa makaranta a ɗauko shi a nan ga ya narki, kuma kana kowa a samu ɗan gungunyi daidai zubawa da na ga dakta sa yana cewa bai kamata a zuwa a kaza ba, za a wani a zuwa a gungunyi, wani a samu wata roba a zuwa, ba dai za a sa shi a wata takarda ba, kona ba sai dai leda na ba ne za a ɗiba wani ba a cikin adakan makarantar za a sa a tafi da shi, shi ma can ya je ya koma an yi abinci ya gutsuro da kakinin da ɗan yankan nama biyu ya je ɗora kan abincin shi, waɗansu a gani sun kowa makaranta su ba su da shi ba su kowa da naman ba na ɗaya kaga akwai
0: to kaga idan da mutanen kudu da babu yake faɗa mutanen kudu wanda ba sai an kama sunansu ba da su a makaranta ko da su a gurin da kake cin abincin za su yi mamaki kana ɗauko wannan soyayyen naman, su suna cinye naman su ko suna siyowa su saka a miya lokacin da ya samu kai kuma

0: kunguwa idan kina shafa shi gashin zai dinga miƙewa kamar yadda gashin dabbobin nan yake miƙewa sosai kamar yadda ya kamata kuma kitsan mun fade shi kara biyu akwai na can cikin ciki na cikin hanjin nan da zaka ga wata rigar kitse an ciro ta jikin tumbi to wannan kitsan daban kitsan kuma da yake jikin wato nama daban kamar in sa ne irin su tozan nan nasa irin rakumi da shi ma tozan nan nasa to ire-iren wannan kitsan wannan amfaninsa daban akwai wanda kai tsaye gashi yake wa amfani akwai wanda kai tsaye gabobi yake taimakawa wajen hana shi gabobi yayin da ake shafa shi a cikin jiki saboda haka babu wani dalili da za a zo a ramin yin ya dinga yin watanni amma idan mutane sun ga cewa za su yi ibada ne za su yi aiki don Allah don girman Allah
1: daga rafi ba mutane da ma mace ko za a haifai tasu gudun makamai da aka samu
2: Allah ta
1: ramu
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh
0: saboda ka fa koshi ko kuma saboda dai nama ne kai ba wannan ba gayan tuwo bane ba gayan fura bane kana son sa a sake kawowa ka sake ci a sake kawowa ka sake ci to abin da kake wa jikinka a wannan lokacin wato kamar idan masu sauraro na su gane ni da wannan misalin nan su tsaya su ji wannan misalin sosai da sosai ba wai sai naman sallah ba in ka ga wannan yawan ganin komai ka gani kai baka wuce ta yi komai aka ce ka ci wannan an jima ka ci wannan to abin da kake yi kullun amar ka shirya ka shiga daki dare yayi ka je ka kulle kofar gida ka kulle kofar dakin ka zaka shiga bacci sai wani ya zo ya kwankwasa kofa kwankwankwan sai ka tashi sai ka je ka ji wane ne sai ya ce a ni ne Imrana to in to ya ra ya kai ce ai yace maka da Allah kofi nake so da Allah ka bani aro sai ka koma ka dauko kofi ka kawo masa sai ka je ka sake kwantawa sai ya sake kwankwasa kofa sai ka sake tasowa waye ya ce ni ne dai Imrana sai ce to me kace menene sai ya ce da Allah akwai ashana sai ka dauko ashana ka bashi sai ka sake komawa

0: sai ya sake kwankwasawa can annuba sai ka zo ka bude ka jini shi ne sai ka ce masa menene sai ce da Allah ko ka nake so amma wacce take mai kaifi ɗayan nan haka ba abin da domin abin da nan yanka sai na sa ma na dan biki gefe guda da Allah akwai ka ce eh akwai ka dauko ka kawo masa ka san idan ka ji kwankwasawa ta hudu kila za ka ji budewa ko ya bata maka rai gaba gida to idan kana cin abinci ka zo ka ci abinci yana tsaka ana tsakanin ka wannan abincin sai ka sake zubo musu wani sai ana cikin narka wannan shi ma da ka zubo sai ka sake zubo wani to shi wannan a na'ura da sinadaran da ke narka abincin a cikin jikin dan adam to kana wahalar da su kuma dama gashi nama ne gashi wannan abun da protein to zai jawo hantar ka ta wahala a enzymat dinka abubuwa da suke narka abinci a jikinka su gaji ka jawo kumburi a hanta ka jawo gazawar wasu abubuwa ka rikita jikin abubuwan da ke cikin ka gabaki daya saboda ne suna cikin narkawa sai ka zuba wani kana san to kamar ɗaya ne da yadda wancan zai fusata ka haka za ka fusata su saboda haka idan naman ne kake da sha'awar sa ka yi haƙuri a gama a baka naka in ma kai ne mai shi ka ɗiba ka je ka ce ishe ka kai cin duk da za ka ci ɗin don ko an ce ma mutane kan su ci su ƙoshi to shi sun ci sun ƙoshi tunda wani ko yana cin naman kullum kullum to shi kawai dai duk wannan sallar dai shi sai ya tara mutane an zo an ci kuma inda jama'a da yawa to zai ci ɗin da yawa kamar yadda yake ganin jama'a suna ci saboda haka kada mutum ya ci a nan ya sake ci a nan in ma baka ake yi ka tara in ka samu guri ka huta ka zo ka sake ci ne
1: ko ka ba wani shi
0: yawa in ma dai ba za ka bayar ɗin ba dai gashi nan dan yanzu mutane wannan bayarwar da muka ce a yi mutane da yawa wani yana nan da kyar ma ya layya zai ce to ya za ya bayar to saboda haka in ma dai ba za ka bayar ba to kada dai kai wa kuma jikinka kai illa ta addini daban ka kuma a zo ka zo ka ta zuci yawa ka lalata jikinka ka bata nawa
2: yau a yau watan da zuwa shi ne me yasa ake bagas
0: yawa to kaga duk irin wannan abubuwan ne
2: bagas na ma za ka sai amma ka yi lokai bagas
0: na'am
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa
3: rahmatullah alhamdulillah dan haru haru bi ai
0: to man na ran
3: yawa ran ku ko nake magana da ku ya tambaya ta da manyan fadi da kuma shi ne za ka gani musamman wanda kamar al'adar mu ta zama da cikin hausa za ka ga kuma mutane Allah Allah sun da kuma kaya da kuma suna kona wata da nan kuma wai eh ya yi da menene za ka ga wani wata babbaka eh kungulni da haka
0: Ai baba ya sha yi

0: wasa suna konawa suna cire dalma ko wani abu wasu karafuna a jiki wanda duk aka hada su aka yi musu kudin ruwa suka zama haram a kasar cewa ba za a sake wata babbaka ba ma da itace ko da wani abu ba wannan hadari ne babba kuma yana da kyau mutane su yi zance haka
1: a jafa rushi mutane su cire iska ba mu mara ba la
2: na'am
1: alaikum salam
2: akan goya wannan lokaci
1: barka ka dai
2: yawa
1: mai magana mu share kawai mun ji
2: ba mai wani laifi ba na mai gudun mu kawo mu dani to Allah ya saka da kai ni ma dai shawarar da zai zan bayar da akan narkar sanye na mara mun zai ai na mara ya na mara ya na laifi mutane a fitar da kuke fada da shi ne ke faruwa amma a gurin za a raba shi a yanka shi a gyara a raba da shi danyensa maza da duk wani da kwarin da makota shauran kuma ta yi son kuma da yawon ragunan gudadi sai a shiga da shi cikin gidajensa wanda shi kuma shi ne za a fito da shi ko a zuwe ko kuma ya kuma sanane ta wanda ya gani ya yi kara da yi amma wata ta yi son don gudadi ba ko ta shi ba a yi gani a gani ta raba wani ne ya laga na musulun ga koyi irin wannan don na gani wani abun kama
0: ya danye a bayan raka ya yi abu ne ba wani ba Allah zai ba shi lada
2: ga kuma da yawa kuma da wani ma ya yi naye daga wani makoci ma da sun yana ibo
0: ga marayu nan a wani wani marayu suna nan
2: ya ba ya yansa amma wai za ka yi danya ko kuma idan ma mutum ya yi ga dan cini ne da dan ni ga ya dora a bare tuwa a gida gida yanzu ya zo ya mutum ka dan kai maka yanka danye
0: Assalamu alaikum.
3: Barka barkan ku da rana.
1: Barka ka dai.
3: Masha Allah. Sunana Jafar Ahmad Zakariya.
0: Na'am to. Ka da ku da kai ga wani nan
1: da dai. Zakariya dai.
0: Na'am.
1: Assalamu
2: alaikum.
1: Wa alaikum
2: assalam.
1: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Abun
2: tafiya.
1: Alhamdulillah. Me yayi gudun waka?
2: To ana karbe ne dai da kokarwa.
1: To mara na iya.
2: Dama abin da nake so a wurin manyan baki su ba da wata mafita da mutanen da zaka ga sun yankan nama da su zama manyan masu yanka da yawa. Daga wata ban ya wuce mako har uku a ɗanyen da a turo mutu da rika da rika za a gwada su nama a wani kura ko da ke. Wani dabaru manyan baki da ba mutane ya nuke wani kila da nama na ya fi da su haɗarin lara cewa kuma idan kuma ga cikin mutane.
0: Mu kuma tunufa mun ce a rabar
1: rabar
0: ga masu ci kuma mu ma kuma kaza an can a ga a ba mu yadda rayu a ba mu bukata
1: ba yadda da ga albar da kwana
0: eh
1: duk mun yi magana haka ne
0: ba a da kuma da ke yawa eh kada a bar shi ma ya kore kai ka ci ma ka je kai ciwon

Abokada dubu kusan kun yi fim ram radio ke ci gaba da sauraron kafin mu karɓi wannan sako daga sashen mu na ciniki da kasuwanci akan sauraron shirin bincin ka lafiyar ka da fatan za a biyo mu mako mai zuwa idan Allah ya kai zan kawo ku wani sabon shirin. Karfe 15 sauran minti uku kamar yadda agogon ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu ke nuni ya kasance tare da mu 12 daidai zan kawo ku labaran duniya daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum da fatan za a kasance tare da mu. Shirin bayan labarin zai biyo baya da misalin karfe 12:30 masu sauraro fatan ba za a canji tushe ba za a tsaya a cigaba da sauraron radio French Kingdom akan 90.7.

0: Shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya bayyana cewa zai mayar da hankali kan magance sauran matsalolin siyasar da kasar nan ke fuskanta a wajen sanadiyo. Gwamnatin tarayya ta nuna damuwa akan wannan tsarin shugabanci da wayar rikice-rikicen da ke faruwa tsakanin kwamitocin gudanarwa da shugabannin hukumomin gwamnati. Wannan jihar Rivers ya sanar da jan matakararsa daga zaben fidda gani na gwamnan jihar a jam'iyyar APC. Lafiya ta duniya WHO ta ce tana duba yiwuwar samar da allurar rigakafi da maganin magance cutar Ebola. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amma inda ba ke tare da ku a yau Alhamis 4 ga watan Zulhijja. Hijira fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1447 21 ga watan Mayu 2026 miladiya. Sai labaran Shugaba Bola Ahmad Tinubu ya bayyana cewa zai mayar da hankali akan sauran muhimman matsalolin siyasar da kasar nan ke fuskanta a wa'adinsa na biyu. Shugaban ya ce a halin yanzu gwamnatinsa ta fi mayar da hankali ne akan tattalin arziki da tsaro. Yana mai jaddada cewa waɗannan abubuwa ne masu matuƙar muhimmanci ga cigaban ƙasa. Shugaba Tinubu ya bayyana hakan ne a Lagos yayin taron kaddamar da littafin ga manyan ƙungiyoyin siyasa da kuma bayar da lambobin yabo ga masu jarin demokuraɗiyya da abokan hulɗarsu waɗanda sakataren ƙungiyar na ƙasa Ayo Afado kuma ya shirya. Shugaban ƙasar wanda tsohon gwamnan jihar Ogun Olusegun Osogbo ya wakilta ya ce wasu marasa kishin ƙasa da ke adawa da manufofin da shirye-shiryen gwamnatinsa ne ke haddasa matsalolin tsaro a nan Najeriya, yayin da yake yaba wa Nadeko bisa rawar da ta taka wajen fafutukar dawo da demokuraɗiyya a Najeriya. Shugaba Tinubu ya ce da ba a dawo da mulkin demokuraɗiyya ba da ba bai zama shugaban ƙasa ba. Osogbo ya kuma bayyana cewa gwamnatin Tinubu za ta mayar da hankali wajen magance muhimman matsalolin siyasa da ƙasar nan ke fuskanta a wa'adin zango na biyu. Gwamnatin tarayya ta nuna damuwa akan rauni na tsarin shugabanci, rashin ingantaccen tsari wajen bayar da ƙididdiga da kuma yawan rikice-rikice da ke faruwa tsakanin kwamitocin gudanarwa da shugabannin hukumomin gwamnati. Tana mai cewa hakan na ci gaba da shafar amincewar jama'a da kuma ingancin ayyukan hukumomin. An bayyana hakan ne a Abuja yayin wani shirin horarwa ga shugabannin hukumomin gwamnati, shugabannin kwamitoci da mambobin hukumomi da ma'aikatu, wadda hukumar bunƙasa gyaran ayyukan gwamnati ta ƙasa ta shirya tare da haɗin gwiwar Current Adenoa Steve Trent, wanda su ne suka shirya da yake jawabi wajen taron Director General a hukumar da suke Ibrahim Arabi. Ya ce karuwar buƙatar jama'a na ganin an tabbatar da gaskiya da ingancin aiki ya sa ya zama wajibi jami'an gwamnati su fahimci tsari na shugabanci da nauyin da ke kansu. Arabi ya ce an shirya horarwar ne domin wayar da kan mahalarta taron kan tsarin shugabanci, kula da kuɗaɗen gwamnati, dokokin saye da siyarwa, ɗabi'ar aiki da kuma hanyoyin sa ido kan ayyuka domin ƙarfafa ingancin hukumomin. Ya ƙara da cewa horarwar za ta taimaka wajen rage rikice-rikicen da ke yawan tasowa tsakanin kwamitocin gudanarwa da kuma shugabannin hukumomin na gwamnati. Gwamnan jihar Rivers Sinulahi Fubara ya sanar da janye takararsa daga zaben fidda gani na gwamnan jihar Rivers a jam'iyyar APC. Fubara ya bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da ya sanya wa hannu da kansa a jiya Laraba, inda ya ce zai mara wa duk wanda ya samu tikiti a jam'iyyar baya. Gwamnan ya ce ya ɗauki matakin ne bayan tattaunawa mai zurfi da iyalansa, abokansa da kuma abokan siyasarsa. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun sauye-sauyen siyasa gabanin babban zaɓe na gari duka a shekarar 2027. Fubara ya ce duk da cewa matakin ya kasance mai wahala, amma jagoranci na mutukar wato na buƙatar sadaukarwa. Yana mai cewa wani lokaci buri na ƙashin kai yakan bayar da wuri domin kare muradin al'umma baki ɗaya. Ƙungiyar malaman makaranta ta ƙasa UNT ta yi Allah wadai da hararen da ake kaiwa a makarantu da malamai da kuma ɗalibai a wasu sassan ƙasar nan. Tana mai bayyana lamarin a matsayin zalunci da rashin tausayi. A cikin sanarwar da shugaban ƙungiyar na ƙasa Audu Ambaye fitar da sakataren janar na ƙungiyar Killington suka sanya wa hannu kungiyar ta ce makarantu da ya kamata su kasance wuraren koyar da koyarwa cikin aminci sun koma wuraren hari daga yan bindiga da yan ta'adda. Kungiyar ta ce wannan lamari ya jefa malamai, dalibai, iyaye da mazauna yankunan da abin ya shafa cikin fargaba da tashin hankali. Sanarwar ta biyo bayan hare-haren da aka kai a makarantun firamare na Ahoro Esinele Community High School da makarantar firamare ta Baptist da ke karamar hukumar Oje a jihar Oyo a ranar 15 ga watan nan na Mayu. Kungiyar ta ce hare-haren sun yi sanadiyar sace shugaban makarantar da malamai 7 da kuma yin awon gaba da dalibai akalla 30, yayin da yan ta'addan suka harba wani malami har lahira tare da nuna alhini akan rahoton cewa an fille kan daya daga cikin malaman da aka sace. Kwamitin tantance yan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar ADC ya tantance yan takarkari guda 3 a zaben shugaban kasa na shekarar 2027 da ke tafe. Waɗanda aka tantance a hotel din Transcorp Hilton da ke birnin Abuja sun haɗa da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da Muhammad Hayatuddin da tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amechi. Mutum na farko da ya fara bayyana a gaban kwamitin ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan Cross Rivers Liel Enoki shi ne Hayatuddin da yake zantawa da manema labarai. Bayan tantance shi, Hayatuddin ya bayyana ADC a madan jam'iyya da tafi dacewa wajen kare da APC tare da baiwa 'yan Najeriya madadin shugabanci mai nagarta da ƙwarewa. Ya ce Najeriya ba za ta iya ci gaba da siyasa marar alƙibla ba a daidai lokacin da jama'a ke fama da matsin tattalin arziki, rashin tsaro da rashin aikin yi. Rundunar 'yan sanda a nan Kano ta ce ta kama mutane 248 tare da kubutar da mutum 3 daga hannun masu garkuwa da mutane tsakanin 20 ga Afrilun da ya gabata zuwa Mayun nan 20 da shi da muke ciki. Kwamishinan 'yan sandan Kano Ibrahim Adamu Bakori ya bayyana hakan yayin ganawa da manema labarai a shirkwatar rundunar da ke Bamfai a nan Kano. Ya ce daga cikin waɗanda aka kama akwai masu garkuwa da mutane, 'yan fashi da makami, masu safarar miyagun ƙwayoyi da kuma masu tayar da tarzoma. Rundunar 'yan sandan ta kuma ƙwato bindigu, adduna, miyagun ƙwayoyi, motoci, babura, wayoyin hannu daban-daban daga hannun waɗanda ake zargin. Bakori ya ce duk da cewa jihar Kano na cikin kwanciyar hankali, rundunar ta lura da ƙaruwar tashin hankali a wasu yankuna kamar Fage da Hotoro. Saboda haka hukumar ta ƙara tura jami'ai tare da gudanar da samani na musamman domin shawo kan al'amuran tsaro a jihar Kano baki ɗaya. Hukumar gudanarwar babban birnin tarayya Abuja ta ƙaddamar da shirin ba da inshorar lafiya kyauta da kuma duba lafiyar fursunoni a gidajen gyaran hali. Shirin wanda aka fara a gidan gyaran hali da ke Kuje zai amfani fursunoni sama da 1,500, sannan daga baya za a faɗaɗa shi zuwa gidajen gyaran hali na Gwagwalada da Sulaja. Mahukunta birnin na Abuja sun bayyana cewa wannan ne karo na farko da aka shigar da fursunoni cikin tsarin inshorar lafiyar na babban birnin tarayya ƙarƙashin asusun samar da kiwon lafiya na asali. Sakataren lafiya da muhalli na birnin Abuja Adedolafo Fashoyi shi ne ya ce an bullo da shirin ne bisa umarnin ministan Abuja ne san wuce domin tabbatar da cewa kowa na samun damar kula da lafiyarsa ba tare da la'akari da matsayinsa ba. Ta ƙara da cewa fursunonin da aka yi wa rijistar za su rika samun kulawar likitoci, gwaje-gwaje, tiyata, magunguna da sauran ayyukan lafiya kyauta. Ma'aikatar ilimi a nan Kano ta sanar da hutun babbar sallah ga dukkanin makarantun firamare da sakandare mallakin gwamnati da masu zaman kansu a faɗin jihar nan. Kazali hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da daraktan wayar da kai na ma'aikatar ilimin ta Kano Musbahu ya kasa ya fitar a jiya Laraba. Sanarwar ta ce ɗaliban makarantun kwana za su tafi hutu daga ranar Asabar 23 ga watan nan na Mayu, sannan za su koma makaranta a 31 ga watan na Mayu. Kazalika ɗaliban makarantun Jeka Kadawo za su fara hutun sallar daga ranar Juma'a 22 ga wannan watan, sannan su koma ranar Litinin 1 ga watan Yuni mai kamawa. Ma'aikatar ta kuma buƙaci iyaye da masu kula da yara da su tabbatar sun karɓi 'ya'yansu a ranar rufe makarantar tare da mayar da su kan lokaci ranar komawa kamar yadda aka tsara. Masana'antu a nan Najeriya na ƙara rungumar amfani da iskar gas sakamakon tashin farashin diesel da ke ci gaba da ƙara ta'azzara tsadar samar da kayayyaki tare da rage riba da masana'antun ke samu a faɗin ƙasar nan. Labarin na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa akan yadda rikicin gabas ta tsakiya ke tasiri wajen tashin farashin makamashi a duniya baki ɗaya. inda masu masana'antu suka bayyana amfani da iskar gas a matsayin hanya mafi sauki da dorewa idan aka kwatanta da diesel wajen gudanar da ayyukan samar da kayayyaki. Domin jin ƙarin wasu labarai da suka danganci tattalin arziki ga wannan rahoton.
1: Tsaro a matsayin babban matsalar da take ci gaba da hana harkokin kasuwanci bunƙasa a ƙasar nan. Da watan binciken da bankin ya gudanar ya nuna cewa 'yan kasuwa da kamfanoni sun bayyana matsalolin tsaro, haraji masu yawa a matsayin manyan ƙalubalen da suke fuskanta. Da watan ya ce wannan yanayin na ci gaba da ƙara tsadar gudanarwa da kasuwanci tare da rage damar bunƙasar tattalin arziki a wasu sassan ƙasar nan. Sadarwa domin inganta ayyukan sadarwa a fadin kasar nan. Rahoton ya bayyana cewa masu ruwa da tsakiya bangaren sadarwa sun ce karuwar masu amfani da intanet da ayyukan zamani na bukatar faɗaɗa kayayyakin sadarwa domin rage matsalolin tangarɗa da katsewar sadarwa. Sun kuma bayyana cewa ƙarin zuba jari a bangaren zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin digital tare da samar da sababbin damar kasuwanci da ayyukan yi ga matasa a Najeriya. Naira ta sake yin rauni a kasuwar canjin kuɗi sakamakon ƙarancin shigowar daloli a cikin kasuwa. Bayanan kasuwar canji sun nuna cewa buƙatar daloli na ci gaba da ƙaruwa yayin da yawan kuɗin waje da ake samu ba sa isa ya wadatar da buƙatun masu neman canjin kuɗi ba. Masana harkokin kuɗi sun bayyana cewa sauyin na ci gaba da nuna irin matsin da kasuwar canji ke fuskanta duk da matakan da gwamnati da babban bankin Najeriya ke ɗauka. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawin Sheka a labaran Rahma.
0: Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya naɗa Farfesa Segun Aina a matsayin sabon shugaban hukumar da ke tsara jarabawar shiga jami'o'i da manyan makarantu ta ƙasa JAMB. Aina, wanda shekarunsa 39 ne, ya mayar gurbin Farfesa Isaac Olaide, wanda wa'adinsa ke ƙarewa ranar 30 ga watan Yuli mai kamawa. A wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban ƙasa Bayo Onanuga ya fitar, ya ce shugaba Tinubu ya bayyana Aina a matsayin fitaccen masani kuma ƙwararre da yake da gogayya a harkokin jarabawa da intanet da kuma sauye-sauyen abubuwa waɗanda suka shafi al'umma. Babban daraktan hukumar hana safarar bil'adama ta ƙasa Naptic Binta Bello ta jaddada muhimmancin horar da malamai domin taimakawa a yakin da ake da safarar mutane a nan Najeriya. Ta bayyana cewa wayar da kai ga ilmantarwa sun fi tasiri wajen hana safarar bil'adama kafin su haɗa hannu da masu wannan aika-aika. Daraktan ta bayyana haka ne a bikin wato ta bakin daraktan horarwa da raya ma'aikatu ko ma'aikata ta hukumar Elebise Olasi yayin buɗe wani taron horarwa da malamai 150 a jihar Ogun. An shirya taron ne domin koyar da malamai yadda za a saka darussa kan yaƙi da safarar bil'adama cikin sabon tsarin karatu a makarantun firamare da sakandare. Shirin na daga cikin wani aiki da gwamnatin ƙasar Netherlands da take ɗaukar nauyi tare da haɗin gwiwar Naptic da gwamnatin jihar Ogun domin kare yara da matasa daga faɗawa cikin harkar safarar bil'adama. Sai dandalinmu na sada zumunta. Ana ci gaba da tattaunawa da tafka muhawara akan yadda wasu maza ke barin matansu kusan dukkanin ɗawainiyar gida tun daga kai yara makaranta ya zuwa cefane da ɗebo ruwa da sauran hidindimu na yau da kullum, yayin da wasu mazan a mafi yawancin lokuta suna zaune a gida ko kuma suna kwance suna bacci yayin da matan ke ta fama da gudanar da waɗannan ayyuka. Wasu matan na bayyana cewa yawaitar nauyin da ke kansu na haddasa gajiya da damuwa musamman a irin gidaje da mace ke kula da yara tare da gudanar da sauran harkokin rayuwa a lokaci guda. Sai dai wasu na ganin cewa akwai buƙatar fahimtar da juna da haɗin kai tsakanin ma'aurata domin rage wa juna nauyi da kuma tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidajen aure. shin ya dace namiji ya bar wa mace dukkanin waɗannan dawainiya? Ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana.
2: Za mu fara karanto sakonnin naku da sakon Habib Abdullahi. Assalamu alaikum Rahama Radio. A gaskiya rashin fahimta a tsakanin mu shi yake jawo haka. Inda a ce akwai fahimta a tsakani, kowa ya ba wa kowa haƙƙin sa. Sakon Abubakar Muhammad Babba cewa yake, ai su ai dama aikin su kenan. Kai kuma mai gida ka ji da kujiba kujibar waje wajen nemo abinci. Sakon Hamza Khalid cewa yake, ba komai ya janyo haka ba, an talauta mutane. Ta yadda magidanci baya iya daukar nauyin iyalinsa kamar yadda ake a lokacin baya. Babu magidancin da zai so ya bar wa matarsa daukar dawainiyar iyalinsa da gangan. Sadiq Sani da Neji yake cewa, aikin namiji ya yoce fa ne ya kawo komai zafi, komai sanyi, haka komai ruwa. Aikin mace dafawa, kula da yara da mai gida, lokacin da namiji ya

Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce tana duba yiwuwar samar da allurar rigakafin maganin magance cutar Ebola domin taimakawa wajen shawo kan matsalar bazuwar cutar a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A yanzu dai babu wata allurar rigakafin cutar ta Ebola da aka amince da ita a hukumance. Kwamitin ba da agajin gaggawa na hukumar ya ce yana duba yiwuwar amfani da allurar rigakafin nan da ake kira Ebebo da kuma allurar rigakafin nan ta Jami'ar Oxford da ke kokarin samarwa nan da watanni uku masu zuwa. An yi amana cewa cutar ta hallaka mutane 139 daga cikin 600 da suka kamu da ita. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros yake cewa suna tsammanin adadin waɗanda suka kamu da waɗanda kuma suka mutu zai ci gaba da karuwa idan aka yi la'akari da yadda cutar ta bazu kafin a gano barkewarta. Kasar Saliyo ta zama guda daga cikin kasashen Afirka da suka fara karɓar bakin haure da Amurka ta kora ƙarƙashin sabon tsarin yaƙi da bakin haure na shugaba Donald Trump. A wani jirgi ɗauke da bakin haure 9 daga kasashen yammacin Afirka ya sauka a filin jirgin saman da ke kusa da birnin Freetown a jiya Laraba. Rahotanni sun ce mutanen sun fito ne daga nan Najeriya, Ghana, Guinea da kuma Senegal. Jami'an 'yan sanda, ma'aikatan lafiya da jami'an gwamnati sun tarbe su a filin jiragen saman na Freetown. An hangi maza 7 da mata 2 suna shiga wata mota ƙarƙashin rakiyar jami'an tsaro bayan saukarsu daga jirgin. Togo ta bi sawun kasashen Afirka 5 da suka daina karɓar biza daga duk wani ɗan Afirka da ke son kai ziyara ƙasar domin rage wahalhalun zirga-zirga tsakanin kasashen nahiyar. Ministan tsaro na Togo ne ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya ce matakin na da nufin ƙarfafa dangantaka da haɗin kai na ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashen nahiyar. Gwamnatin Togo ta ce daga yanzu za ta riƙa baiwa 'yan Afirka da ke da ingantaccen fasfo damar shiga ƙasar ba tare da biza ba, kuma suna da damar zama a cikin ƙasar ta yammacin Afirka tsawon kwanaki 30. Mahukuntan sun ce matakin na a wani bangare na shirin kasar na sauƙaƙa zirga-zirgar mutane da kayayyaki tsakanin Afirka. Kazalika Lome, Togo kenan tana son zama guda daga cikin cibiyoyin kasuwanci, al'adu da zuba jari na nahiyar baki ɗaya. To sai dai hukumomin Togo sun yi gargaɗin cewa sabon tsarin ba zai lamunci masu son shiga kasar ba bisa ƙa'ida ba, ko kuma duk wani abu da zai iya barazana ga tsaro a cikin gidajensu. Togo dai ta bi sawun kasashen Benin, Ghana, Rwanda, Seychelles da kuma Gambia wajen ɗage buƙatar biza ga 'yan Afirka waɗanda dama tuni sun aiwatar da mataki da sauƙaƙa zirga-zirga da bunƙasa harkokin kasuwanci a nahiyar baki ɗaya. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa tattaunawar zaman lafiya da Iran ta kai matakin ƙarshe, inda ya ba wa ƙasar Iran wa'adin kwanaki 2-3 kacal domin ta amince da yarjejeniyar ko kuma ta fuskanci mummunan harin soji. Wannan sanarwa ta zo ne bayan matakin da Trump ya ɗauka na dakatar da wani babban harin bom da Amurka ta shirya kai wa Iran. Shugaban ya bayyana cewa ya janye harin ne bayan buƙatar da kuma shawara daga shugabannin ƙasashen Laraba na yankin Gulf waɗanda ke ganin akwai alamun samun maslaha. Trump ya jaddada cewa lokaci ya ƙure wa Iran, yana mai barazanar cewa hali na gaba da zai kai mata zai kasance mafi muni idan har ba a cimma yarjejeniya ba kafin ƙarshen mako. Sai dai ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya mayar da martani, inda ya bayyana cewa rundunarsu ta koyi darussa da dama daga yaƙe-yaƙen baya, kuma idan Amurka ta sake kuskuren dawowa fagen yaƙi za ta fuskanci abubuwan mamaki masu tarin yawa. Iran ta yi kirarin cewa dakarunta ne na farko a duniya da suka taɓa kakkaɓo fitaccen jirgin yaƙin nan na Amurka samfurin F-35, saboda haka ba za su tsorata da barazanar Trump ba. Alhalin yanzu tattaunawar sulhu da ake yi, wadda Pakistan ta kasance mai shiga tsakani, na fuskantar cikas, yayin da idanun duniya ke kan abin da zai faru bayan cikar wa'adin na kwanaki 3. Masu sauraro, ƙarshen labarin kenan. Kafin ne sallama da kukun ji cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa zai mai da hankali akan magance sauran matsalolin siyasa wanda ƙasar nan ke fuskanta a zangon wa'adi na biyu. Gwamnatin tarayya na nuna damuwa akan rauni
na tsarin shugabanci da yawa rikicin da ke faruwa tsakanin kwamitocin gudanarwa da kuma shugabannin hukumomin gwamnati. Gwamna Rivers ya sanar da janye takararsa daga zaben fidda gwani na gwamna a jam'iyyar APC a jihar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce tana duba yiwuwar samar da allurar rigakafi tare da magance cutar nan ta Ebola wacce ta farfado a baya-bayan nan. A madadin editan labaran Mubarak Hamza Adam, Fatima Yunusa Musa ta sada ni da ku, sai na ambaci da ba ke fatan nuna lafiya. Bisalam.

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannu ku da sake kasancewa da mu a cikin wannan zango namu na biyu na wato shirin labarai, wato wanda aka gabatar tun a karfe 12, kuma kun ji yanayin yadda aka gudanar da wannan labarai masu faɗakarwa kuma da ƙara fitowa da al'umma abubuwan da ƙasa da duniya baki ɗaya suke ciki. A yau a shirin labaranmu za mu duba na tsanaki dangane da abin da ya danganci ko ya shafi faɗace-faɗacen daba da ake fama da shi a musamman a nan jihar Kano, da kuma wasu lokutan akan same su ma wasu sassan garuruwa. To amma tunda mu a nan jihar Kano muke, a nan za mu fara ganin yadda mai kwakwalo hanyar da za a bi danganin an kawo ƙarshen irin waɗannan faɗace-faɗacen daba da ake yi a lungu da saƙo na unguwannin jihar Kano, wanda hakan kowa ya sani yana damun al'ummar jihar Kano da dukkan wanda yake gudanar da kasuwanci, ma'aikata da dukkan al'umma baki ɗaya. Kuma muna yabawa da yadda kowa yake ƙoƙarin ba da gudunmuwarsa danganin an daƙile wannan al'amari. A zan kasance da ku Salisu Usaini Usman a daidai wannan lokaci. Kuma za mu ba da dama masu sauraro ku shigo domin mu tattauna da ku danganin an gure tare kuma an tsira tare a wannan gurbi da za mu tattauna a wannan lokaci, duk dai akan wannan faɗace-faɗacen daba da ake fama da shi. Abin da ya kwana tashi a nan jihar Kano a makonnin nan ko a makon da ya gabata, an ji yanayin yadda wasu abubuwa suka ɗan faru, wanda kuma ba a fatan hakan ta ci gaba da faruwa a wannan jihar tamu da unguwanni da dama a jihar Kano, wanda hakan yana ƙara daƙile harkokin kasuwanci da dukkan wasu abubuwa na ci gaban rayuwarmu na yau da kullum. Wannan lamari abu ne mai matuƙar takaici da ban tajibi a cewa kamar ƙwaryar birnin jihar Kano ana samun irin waɗannan faɗace-faɗace, sakamakon jihar Kano kowa ya san cewa jihar ce wacce ta yi shura kuma ta fita zakka a faɗin jihohin Najeriya wajen harkokin kasuwanci da cigaban al'umma, da ma kuma ya neman ilimin shi kansa. Tunda ko ilimin addini kake nema da na zamani in ka zo jihar Kano, to gaskiya ƙurunƙusci. Shi yasa ake cewa jihar Kano ko da me ka zo an fika. Akwai faɗakarwa da abubuwa da dama waɗanda matasan me kamata a ce sun yi la'akari da shi wajen yadda za su yi ƙoƙari su zama jakadu na gari, domin duk duniyar da za an ce ta ci gaba to ba a samun ci gaba sai da an samu nagartattun matasa, domin su ne za su zama al'ummar da za su gina wani gurbi na ci gaban rayuwar al'umma kuma su ma a nan gaba. Idan muka yi duba na tsanaki a unguwannin da muke a ko'ina a faɗin jihar Kano, za ka ga abin takaici, abin tajibi. Kaga ƙananun yara suna fama da abubuwan da ba a da buƙatar su na tasawiri da kayan shaye-shaye, kayan da bai kamata ba, ko shiga ko askin banza, wanda za ka ga wannan duk kuma ba ne a cikin al'adar Malam Bahaushe, wanda abin takaici, abin tajibi, da ba haka rayuwarmu take ba. Kuma za ka ga wani lokacin iyaye sun zura wa 'ya'yansu ido suna kallon irin waɗannan abubuwa suna wakana a gabansu, wani ma idan ka je ka sanar da iyayensa cewar ga abin da yake faruwa za su ce su ya za su yi raɗansu. To ya kamata dai gaskiya a ƙara sake a kwanci a ɗaure ko a kwanci riza a sake sabon ɗauri, domin mu dawo da kyawawan ɗabi'un da aka san mu da su a faɗin jihar Kano a cikin al'adarmu ta Malam Bahaushe. Ina ganin ba zan cika ku da surutu ba, mun tattauna da kwamanda na vigilante a nan jihar Kano, wato ko ambassador Shehu Muhammad Rabiu, inda ya faɗi wasu abubuwa da yake ganin da Allah zai sa su samu. To insha Allah za su kawo ƙarshen matsalar faɗace-faɗacen daba a nan jihar Kano. Ina ganin bari mu ji bayanan da yake yi ko Allah zai sa a gudu tare, a tsira tare, kuma Allah ya ƙara kawo mana ƙarshen wannan faɗace-faɗacen daba a jihar Kano.
1: Kamar yadda kullum muke faɗa, mu babban ƙalubalen da muke fuskanta a jihar Kano shine kayan aiki. Ina tabbatar maka kuma ina tabbatarwa da al'ummar jihar Kano, wallahi tallahi in dai har za a wadata mu da kayan aiki, wallahi wa'annan yaran ƙarya suke, babu inda za su je, domin an san su, an san su waye su, kuma sun san mu ba san shanu ba, sun san Kano da mu ba daɗi. Sai dai idan ba za a bada kayan aiki ba, kamar yadda muke ta koki-koki kuma muke roƙo da a sa baki ko a sa hannu a taimaka mana don a taimaki al'ummar jihar Kano su samu kwanciyar hankali. Kano gari ne mai albarka, Kano gari ne na manyan malamai, Kano gari ne na manya-manyan 'yan kasuwa, Kano gari ne na manya-manyan jami'an gwamnati daga matakin jiha zuwa tarayya, kuma Kano gari ne na baki da suke shigowa.

0: sai dan alaushin da ba a rasa ba. A yau ba su gobe ba idan aka wadata mu da kayan aiki. Wallahi wannan magana da nake faɗa za a ganta a ƙasa kuma za a ganta a aikace, saboda wannan abu yana damun wannan abu yana ci mana to a gariya. Ya da yana su hana mutane sakewa, yaro daya ya fito ga yi musu mutum 50, wannan a takaici ne da ban haushi.
1: Amma kuna ina gwamnati suke da kokari take raba wasu ma'aikata motoci da kayan aikin ku sun kenan ai sha bala tun bangaren ku kenan.
0: Wata kila rayu ne zo kan mu ba, amma ai muna faɗa ana ji, muna gaya gwamnatin ko muna gaya jami'an gwamnatin ko muna gaya wa masu ba wa gwamnatin shawara, kuma mu aikin mu ai a fili yake a bayyane yake, a ba mu kayan aikin kuma a ga aikin kuma a sa ido a ga maganganun da nake faɗa. Tabbatacce ne kuma tabbatacce ba.
1: Yanzu me fatan ku ga al'ummar gari?
0: Fatanmu da al'ummar jihar Kano, Allah ya mata arzikin masu arziki.

0: shi maka dukiyar ka a kashi wani ma wani kai masa raunin da za a zubo ran da shi sai dai a bashi bara wannan babban takaici ne da yake damun kuma duk wani dan bijiranci a jihar Kano da ka sani wannan abin yana damun sa domin ya shigo tani ba don kuɗi ba ya shigo tani don ya taimaka wa al'umma amma kuma aikin ba zai yiwu ba sai da kayan aiki
1: sauran kunji da yadda muka tattauna da shi komanda na vigilante a nan jihar Kano wato ambassador Shehu Muhammad Rabiu inda yake faɗar wasu abubuwa wanda yake kallon cewa da za a ba su kayan aiki yadda ya kamata to za su iya shiga lungu da saƙo kuma za su karkaɗe irin waɗannan faɗace-faɗacen daba da ake fama da shi a faɗin sassan unguwannin jihar Kano to da fatan dai abin da za mu ce a nan gwamnati da sauran mahukunta da kowa da kowa ya shigo ya ba da gudunmuwar da za a samu a guda tare a tsira tare don ganin an magance wannan matsala da ake fama da ita domin kuwa tana damuna tana damun ka tana damun ki tana damun kowa da kowa kuma yana da kyau a ce malamai su ma su ringa haɗin sun hau lambarin su na huɗu ba juma'a su ci gaba da ƙara faɗakar da matasa su gane cewa fa uwa ɗaya uba ɗaya miki kuma mu musulmai ne kuma duk gurin da babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali to fa wannan guri ba za a samu ci gaba ba za a samu arziki ba za a samu yarwa da ɗorewa mai ci gaban rayuwa ba kuma su kansu matasa ya kamata su kalla cewa idan ya kasance cewar babu zaman lafiya babu walwala su ma fa rayuwar ba za ta yi musu daɗi ba ko ba su samu abin da suke so a tsarin rayuwarsu ta yau da kullum ba to yana da kyau dai mu gudu tare mu tsira tare kowa ya hankalta ya gane cewar wannan abin da ake yi ba abu ne wanda ya dace ba kuma Bahaushe yana cewa daga na gaba ake gane zurfin ruwa harkan nan idan kana yin ta ka kalli kafin ka yi ta a unguwarku wani ya yi ta amma a yaya ya ƙare to kai kanka ai ya kamata kai wa kanka karatun tanisu domin ka ba wa al'umma gudunmu da ta dace kuma komai nisan goma fa akwai kunyar ƙarshe harkan nan idan yau ta zo ma da kuskure Allah ya kiyaye ba fata muke ba aka ce a harka ka koma ga Allah ka mutu to ya da me za ka je ubangijinka yana da kyau dai matasanmu mu hankalta iyaye kuma a ƙara zage don sai a ci gaba a ci gaba a ci gaba da addu'a da jan hankali a ga yadda za a samu a dawo da rayuwar matasanmu kan hanya tun yaro yana ƙarami za ka ringa kula da yaya ɗabi'unsa suke me yake yin da su dace ba da wa yake rayuwa wanda yake

0: shi idan shakuwa ta zo musu tare to ya za ka hada su gaba daya ka dauki yanayin yadda gabaran da zaka sai ta tunanin su domin su zama mutane na gari jakadu na gari wanda a gaba za su taimaki rayuwar al'umma ba su zo su gurɓata rayuwar al'umma ba. Ina ganin za mu taɓa alli da ku masu sauraro a hadidi wannan lokaci za ku iya samun mu a kan lambar waya 0707-779-2939 ko kuma ku sami mu a kan 081-745-7777 a hadidi wannan lokaci. Bari mu ji wake kai layi. Alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuwa Bakar Sale muna tare da kai a daidai wannan lokaci ka ji abin da muke tattaunawa. Godiya ba da habbakar da fatan kuma mutasan da ake yi domin su sun ji kuma za su hankalta. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To muna tare da kai a daidai wannan lokaci.
1: Yawwa kuna tare a wannan kai gajiya da duna kuma na ji labarin kuma na ji labarin da ada ku a cikin taurawa ba san ma ji arzikin da ba zan gaskiya. Wato gaskiya wannan a dama abu ne da ya kamata gaskiya ya taɓa kowa ya taɓa kowa da ƴan garin da baki mu duka ya taɓa kowa da kowa da kowa. Gaskiya da tsari ne ya kamata da cewa iyaye gwamnati da dukkanin al'umma da duk wani wanda zai iya ba da gudunmawa wajen magance faɗace-faɗacen da ba a Kano gaskiya ya kamata ya kawo taimako da agaji. Domin Kano cibiya ce ta dukkan kuɗaɗen arewar ake. To idan ka mutane ka suke ci gaba da lalata da jama'a haka gaskiya kan akwai matsala. Muna fata da Allah gwamnati da zai da dukkan gwamnati da suke domin wanda aka wani zuba gwamnati da ke aka tsara aka ce ne mulki ne ya yi mambata yin kone na ya ce a ce wai ke an tattabar a cikin gaba. To gaskiya wannan abin ba daidai ba ne to muna fata da iyaye da Allah su kuma kama gara su za a dace su iyaye aiki su kuma domin canjiya da sana'a a yayin da su iya na kayi mai taso da sana'a da canjiya. Ni ce Allah ko da ya taso to da lokacin ba da zai yi zauna kuma taro wani kuma fara da wani. Allah ya tsaya mana da yawa da kuma
0: to awon muna godiya da wannan gudunmuwa taka a daidai wannan lokaci kamar yadda ka shigo kai ma ka ba da taka gudunmuwar. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: To kai tsaye da muke tare
2: kuna wannan lokaci kuna tare da mun tare gaurin wajen naki gabas.
0: To ran kai dai da fatan kana tare da mu a daidai wannan lokaci tunda ka san da muka fara wannan maudu'i.
2: Mu da rahama ai ba ma canza tasha.
0: To alhamdulillah.
2: Alfawari ne sai da tun farkon bude rahama. Da girma da ji ya yi bai kawo ni lungu da sako ba inda bai kai da ba su cidiyo ko ya yi da yadda ya kai.
0: Allah sarki.
2: Sake ka ce mutum ne da babban mai gina ne kuma mutum mahaifin zaca ne.
0: To alhamdulillah. Ka san ai dama tashar an samar da ita ne domin al'umma da dan a faɗakar kuma a wa'azantar.
2: Wannan gaskiya ne.
0: Kuma na yi da
2: ni ya kusan kwaci ce idan ka je mun jibar za mu waya da kai mu je a kuna jin ba mun jibar ko kuwa lokacin da aka
0: kuɗi. Na ji kana bayanin kamar mu.
2: Wanda suka kwatan kwaci ne a mun jibar a wannan lokacin kuma na ce muna jin kwaran gada da wannan lokacin.
0: To alhamdulillah na ji kana bayanin kamar mai unguwa ne ma kai. To alhamdulillah.
2: Amin. I want to know about the woman
0: da su
2: gaba da shi dan suna ba mu gudunmuwa ba su gudunmuwa da ni
0: bisa
2: dari wallahi to a matsayin ka dan kallo dan kallo ban da suke fuskanta wallahi ba majin da dinsa to kuma mu dai muna ba me ba tira lokacin ana amfani da tun ba tira ma manyan ba tira cuculoli masu ba tira wasu masu ba tira wasu masu kudi wasu gasu wasu cuculolin ma za su ba tawa da lokacin to amma yanzu kai da Allah abin ya dan yi gaba sai kuma kun yi gudun mu da suke samu da ana mun jibar kake na fa
0: to amma ranka
2: ne mun rawa sun gure muna ba da gudun mu da Allah ya rabu mu masu kudin mu da masu damar hawa da masu matasa gudun mu da ake bai wa wannan mutane
0: a nan kama ce da da amma yanzu gaskiya abin ya rage ka sana dai kana so kai mun tambaya to ran gare a matsayin ku na iyayen gari ya kuke kallon yanayin yadda ake fama da rayuwar matasa a yanzu sun tafi akan turba ne kyau
2: to wallahi kullum akan fama muke da iyayen yara a dinga kula da tarbiyyar matasa da kuma yawanci dai iyaye su a rashin ya fada ma a kansu sannan a zo kan mu ma masu ungwani to kullum muna gaya mu da Allah a dinga kula da tarbiyyar matasa duk yanda za a yi matashi duk yanda za ka kula da tarbiyyar sakamakon wannan abubuwan da yake faruwa musamman fadace-fadacen daban nan ba ma jin daɗin sa abin da yake faruwa tun muna jin sa a wasu gurare har ya shigo jihar Kano har ya shigo ƙauyuka ma na wajen jihar Kano saboda ko mu ma yanzu za a ga yana yawan samu wannan sai ka ji wannan ya saka wannan wuka wannan ya saka wannan makami almakashi da menene
0: Hello. Ina jin kamar na tare da kai.
2: To isa muke kira da su iyayen yara, tarbiyyar mata yara daga gida take ba da tasowa. Mu kan mu idan aka ce yaro ya taso da tarbiyya a ungwan wallahi ban ga alfahari nake da ke nake na kasani na haifi. Daga yaro wannan mai tarbiyya ne. Ana cewa ya bari ya bari wallahi har alfahari nake da ke nake na kasan tsada ne na cikina.
0: Gaskiya ne.
2: Haka nake jin da nake alfahari idan naga uba yana kula da tarbiyyar yara ta ungwa ma. Ba wai ƴaƴansa yawa ne ya haifa ba. Shi kuma alfahari nake kai nake na kasan uwa ɗaya uba ɗaya muke tare da shi. Sai yana ba da gudunmuwa a ungwa ta.
0: To ai kamar ranka ya daɗe.
2: Ai ne zo yana ba da gudunmuwa a ungwa ta haka shi ma zai ba da gudunmuwa. Da kullum muke kira ga iyayen yara da rabu tina zai ko ya kaji mu yi muka gaya mana da mu da kai za mu goma da mu mai da yaran nan dan mu ne da mu to da haka kan tarbiya yanda ta addinin musulunci yace yanda za a samu zaman lafiya da babban gudun mu jin dadin mu a ce ungun mu da kasar mu da jahar mu da garin mu ana zaune lafiya wannan ce ce kusurin da yake bawa faro ba ma jin dadi
0: to muna godiya ran kai dade to muna godiya Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Ke ma bai sadi ina cikin mutala ku ya tsara.
0: Sadi.
3: Sadi. Daga cikin mutala ba.
0: Eh daga cikin mutala ku ya t.
3: Eh to alhamdulillah.
0: Akwai
3: yi magana ko banda.
0: Eh akwai murgayi Balarabe. Eh wanda ya dade da rasuwa Allah ya bar rasuwa yana ba wa wannan yana ba wa wannan yanki da kudin watan a bayi sosai da sosai
3: sosai
0: ba ya gaskiya alhamdulillah kuna kokari kuma a
3: hakika na ji bayanin da komanda yi to gaskiya an bada komanda ne da ake da wani jangin tsare ne to ban iya dan kawo dan na kasa kai haka to amma tun da komanda ne ke jira ci da abin da kake dan kiji ki to gaskiya ni da yake jiya yau za ka wani ne suke da alhakin da ke da bin daban nan a kano wallahi ko ta kusa ne da iyata so wata a rayuwata wallahi ta zai a cikin bin daban har yanzu ba a shi ba to ka ku zan yi tsaro da ake sun ɗauki gaba da ke da ke wata abu wallahi da yanzu an je ne
0: ai amma kana amma ai kana ganin jami'an tsaron ai suna iya bakin kokarin su da iya wasu a cikin tsarin kawai abin da ne tunda wani lokacin kafin ka kai ga zuwa ka daki ne wannan din masu matasan nan sun yi abin da yaji sun bankura shi yasa
3: amma kun kan kama ai hukunci ne ba ai
0: a ana hukunci mana
3: wallahi ba wallahi hukunci kana kallon mutum ba kan waya ta zai kashe mutum
0: eh to amma kuma idan hawan je kashe din shi ba za ga ana kokarin a dau matakin da ya dace a kansa dan ganin a wannan din sa to ai shi sa ake shi ne abin da yasa ake bukatar kowa da kowa ya shigo ya bada gudunmuwa dan ganin an gudu tare an tsira tare
3: to wani sai addu'a ce kawai ta mu kuma ya kamata yan unguwa kamar yadda kake faɗa ya kamata yan unguwa gaskiya na ba wai dan yan tsaron da ba dai ba dai amma idan mutum a unguwa ne da kike da ke tsaro ya wani ne yaran da kike faɗa kai ne dan gaban nan kamar yadda komanda yake faɗa wallahi tallahi sai ku ne wallahi ba abin da yake in kike da ki guda 50 wallahi tallahi sai san koyi da ba guda 100 kina da masu sai ya da masu kazo ko ba za su iya maka mai yana kuma da yake faɗa to amma tsakani ga Allah ba a ce maka in vigilanci din da yake za a ce maka in vigilanci na nan da yake ma Allah in sandar sojoji ma su je su kwance su a gida
0: su ba za su samu sojan aiki kenan
3: su je ba su suka samu kwance su a gida ba duk unguwannin su daya saboda haka yau kuma kace ma dan vigilanci ya fito wallahi tallahi duk da baka unguwa na nan da Allah kai baka ita ka fito ba ka gani tun da dama kai yake da mata ta girgire ka to amma gwamnati ta ki taimaka musu wallahi dan bijiranci da yanzu ake a wata ka bai 30,000 na ran da yake Allah dan karan ku za ka bai 30,000 na ran da Allah ba shi dinka bai ka bar shi a gobar gida wallahi ba dauka ba
0: to muna godiya
3: to muna taimaka musu
0: to muna godiya alai awwala to muna godiya Allah ya saka da alheri wato abubuwan da yawa kuma kowa abin yana damun sa yana ci mai tuwa kwarya to da fatan dai al'umma da gwamnatin da sauran mahukunta da kowa da kowa za a fito a bada gudunmuwa dangane da yadda za a dakile wannan fadace-fadacen da ba a fadin sassan unguwanni da ƙauyuka na jihar Kano tunda dai abin ya zama tamkar ruwan dare ina ganin wannan ma ita ce ta ƙarshe wadda za mu daga wanda daga ita kuma daga ita ba tare da ba mu ƙara sauraro wani ba tunda dai abin da yawa wayan cewa mutuwa ta zo kasuwa kuma ga lokacin yana ƙara hararan mu ina ganin amma idan wacce ta sada ni da ku Fatima Yunusa sai kuma ni da na kasance tare da ku a daidai wannan lokaci Salisu Hussein Usman nake cewa ci gaba da kasancewa da rahama radio farin cikin al'umma akan mita 97.3 a zaman FM.

0: da kuma sa albarka da fatan alkhairi.
1: Lokacin da zaka fara ita wannan sana'a, ya aka kaya shige ta?
0: Eh, gaskiya lokacin tana yi ita kadan take a gida.
1: Wace ce?
0: Ita yar uwar Tawa Halima. Saboda take yi a gida, sai wata rana nake cewa kai wannan fa gani nake yi fa kamar ina shiga da ita majalisu. Ina ganin za ta karɓi insha Allah. Ta 3,000 ma na fara ɗauka ma a gurinta. Da na fara ɗaukan ta 3,000 cikin ikon Allah dai, kafin wani ɗan lokaci nan da na shiga ta ƙare, na ƙara dawowa. Ta har take cewa wai ina nake zuba ne, nake cewa to ke nawa ga kuɗi na kawo miki ba? Ko ma ina nake zuba dai, kawai dai abin da ya daga Allah ne. Eh, wannan shi ne sirrin insha Allah.
1: Idan ta baka wannan ta 3,000, akwai wata riba da take ɗora ma ne a wannan ta 3,000?
0: Kowace ta 1,000 ina da 200. Kowace ta 1,000 ina da 200. To yau da gobe, yau da gobe ne, har Allah ya sa gashi ne na dawo, ni nake da kaina, ana yi min, kuma har yanzu muna tare da ita, ana ci gaba da harkoki insha Allah.
1: Ta wannan aya da gurba, idan aka yi aka daddaura ta, ake a leda ko kuma silin din leda ake ana mannewa?
0: Akwai tasirin, akwai kuma wanda ake daddaurawa. Akwai tasirin, ake fakizin ɗinka, ake daddaurawa ji.
1: To ka kake daddaurawa a kanka, kana yawo kana a siya a yada gurba ko yaya?
0: A hannun nake rikewa, akwai wani.

0: Saboda gobe ba haka sama gobe.
1: To amma ita wannan tsana a daga cikinta, ba ka tunanin cewar ku ƴan mata ko ƴan uwan ka samari su dinga ganin kamar ka bada su, ko kaɗan ma na jin komai.

0: kɔni saboda ni na san dai daga ganni da mummunan hali gwara daga ganna a haka ni na fi jin daɗi alhamdulillah.
1: To kamar ita wannan goruba idan kama siyo ta da kwallon da kuke siyo ta ku fasa ta koya abin yake?
0: A fafashe ake siyo ta a buhu, a fafashe ake sai da a fafashe muke siyo ta a haka ake kawo da buhu muke siyo ta in mun so sai mu zo mu a tankaɗe akwai tankaɗaɗɗiya akwai kuma wadda ba a tankaɗe ba in tankaɗaɗɗiya ka so ba ka tsaya ka tsintsince ka ciccire hancin ta ka ciccire duk wani abu da ba a so a gyara ta a tsaftace ta tukuna sai a zo kuma a zo a yi fakizin ɗinta a leda.
1: To ka ce kuna fakizin ɗinta soya ta ake yi a saka mata zuma tun da ka ce da mai zuma da mai suga?
0: Soya ta muke sai mun soya shuga ɗin mun soya suga ɗin sai mun zuba ta a ciki in zuma ce ma kuma muna soya ta a ɗan saka mata flavor amma duk da wasu sukan ɗan ce ba su san wannan flavor ɗin akwai wadda mun soya ta da shuga ɗin ba za a sa mata flavor ba akwai wadda kuma mun soya ta sai a saka mata flavor akwai kuma wanda su za su ce su ba su san mai shuga sun fi san mai flavor ko kuma wani su za su ce ba su san mai shuga sai mai zuma ga shi ka san dai ra'ayin mutane kowa da irin wani ma ordinary zai ce ya fi san ordinary ɗin normal ɗinta kuma duk ita ma a haka muna ɗaɗɗaura ta har garinta ma muna ɗaɗɗaura shi insha Allah.
1: To kamar mutane za su yi mamaki su ce ake sawa kuma goruba zuma lokacin da ake soyawa ake zuba mata zubar ta yin soyuwa da ita koya abin yi?
0: Sai an zuba zumar a cikin ruwa ta ɗan jiƙu sosai sannan sai a zuba goruba a ciki sai a ta juya ta in an juya ta sai a bari ta sha iska sosai in ta sha iska insha Allah na da Salisu ma in aka ba shi ma sai da ƙyarin sai an kashi rahama radio insha Allah.
1: To a wato ka iya ce mana kenan duk wanda ya ci irin wannan zai wato ba lallai ya gane gidansu ba kenan?
0: A gaskiya dai kawai kuma Allah yadda za ta yi amfani a jiki kuma tana aiki sosai domin ina jin comment daga bakin mutane sukan ce tana musu aiki sosai suna jin amfanin ta insha Allah.
1: Wato dama ita ma ga zuma ga kuma goruba dama kuma komai sinadari na magani da take kenan
0: insha Allah insha Allah don kamar magunguna na kamar basu da kuma harkokin mu'amalar na ɗan namiji yawan Allah yadda akwai potassium a cikinta da calcium insha Allah duk tana ayyuka in Allah yadda.
1: To kamar abin da ya shafi ta kanta aya da kake magana za ka kuma kusan aka sai kuma sana'ar mata ce dama kuma da dai ka ce dama a gurin mace ka koyi ta ita ma ya ake mata kai kake soyawar kuma ka zama sugan ka saba flavor koya abin yake?
0: Take soyawa take bani take shuruwa take bani maki dai da rufa wa juna asiri.
1: To amma misali ita wannan sana'a yanzu ka dauki mani shekara nawa kana yin?
0: To alhamdulillah gaskiya ba wani zuma ne ba amma dai muna kusan dusan shekara ɗaya yanzu kenan insha Allah da farawa insha Allah.
1: Kamar ita wannan sana'a idan mutum ya zina so zai fara ta da kamar naira nawa ya kamata ya fara?
0: Wannan sana'a gaskiya ya danganci dai farko lokacin da na fara da kwano biyar ne.
1: To
0: na goruba da kwano biyar na je kasuwar yi na auno na so leda na so shiga daga wannan gradually ina yi yau da gobe abin na Allah ne sai yau na fara har idan buhu nake ɗaukowa.
1: To kamar da naira nawa kenan ka fara siyo irin kamar kwano biyar ɗin ko kwano uku da ka ce ka fara siyo?
0: Gaskiya ni ina jin a lokacin kafin abubuwa su yi wuta sosai bai fi naira 4,000 ba na fara daga baya kuma yau da gobe Allah ya sa mana albarka a ciki yau gashi habbu nake ɗaukowa insha Allah.
1: To kamar abin da ya shafi ita wannan leda da kuke zubawa shin ita ma zuwa za ka yi kamfani a maka ita ko kuma akwai inda kuke siyo ta?
0: A nan kasuwa ake sai da ita za ka faɗi size ɗin ledar da kake so za su ɗauko ma ita insha Allah.
1: To idan ka zuzzuba kuma a cikin ledar shin sai kuma ka dinga siyarwa nawa nawa kenan?
0: Akwai ta ɗari akwai ta naira hamsin damun gaskiya daga kan 50-50 ma na fara naira 50-50 ne to sai kuma yanzu akwai ta ɗari biyu akwai ta ɗari biyar.
1: A yanzu haka ita gorobar
0: insha Allah
1: sai kai silar inda ka sata a 500
0: insha Allah wallahi.
1: To amma misali ita wannan sana'a ne da kake ta haba-haba da ita kake ta murmushi kake nuna cewar kamar ta ishe ka riƙe rayuwarka shin baka ganin cewar a nan gaba za ka iya neman aure wata yarinya ta ce ita ba za ta aure ne irin wannan sana'a ba?
0: akwai wanda da dama sai su ne gori ba suke so haka ta ce ba ta san mai gori ba akwai wanda yanzu suna nan su sun shirya wa mai gori ba suna zira su ci har da mai gori ba
1: wai a yanzu haka?
0: A yanzu haka insha Allah saboda su suna alfahari da ni ma suna jin daɗin gani na ma in suka gani ma su fariya ma suke ci su suna jin daɗin su gani ma.
1: A kimanin shekarun ka nawa yanzu a rayi?
0: Shekara na 33
1: a yanzu haka.
0: Aka iya
1: to amma su din suke gaya ma cewa suna son ya sa aure mai goro ba kuma ke goris
0: goris alhaji goris ba saboda alhaji goris yana buge su za su ga alhaji goris ya fito tsaf-tsaf a yanzu sa'in ma su ji alhaji goris har kanshi yake ya yi shiga wanda kamar unguwa zai tafi amma kuma za su ga goro ba a hannunsa wannan shi ne.
1: Kuma ba wai suke ma suke karɓe goro ba kuma?
0: A ba wai ba ne alhaji goris yana da bayansa ta zai gargaɗe.
1: Masu sauraro shirin motsi ya fara da kuke saurara a daga nan mita 97.3 kuna zama da FM Rahama Radio kuma muna tattaunawa da shi Musbahu Garba wato wanda kuma sai da goris mai sana'ar goriba da aya kun ji kuma yadda muke hawa da sauka da sukuwa da zaniya da shi a cikin ita wannan sana'a. Mu za mu ƙara karɓar mabuɗi.

0: tsada to a dan dole dole kenan za ka dan rage wani abu to kuma mutane sai ka ji suna dan complain ya sai ga haka sai kaga wannan shine abin da na farko sannan kuma akwai abubuwan wanda kamar ka zo irin duk da zai dan adam ne wannan yawa in ka zo sai ka ji mutum ya haba burba burba gira ya haba gwara wallahi ya kawo mana nama ya mana nama in ce to ai kuma duk da haka a haka ma kuma wasu burba suke nema ba nama suke so ba
1: to wannan to kuma idan ka je majalisar masu mutane kenan ka ce ko kai mistan lawan da ba san ta ba sai su ringa ce sai su ringa nuna ma gurba za ka ma
0: gurba yawa sai dan ji irin abin ya dan abin ya a'a to wannan shi bai ga bai san kasuwanci ba ne ne ko me ne maimakon ma ya ce ko Allah ba da sa'a yawa kwayo ko kwarin gwiwa sai nuna ma irin haba gurba hayyar haguwa akwai mutumin da har mun saba ma na daina jin komai wallahi ka dinga yin farfesu farfesu za ka dinga yin farfesu ka dinga yin farfesu
1: kuma da za ka yi farfesu ma ba ku yi wuce kuma siya zai bayan ma
0: sosai ai dan adam ne ma yadda ba a iya mai yaji dan adam ne ka san yanayin rayuwar mutanen mu ba ma kamar yadda muke a nan kasar Hausa yawa za ka ga yawa wasu maimakon su kara ma kwarin gwiwa sai ma su kokarin ma irin su ga ka je kasa ba sun karya saboda don ko kwanakin nan akwai mutane da saboda yanayin damuna sun ga irin ba na fita kawai ma sai buɗe ba ni kai wannan ba da alhazin gora fa zarin sa ya kare alhazin sa to ka sai ka dora ni sai sai a wai ba ka dora ka ba ko na ce to ai ita rayuwa bayan da ba ta kasancewa bayan da ba ta kasancewa eh wannan shine irin kalubalen ne da muka dan fuskanta da a rayuwa ba mu sani ba kuma ko gaba
1: amma ba wani lokacin da zaka dan fito ka je wani yana dan bayan irin wannan ya dan kyare ka haka ko musamman ko ka ga wata yarinyar haka ka dan nuna kana son ta nuna me za ta yi da wannan ne
0: gaskiya ko na gani ni ba na da wani irin wannan eh ba na da wani
1: sai da nake
0: eh dan ne nake saboda na

0: da mutane kuma mun san mutane daidai gwararru insha Allah.
1: To kamar sanda ka fara dauka kana dan zazzagayawa maka fuskanci irin kafin mutane su gane ita wannan gurbar da aya za su karbe ta baka dan sha wahala ba. Gaskiya ka dena ba.
0: Wallahi ba bin sha wahala gurin abin nan lokaci guda cikin kuncin Allah dole da gurbin mutane yau da wasar dariya har abubuwa kuma ya shiga cikin mutane har in ban fito ma akan ce ina alhaji goris ne yau ina alhaji so duk da wasu suna da mambobi na ba su kira wani a waya wasu kuma su ce ai mun jira ka yau da Allah ya yau ba mu gan ka zo ba.
1: To a ka bayyana mana kalubale akwai wasu nasarori da ka samu a cikin ita wannan sana'a.
0: Gaskiya alhamdulillah nasara ana kan samu kan sai godiya Allah. Asirina a rufe kullum da safe na tashi

0: abubuwa da dama har ayi wannan har ayi ya taimaki wasu banda abubuwa da dama wanda a cikin sana'ar aka yi su
1: kenan da ita take ita take rike da kai kenan
0: take rike da ni gaskiya alhamdulillah stra duk wani abu na wanda nake so da yayi wanda dai matashi ne wanda dai a matashi wanda zai buƙace shi yake wani social amenities na shi yauwa da kike ji yayi gaskiya alhamdulillah ni na wuce gurin gaskiya insha Allah in Allah ya yarda
1: to kana da yara ita wannan sana'a ko yaya abin yake ko kai kadai kake yin abaka
0: a akwai yara da suke taya ni ina da yara sosai wanda suke taya ni kowane da suke ta yana aiki
1: kimanin su da
0: za su ke susu hudu zuwa biyar za su ke hudu zuwa biyar
1: e su ma kuma dubiyan su kake
0: ana biyan su ana sallama su insha Allah
1: to su ma ba a rura musu su dan ringa zagayawa ko za su koye shi a haka
0: eh su na dan fuskanta su kamar ba su fi yin san su bai ko sun yi talanta ba ne sun fi gane ma dai su zo a yi aiki a biya su
1: kamar iyayen su ne suke kawo su ka si maka aikin ko su suke kawo
0: su iyayen suke kawo su wasu kuma su suke zuwa da kansu sai suna sha'awa su zo don Allah ce za su yi abin duk da akwai yanzu haka akwai yaran da suke cin suna so za su fara karɓar ta suna tsayawa a danja in Allah ya basu ma kuma muna nan ina tun shirye shirye yadda za a yi na ga an fara abin nan su insha Allah
1: to akwai stika da kuke manna mata ne
0: gaskiya mita ba sticker eh amma kuma sticker muna nuna kokari insha Allah zamu saka sticker
1: kamar ita wannan sana'a kana da burin zamanantar da ita nan gaba
0: insha Allah ina da burin zamanantar da ita dan yanzu haka akwai a kasuwa na masu kananan sana'o'i da za a yi program din shi a trade fair akwai wanda ya nuna magana ya ce zan je can za mu kai kayan mu insha Allah insha Allah online ya ce mu na harkoki abin da za a dinga yin ta insha Allah har online za a dinga sa
1: kuma ga abin da ya shafi ma harka sticker nan gaba kamar dishi ma zamanantarwa ne
0: eh za a sticker da abin da ya dan kawo mana tsaiko a gurin sticker akwai

0: za su fara da samun yadda ne ake bukata a cikin wannan girki.
1: Yauwa, za ki samu attarugu, za ki samu albasarki, za ki samu kayan ɗanɗano haka, ki ajiye su a gefe. Sannan ki samu tanadi man ki a gefe, don already da tare ki dama kin ajiye ta. Daga nan sai ki samu tukunya ki wankakkiya, ki zuba mai a ciki, ki sa albasa in ya soyu, ki dan saka ma naman ta dan koyi haka. Zaka zaki iya sawa a cikin shi yawa saboda man kana soya ta ne ma kanshin zai dinga fita a jiki. In man ya soyu sai ki kawo ta ne ki dama, ki dan kakkarya ta haka ba wai kananu ba. Yadda dai kike son taliyar ta ki ta zama. Sai ki dan
0: yinka ta gida biyu
1: ko gida uku ko gida hudu. Yadda dai mutum yake son tsayin sa da ko uwar gida za ta yi ki haka ya take so ka za ya danganta. To zaki dauko daman kin dora zaki samu dan kofetin ki haka dora tukunyar man ya safi sosai sai ki kawo taliyar daman kin babballata. Sai ki saka a ciki nan kina motsa ba a tashi daga wajen a ban wajen. Kuma kina kin saka taliyar ki a ciki ga kuma kina yi kina motsa kina motsa har sai ta yi brown ake cewa ta yi ja dai haka. A ciki sannan yau ta canja launi sannan sai ki kawo kwandonki sai ki kamo ta a jiki sa a cikin kwandon. Bacin nan kin gama sai ki kawo sai ki in ma daga nan sai ki kawo attarugu. Za a zo a dauko shi a gyara shi a ciccire wannan din sa a zo a wanke shi albasa dai haka ki zo ki giretin din kayan miyan ke da ke amaka da su. In yanzu ki dan sa a tafan ruwa haka a ciki ko kayan spices haka da zaki zuwa dai duk ki tare da su a wajen. Sai ki zo ki zuba ki dan sassoya kayan miyan naki sai a tare da albasa.
0: A misali gidan da za a yi dafa wannan taliya ba suna iya cin taliya gurin biyu haka ko uku ya danganta shi yajin da za a zuba ko kuwa kamar
1: yawa. Kin san akwai wanda baya cin yaji, akwai wanda kuma yana cin yaji, akwai wanda ma yake da gidan ma ko to ba samu amfani da yaji. To ya danganta ke uwar gida da zaki amfani da attarugu, sanya zaki saka ki sanya yanayin adadin da zaki sa ko yajin da in gidan yadda suke ji yajin ya ishe su ya abin da zaki saka. Kin gane? To daga nan in kika dauko kika sassoya kayan kika ka saka kayan spices da komai kayan da dan kika zuzzuba. To in ya dan soya haka aka man fada an zuzzuba da manaci a dora mai already an sassoya an zuzzuba. To in ya dan kitchen gafin attarugu da kayan zai dan fuffuta kuma gashi kin ka kayan spices an wuce wajen. Yauwa an wuce wajen. To daga nan sai ki dauko ruwanki ki sa daidai. Kin ga misali in ɗaya zaka dafa in biyu zaka dafa ya danganta dai da adadin nawa zaka dafa. Sai ka dauko sai ka zuba ruwanka a ciki. Don ka zuba ruwanka a ciki zaka rufe shi ka bar shi ya dan mintuna haka zai tafasa. To in ya tafasa nan wannan taliya da muka tsami a cikin kwandon mun ta riga ta dai. Wani baya son mai. Kisa akwai wanda baya son yaji yana cin abinci mai yashi nan nan. To kin ga already kin ta ci sanin wannan taliya. Kin ga kin zo da mai kin zuba wancan mai naki dan kin sa shi ma daidai wa daida. Sai ki zo ki zuba taliya ki a ciki jujjuya ki jujjuya.
0: Da aka soya aka zuba ta a cikin kwandon. Ita za a dauko a zuba.
1: Sai ki kawo ta sai ki dauko ta sai ki zuba a cikin tukunya ruwan tsohon ki ya tafasa. Sai ki zuba ta sai ki jujjuya ta ki jujjuya ta saboda kin san in ka zuba taliya ko jiya ba wata za ta dankare ta haɗe.
0: To wata da ke sauraron mu a gida za ta iya cewa shin sai shi ruwan nan ya tafasa wata in tana dan sauri haka za ta je ta yi wani dan abin na daban kafin ruwan ya tafasa akan iya zuba ita wannan taliya ko kuma sai dole ya tafasa.
1: A dole sai ruwa ya tafasa. In dai kana so ka ga abincinka ya fita sosai to ka sa ka bari abu wanda ya tafasa sosai sannan sai ka zuba taliya. Dama in dai za ka yi abu sai abu ya tafasa gaggawa ai ba ta ka bace ba. Za ki dauko ka yi taliya da naki sai ki zuba shi rufe ta abu ki jujjuya shi rufe ta. Ki ba ta mintuna ki dan je ki dan jujjuba ta haka. Daga nan in ta gamu sai ki sauke ta ki zuba a furanci haka haka ta sha iska. An kuma ajiye ta zaki to shi kenan. To haka dai muka kawo karshen white spaghetti.
0: To wannan soyayyen taliya ta kammala kenan. A daidai wannan lokaci uwar gida ko kuma amarya ko kuma sauran mata na gida ma za su iya zuzzubawa su fara ci ta kammala. To mun gode kwarai da gaske malama Murdiya. Tunda an yi abinci akwai wani abin sha da za a koya mana?
1: eh to akwai abin sha da za a saboda kin san ga taliya an gama ta kin ga ai dole da dan abin sha mai dan sanyi sanyi a gefe za a dan tanar da shi
0: to malama Mardiya zaki koya mana yadda ake so wanda farko idan za a yi so me ake bukata da me ya kamata wargiya ta tanada ko kuma sauran mutane na gida su tanada idan za su yi ilimin zobo
1: da farko zaka tanadi zobanka citta kanumfari saboda kin san kayan kamshi kenan zaka saka saboda in kika ga zobo yana da wani in ka tafasa shi zaka je na dan kai na kalin haka tukunya to in ka saka wannan sai ga baya wannan
0: akwai wayannan kayan kamshi suna dauke masa wannan
1: yawa in kana sauri misali yanzu sai ki samu zobanki ki sa shi a guba ki wanke shi sosai ya fita sannan sai ki kawo tukunya ki haka sai ki dora ta akan gas dinki ne in kofi kike da shi ma sai ki dora akai sai ki kawo kayan kanshin nan haka ki zuba a ciki zai dan tafasa wuta ma ba can sosai ba bye bye zaki sa ta in kika dora wannan zoban nake dan tafasa sai ki sauke shi kika dan bashi mintuna sai ki sauke shi in kika sauke shi sai ki bude shi ya sha iska wasu ma suna sa shi a din abu kato haka yan roba saboda ya dan sha iska sosai da sosai a jiki to daga nan sai ki dauko abin korawa yake ci haka ko kuma abin tata da zaki kike dan tsani wannan dinki wanda ba zai kisa akwai diddigan soko ta nan zama a jiki in kika tace shi haka kina zai da dan daman sa kuma dan bashi ya dan sha iska to zaki dauko yan roba ki haka bankaki ya ita ma sai ki tace shi a jiki
0: to malama Mardiya ban sai da ke ba dai zaki ga yawanci akan samu soko da wasu sukan ci akwai tsami a cikin sa shi wannan tsamin ana akwai yadda ake

0: kin ganin da nan za ta samu ya danyi sanyi a lokacin sai ki kawo kayan dandanen ki haka kayan wannan sai ki kawo kayan zakin ki zuzzuba ki zuzzuba shi ma yana da wannan a cikin sa dole ba za a samu wasu abubuwa a ciki ba in ya narke to ba ciki sa hankalinki kin saka kayan zakin ki a ciki sai ki kuma samu wata gobe wankaciya daban sai ki kuma zuwa ki kuma tacewa kina tacewa za ki ga wannan abin zoban wanda ya kwanta an abayyana ma ya zauya ya zauna shi ma za ki ga duk a ciki kin samu to in kika tace daga nan sai ki dan kawo wannan dinki ba dan koma baya kokumba ki in uwar gida tana so akwai da yake son kokumba in mace yana son kokumba zai iya goga ta a ciki ya goga ta a tace wannan wanda kin sa kai ka sa kayan zaki
1: so ban za a goga ta ko kuma a roba da ban za a samu a goga ta
0: zaki goga akan soba zaki samu kuma roba ki goga ta wannan da nace za a sa dankara da kayan zakin kafin a tace ne biyu zaki zuba ta a ciki wasu in za su tace da shi wasu kuma aka suke barin su su dinga sha a ciki to gaskiya an kika tace ya bi zaki ji kanshin kokumba yana fitowa a ciki wasu kuma ba sa son kokumba to ba dole ne sai ka saka ba a ciki to
1: daga nan yana kara masa
0: kanshi yawa kana sha kana jin wannan daga nan ka sha ci ego in zaka saka a ka zubo tariyar nan ta haka ka a dan ajiye ta dan gefe ga dan soban nan naka ya ce ga abin
1: gaskiya ne ga abin eh dan madan sanyi sanyi da za ka sha din ka kammala
0: to shine wannan karshen yadda ake yin sobo
1: madallah malama mardiya mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da aka bamu an koya mana yadda ake yin fried spaghetti wanda a Hausance muke ce mata soyayyiyar taliya da kuma haɗaɗɗen lemon soup da aka koya mana idan yanzu ko kuma yanzu ka kunna akwatin rediyon ka kana tare da namu Radio France Kingdom kan mita 97.3 zungun FM inda muke tsaka da gabatar da shirin Akushi da Rufi

0: kuma take cewa saboda samun madan rawatib shin ya hada ta mutum ya tafi ya yi sallah a wani masallaci wato da ba su yi sallah ba
1: ba ma san da ya alaka saboda sallar rawatib ba ko da an yi sallah ka zo za ka yi sallar ka ba ka iya sallar rawatib ba misali ka zo masallaci an gama sallah ba ka yi azhar ba za ka iya

kasi dito nag-open sa mga kiosa. Ang mga igwa ay yung mocha sana ang nabili siya at wala watu wala sa akang mara. Yung mga kasi mocha sa hindi ikaw itash kulim iti matani ati makawasa. Ang kaya siya awan na masalati yung buwak ay ulaw masalati. Itala amin na nati ilo ni pinaka sa mga sa masahini. So sa iwan to ba natano mo na kumawasu sumo na wate la bula ba ala basu kumawa kamagyani. Aka ba su aka tura su ko

kushiyon ni Allah ne ko shi ne gaskiya ne ko abin da sauran sun ba su abuwa da yake na sandaro yayin ka mutum a raba shi gida biyu ya ce tashi kuma.

shigina wannan ba ta sa kai ba saboda ko shigo ya karbi kudi ne ba ne ba sai karba ya ba ya ba mai ba shi ba shi ba ba tiya sa shi kai ko shi ne caca ne ba sai wannan akai caca kaga

wannan tambaya take cewa wasu mata suna zubar da jini a ranar suna da ciki daga baya jinin yana daina zuba idan aka ba su shawara ko magani a lokacin da jinin yake zuba shin zai hana su yin sallah ko kuwa hukuncin sakamako

in ba ta da shi to shi yana da shi wajibi ne ce dai ta kaga in ya ba ta kansa ya ba ba haka ka ce ba ya shi in uwansa kannansa wasu wa'annan fannin sa misali wannan duk

da ya faru daga nan sai ya sanar a samu mutum biyu a uku a samu mutum uku da hudu amma da su babu su kaga hadisi ne ba hadisi ba da ne wani da kwarai da gaske shi yasa ma ne suka ga wani shi kamar al-Hafiz ibn Hajar cikin Fathul Bari yace sanadu ne ba ga yace hadisi ne sa da nisa a da zai ki ya rasa su ne wai tun sun gaba da sun ji ba san su ba

Yeah.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

I'm going to be like,

I'm going to go to the hospital.
Thank you.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

Hajiya Mariya Galadanci ta kasance uwa a barkoyi kuma mace mai kamar maza wadda karanta ya kai tsaiko a fagen gabatar da shirye-shiryen ilmantarwa a gidan rediyon jihar Kano wadda ta fara aiki a gidan rediyon tun tana da shekaru 35 a matsayin ma'aikaciya ta wucin gadi wato artist kafin a daga likabata zuwa matakin casual inda a yanzu haka take da shekaru 62 tana aiki a Radio Kano ba ta da abokin aiki da suka fara tare duk wanda ka gani a gidan rediyon anan ya same ta don haka ma ake mata laƙabi da uwa maba da mama kasancewar Hajiya har yanzu tana shiga office tana gudanar da zaben da take yi da kuma sauran shirye-shirye a shekarun da take da shi na haihuwa a raye kuma da ƙarfinta shine yasa shugaban majalisar malamai ta jihar Kano da manya-manyan farfesoshi daga jami'ar Bayero da gidajen jaridu na jihar Kano musamman gidan rediyon Kano da wasu tsofaffin ma'aikatan gidajen rediyon da ƙananan 'yan jaridu masu tasowa musamman mata da ƙungiyoyin kafafen yaɗa labarai na mata da maza wato rantau da kuma NUJ suka haɗa ƙarfi da ƙarfe don shirya irin wannan taro na karamci da ƙarfafa gwiwa na 'yan jarida masu tasowa don su yi koyi da Hajiya wajen juriyarta da haƙurinta da girmama kowa da kowa da zaman aiki ya haɗa su wanda irin waɗannan kyawawan halayen su ne suka ɗaga likafarta har ta zama uwa ɗaya tilo a arewacin Najeriya.

0: mahaifi Hajiya Mariya Galadanki a shekara 1929 a unguwar kan Karofi cikin birnin Kano. Hajiya Mariya ta kasance fitacciya kuma babbar jigo daga cikin gidajen fitattu na mutunci a jihar Kano, wato zuriyar gidan Galadanci, zuriyar da ta shura wajen kiyaye mutunci da karamci tare da girmama al'adun Hausawa da rungumar ci gaban zamani, musamman ta fagen kula da lafiya da ilimi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana yana da Mariya Galadanci, amma Galadanci da wani waje dore ga ya ta iya karama na kai a kan Karofi nan ne uruwanmu na ka hoto masallacin jambi ka taho kaɗai to kan Karofi nan ne uruwanmu a nan gidanmu yake. Galadanci saboda yawa na shiru na roba shi ne da je Galadanci, amma ba a Galadanci aka haife ni ba, a kan Karofi aka haife ni. Na fara aikin gidan rediyo asibitin yara da gidan rediyo 1964 saboda mun yi makaranta. To amma lokacin da muka yi karatu ba son karatu ake ba, ba a son na mata ba a son na maza. Idan aka ga yaro da jaka sai ka ji ana ɗan makarantar boko boko ko a wuta, sai ka ga yaro ya damu to su ne matan haka. Saboda haka idan yarinya ta samu miji muna firamare, idan yarinya ta samu miji sai kawai sai wani malamin da ba a gawawa ba, sai kawai a ɗauki yarinya a ɗaura mata aure a bikinta a kai ta gidan mijinta. Idan ba a ganta a makaranta ba ka ce ina wace, sai a ce ai an mata aure, shi dai malamin ba zai damu ba, sai ya ce to shi ke nan an mata aure ana ba ta zaman lafiya. Saboda lokacin nan ba son karatu ake lokacin da muke yara. A nan kan Karofi a nan muka yi karatun Alƙur'ani, muka yi makaranta a lokacin muna yara aka saka mu har muka yi karatun Alƙur'ani. Wannan kuma muka yi ɗan labotan kalan a shahunci wata makaranta ta shahunci. To abin muka yi mukai karatun da ƴan kan Karofi da ƴan yaka sai da ƴan limi da ƴan duka dai sai wayannan da ƴan ƙofar masu a makarantar.
0: Hajiya Mariya ta fara aikin gwamnati a shekara 1964 a lokacin tana da shekaru 35 a duniya, inda ta fara a matsayin jami'ar lafiya a asibitin Marmara da ke cikin birnin Kano.
1: 1964 Januwari zuwa Februari Hamashi aka ba mu takardar an ɗauke mu aikin asibitin yara. Muna nan wani mara bala ma muna cikin aikin aka gina ta sabon gari, muna cikin aikin aka gina ƙofar Nasarawan nan. Saboda wahalar da matan wudun da gawa suke sha, sai a ba su takarda daga wudun ko gawa a ce ku kai ƴaƴanku asibitin Marmara. Sannan ba a buɗe asibitocin a wurare da dama ba, mu kai asibitin Marmara a duba muku ƴaƴanku. Yan haka za ka sauke su gelen yadda aka rubuta a roba a wartakin gulin. To wannan gulin a nan ne tasha take, sai su zo sai su saukar a nan da ƴaƴansu sai su shiga cikin gari. Suna ina ne asibitin Marmara, ina ne asibitin Marmara.
0: Hajiya ta samu nasarar shiga gidan rediyon jihar Kano bayan da ta kai matsayin jami'a da take rubutu a jarida. Ana kaiwa gidan jaridar Gaskiya ta fi Kwabo har ana turo mata da ɗan Alaus, abinda ya karfafa mata gwiwa da sha'awar aikin jarida, inda nan take shi ma ta shiga gidan rediyo a matsayin ma'aikaciya ta wucin gadi.
1: To kamar yadda na gaya muku, Januwari Februwari Mabbe aka ban takardar an ɗauke ni a asibitin yara. Gobe ba zuwa Disamba ba ƙarshen shekara ba, Muhammadu Yaka sai ita a samo wacce za ta tafiyar da filin mata da yara a gidan rediyo. Sai aka samo ni. Yanzu ce za ki iya na ce zan iya, kina aiki ne na ce kina aiki a gina, na ce a asibitin yara. Ni ne Marmara, ni ne Bala, ni ne sabon gari. Sai ce to sannan ma ba a gina kofar Nasarawan ba. Sai ce to shi ke nan zan ba ki kwana biyu tunda kina aiki. Juma ke zuwa filin mata, Asabar ke filin yara. Za ki iya na ce zan iya. Ya ɗebo takardun da mata suke turowa, mata su gaba su yi kaza da kaza, masu turo girki, masu turo shawarwari, duk ya bani. Za ki iya na ce zan iya. Ya ce to yana a ke filin mata, a gabar ke filin yara. Ya ce to shi ke nan. To shi ke nan kwana biyu ne wuri sauran kwanaki na dai ina asibitoci ne. Ko muna da haƙe muna sabon gari ko muna. Na farko dai tun da ban taɓa yi ba, amma duk da haka mun gona ba shugaban gidan rediyo ayyawan bayanai sun tafi mu fara ga wanda za su yi ga wanda za su yi ga wanda za su yi saboda haka sai mu samu mata ko biyu ko uku ko biyu ne ta uku ko kuma uku ne ta hudu mu zauna mu tattauna abubuwan da matan nan suka rubuto a takarda mu karanta sannan kuma mu ma ku ba da namu shawarwaro ku yi kaza ku bar kaza ku daina da mazanku lafiya ku daina da kishiyoyinku lafiya kishiya ba kishiya ba ce yar uwa ce idan kina da ciki ki ka haihu idan ne ruwan mu ta zo ta zama da ke ta zama da yaron ki kishiyar ki ba ta zo ba wani da ga gidan ku da zai zo ka da ruwa ke kishiyar ki ba ta rike inda kuma da yar uwa ki saboda haka ki dawo da ita lafiya kishiya ba kishiya ba ce yar uwa ce nake ba su shawarwari haka
0: daga cikin irin shirye-shiryen da suke faranta wa Hajiya Rai kuma suke sa ta nishadi sannan kuma ta karku sosai a birni da karkara kuma sunanta ya shiga ko ina a fadin Najeriya shine gabatar da zaben sada zumunci wanda har izuwa yanzu Hajiya tana da shekaru 97 amma tana shiga cikin studio kuma tana gabatar da wannan zabe
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraron wannan fili da wannan zabe da wannan gida namu mai albarka gidan Bello Dandago ruwa na ba da mama fitila mai haskawa a dade ana yi sai gaskiya wannan gida na Bello Dandago ina da zaben
2: gida da kuma babu sarai tare da Hajiya Fulani Hajiyayi Fulanin Gabasawa da kuma Hajiya Mariam Baba na Lebo to duka muku da fatan kun yi da kuma fatan ana nan lafiya
0: daga cikin irin waɗanda Hajiya Mariya ta kai su gidan rediyo kuma ta tarbiyyantar da su a wajen karatun sada zumunci akwai Hajiya Umakati Abubakar Jakada akwai Hajiya Hajara Garba Fage da Hajiya Ladi Sadiq waɗanda su ma suka faɗi irin tarbiyya da gudunmuwa da Hajiya Mariya ta yi musu a rayuwarsu ta aiki tare da yabawa da kyawawan halayen Hajiya waɗanda suka sa ta zama uwa a gare su
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni dai sunana Umakati Abubakar Jakada Gwale sunan naki nan kuma na fara aikin gidan rediyo Kano a shekara ta 1985 wato 1985 January 12 ga watan nan na so makarantar zaɓi sanda ya shi har yanzu kuma dai ina ciki kamar shekara 37 ko da shi da bai cikakkiya da ƙudurar Allah amma mun zauna da Hajiya Mariya Daladanci a matsayin uwa ni da mun sunan mahaifiyata kenan saboda haka soyayyar ne guda biyu nake mata da sunan mahaifiyata da kuma girmamata da muka tadda su a gurin su ne iyayenmu su ne kuma suka girme mu saboda haka mun zauna da ita lami lafiya salamu salamu an zauna da ita lafiya kuma duk aikin aljawarta ne a gurin ta duk muke ganin wani abu muke ɗauka muke ciyar da kanmu gaba da yadda dai in mun yi magana ko mun yi karin magana komin wasu nagagamu dai mutane masu sauraro za a ji daɗi tunda a lokacin rediyo Kano ce kawai irin wanda take Hajiya Mariya wani lokacin ta sallama sallama da reku matan gidan nan wance da wance matan wani ko kuma wani da wani ƴaƴan wani to har yanzu ina yin irin ina mata fata irin na alherin Allah daga nan duniya har lokacin mutuwa har lahira ina mata fata na alheri domin ni ba zan ce mata komai ba sai dai Allah ya biya ta biya na Allah muke fata Allah ya biya ta alhamdulillah rabbil alamin
3: mun zauna da Hajiya Daina Mariya Galadanci daga shekara 70 HD na zo rediyo Kano kuma muna da halaka da ita mai karfi ta tana cibanci tana Galadanci ina cibanci kuma dai uba dai tun kafin na zo rediyo Kano kuma da na zo rediyo kuma Allah ya haɗa mu da ita Hajiya Mariya Galadanci tana da haƙuri kuma ita ba mace ce mai son abin duniya ba kuma ba munafunci ba ta munafunci dai na Mariya duk abin da ta za ta gaya maka gaskiya tsakani da Allah wannan shi ne babban nasarar ta
4: da me da me kika koya a zaman da kuke tare da ita
3: wallahi haƙuri haƙuri tana da haƙuri da kuma haƙuri a gurin ta da kuma sauraron mutum kowanne iri ne komai gajiya wanka komai ƙarfinka ita dai na Mariya kowa duk ɗaya ne tana girmama nan tana can da ita a nan na zo na same ta kuma tana yi da haƙuri wannan aiki abin da na koya da ita shi ne haƙuri da karanta kati yadda aka rubuto shi ɓangaren karanta kati ka san waɗansu za su rubuto yadda suka ga dama katin kai za ka yi ƙoƙari ka gyara to alhamdulillah tana tana taimakawa kuma ni dai haƙuri ne nata ba zan kasa cewa ba.
5: Ni sunana Hajara Garba Fage. Hajara Garba Fage mace take zaɓe a gidan rediyon kawai ina zaɓen abu gida-gida. Ina kuma wato mai girma gwamnan Kano Dr. Abba Kabir Musa ina kuma zaɓen shi kanshi gidan rediyon Kano kamar yadda yake. Alaƙar ta da Hajiya Mariya ai ma daidaici a kan komai da ƴaƴanmu da jikokinmu ba wanda zai ce wani Hajiya Mariya komai saboda ita halinta na haƙuri ne ita halinta na sauraron mutane ne. Idan an zo an kawo katin na dama da ake bugowa guda ɗari 35 a lokacin da muka je ina 35 sai a bugo katin sai a aiko shi to Hajiya Mariya sun ce to akwai wanda suke yanyanka katin a gwagwayar ko ce to ba sai ta ce to ku ɗaɗɗauka kuma haka ake yi ku ɗaɗɗauka kuma ta koya mana zama da jama'a ni haƙuri saboda haka ni a gaskiya babu abin da zan ce wa Hajiya Mariya. Na mai da ita uwa, na mai da ita kaka, na mai da ita abokin shawara. A yanzu haka ba za mu kwana uku ba mu waya da ita ba a haka yadda take. Saboda halin Hajiya Mariya yana da kyau sosai musamman na haƙurin nan da san zaman lafiya na zama da jama'a kuma ban taɓa ganin abokin kaɗanta ba ko ba haka ba. Hajiya Mariya tana da kyau sai dai mu mata fatan alheri. Allah ya ƙara lafiya da tsawon kwana Allah ya ƙara mata basira tunda a haka a hagoba tana zaɓanta tare da ita muke yi tare da ita muke yi sa babu abin da za mu ci mata.
0: Hajiya Mariya ta yi aiki da shugabanni daban-daban da suka haɗa da mata da maza inda daga cikinsu akwai Alhaji Bello Mahmud, Alhaji Muhammad ya kasai, Alhaji Babudi Bidda, Alhaji Aliyu Ahmad Getso, Alhaji Bello Sani Galadanci, Alhaji Gali Sadiq, Hajiya Sa'adatu Babaji Muhammad, Mala Abubakar Aliyu Darma, Alhaji Abubakar Abdullahi Ungogo da Hajiya Sa'a Ibrahim wanda duk sun yaba da irin kyawawan halayen Hajiya Mariya da biyayya da girmama shugabanni kamar yadda tsohuwar shugabar ɓangaren FM Hajiya Sa'a Ibrahim ta yi bayani.
6: Sunana Sa'a Ibrahim na zauna da Hajiya Mariya da Ladanci a matsayin ma'aikaciya a tsawon shekaru masu dama kuma mun same ta dama da girminta saboda haka mu da muka fara aiki a lokacin sha'awa suke ramu saboda shi aiki duk wanda baka saba da shi ba ka zo kwarjini da shi a gurinka. An tabbatar da ɗorewarka ta fanni daban-daban da ya ƙunshi aikin rage ko ta rabuja to abin yanzu ya yi sanyi saboda ba sanin dai abin da ta samu a ciki to amma nan ne ya zama to wani ƙarin tagoma shi a magana inda za ka yi ta Hajiya Mariya da Ladanci Allah ya azurta ta da muriya musamman da ya ɗora ta a aikin rediyo ya zama to wannan ba ƙaramin abin alfahari ba ne da duk wanda yake sauraron ta. Na uku kuma sai in zama to tana amfani da basirar da Allah ya bata tana daɗa ana daɗa fahimtar wacece Hajiya Mariya sai in zama to ana gabatar da wasan kwaikwayo a gidan rediyo ana ba ta rufe in ta shiga ciki kuma wasu na jikokinta ne wasu ƴaƴanta amma yanda ka ce in kai ne shugaba to fa kai ne shugaba ba zancen ta ja ko ta yi maka tsaya ko ta yi wani abu kuma iya an ce yau a doroke yanzu za mu ɗora ki to za ta raka a aiwo yarinya ne ya ki fito za ta yi maka saboda murya ce musamman ne a rediyo ya ta fitar maka da karanta ɗin da bayanin yanda ake so tana za in ka ganta tana wasa da dariya wallahi tana da zaka ce ba to waɗannan abubuwa ne da za mu gansu kamar abu ne na yau da kullum amma ba ƙaramin abu ba ne ba ƙaramin jani ba ne ba kaman ilhama bane ba kaman daraja Allah ya yi wa Hajji Amariya ba da tafin shi wannan abubuwa shi yasa ce karfe kuma ba ki kula kuma ga jiki da duk da samun ta ya za ta zo har sai an duba ta Hajji ki a kuma duk da gaba wani ta Hajji za ki zo ki ne da ki nan ki haɗu ni
4: zamani da ya
6: zama babban abin koyi shine rashin kibiya rashin zaben aiki yanzu kana yin mu da mutan shugabanci mun gane mun sani mun gane ne za ka ce zo ga aikin da za ka yi saboda haka aikin ba shi ne a gabansa ba sai duk wannan ne gaskiya shi ne babban abin da zan ja hankali ka kula da aiki sannan aiki duk inda in karfe shida aka ce ka zo ka fara aiki ka zo ka fito ka kama.
0: Alhaji Abubakar Aliyu Darma yana cikin daraktoci da suka shafe shekaru 35 yana aiki da ita ya same ta kuma ya tafi ya barta ya jinjina mata akan kyakkyawar alakarta da mutane.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abubakar Aliyu Darma kuma na fara aikin koyarwa ne 1970 zuwa 1909 sannan kuma na koma aikin radio ne a shekara ta 1979 domin tana aiki ne a ma'aikatar lafiya amma za ta kokari ta kammala aikin ta ta kuma yi su ci gaba da aiki da ƙawar ta Hajji Malam Muhammad Allah ya gafarta mata ko kuma har ma sai

0: Security.
1: Babban abin da ya kamata su ɗauka su zamto suna aiki ne bisa sha'awa ba bisa samun abin duniya, domin mutukar da kwaɗayi aiki ba tafiya da kyau. Sannan na biyu, ita Hajiya Mariya dattijuwa ce mai ƙwarewa, ya buruwa mata da wani alfaci aikin da tuta.
2: Malam Sama'ila Ammai Mai Zare yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zauna da ita a Rediyo Kano, yana daraktan labarai, shi ma ya yaba wa kyawawan halayen Hajiya Mariya.
3: Azulayen da dan jin suna yin to suna na kuma yi Ismail Ambo da zare so ran shugabannin da yake da ita kasa ne shi ta Kano da da nan sai shi Kano kuma so ran dan da gida da aiki sau shekaru 35 da hukumar Rediyo da ta jihar Kano. Baiwar wanda aka sa a yi jagoranci ko shiri ko zaɓe ko da abu da ita nan ba da gudunmuwa yakan ba da tasiri wajen ƙara yawan masu sauraro. Ita ma kuma ta samu wannan nasarar saboda yadda take da balinta da karsashi kamar yadda magabatan mu suka faɗa, kuma kamar yadda muka gani tana yin abu da sha'awa, tana yin abu da iya ƙarfin da ta sa a gaba a iya fahimtar da dai da Hajiya Mariya Galanci. Wannan ya ba mu masu sauraro musamman muka tuna lokacin marigayi mai martaba Sarki Kano da Ado Bayero yana sauraron irin zaɓuɓɓukan ta, dama shi ma abokin rediyo kuma tun daga buɗe ta har alfahim da ba wani aiki yake na jama'a ba, kuma yana gaya mana irin yadda ba shi ne shigar mu suke magana lokacin muna aiki. Wannan ya nuna cewa ta ba da gagarumin gudunmuwa abin koyi ga 'yan baya.
2: Tabbas Hajiya ta cimma burin rayuwarta, Allah ya ba ta lafiya ya raya ta, ta kuma yi gwagwarmaya da jama'a, ta yi aiki da sa'aninta, ta yi aiki da 'ya'yanta, kuma yanzu tana aiki da jikokinta. A daidai wannan gaba, ko Hajiya za ta iya tuno wasu abubuwa waɗanda ba za ta manta da su ba, waɗanda suka shafi na farin ciki ko kuma akasin haka?
4: Ina samu, amma kuma sai a gani ko menene yake haƙura sai ya wuce ni inda muke a cikin haƙuri muke a gidan rediyo a cikin haƙuri muke a asibiti da yaran nan cikin haƙuri ka bayyana da haƙuri ka bayyana da haƙuri shi ke nan.
2: Kasancewar Hajiya Mariya Galadanci uwa ce ga kowa da duk matasan 'yan jarida masu tasowa musamman mata da ma maza, wace shawarar Hajiya take da shi a gare su wadda in sun bi za ta ƙara inganta rayuwarsu ta aiki da kuma ci gaban rayuwa ta yadda su ma wata ran za su yi alfahari kamar matsayin da Hajiya ta kai a yanzu?
4: Shawara ta a gare su shi ne su zauna da shugabannin su lafiya, shugabannin da inda suke tare da su su zauna da su lafiya, su zauna da su lafiya, kuma su yi haƙuri duk inda mutum ya zo ya zama mai haƙuri sai zai yi daɗin zama, su zama masu haƙuri kuma su zai ba da shawarwari kyawawa ga duk waɗanda da suke ƙasa da su ko maza ne ko mata ne, su zauna da su lafiya. Allah ya muku albarka, Allah ya sa a zama lafiya, Allah ya sa a zama lafiya, waɗanda suka gaje mu kuma Allah ya musu rahama, Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama, in za mu dawo Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa mu cika da imani. Saboda muna tare da mu sun ga wannan an kai mana shi asibitin yawa wallahi an kai mana shi asibitin yawa na marmara duk 'yan unguwarsu an kai mana su asibitin yawa na marmara daga gidansu har gidan maƙotansu duk a nan marmara mazansu da matansu a nan duk an kai mana su asibitin yawa kuma mun zauna da su lafiya duk inda suka zanna yanzu wallahi baka ga yanzu suke zanna nan ba. Waɗannan wasu suka yi mana kaza da kaza a asibitin yawa.
2: Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. Da sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan takaitaccen shiri na musamman wanda aka yi akan tarihi da gagarumar gudunmuwa da Hajiya Mariya Galadanci ta bayar a fagen aikin rediyo musamman gidan rediyon jihar Kano uwa maba da mama. A madadin 'yan kwamitin gudanarwa da majalisar malamai ƙarƙashin jagorancin Malam Ibrahim Khalil da Profesa Abdulrashid Garba da kuma Profesa Abdalla Uba Adamu da Profesa Usman Zinnuraini da Profesa Gausa Ahmad da Dr. Awal Yakasai da Dr. Sunusu Umar da Malam Abubakar Abdullahi Ungogo da Ismaila Ammai Mai Zare da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni da na gabatar mu guda ji nake cewa ku huta lafiya.
0: Allah da Allah da ya kawo ni wannan lokaci.

0: kafada mana sunan ka, ka gaya mana sunan
1: shi. Nana Abubakar James ma.
0: Sunan shugaban kasar Najeriya.
1: Bola Ahmed Tinubu.
0: Kafoyin! Ko? Sunan shugaban kasar.

0: Najeriya Bola Ahmad Tinubu
1: ko
0: yawa kwarai da gaske dan naka ɗan makaranta a dagi wai ki sai zama gwamna kai to a sauki a kowa yana so ya zama gwamna to ba za ka zama gwamna ba sai kana zuwa makaranta sai ka zo makaranta ne za ka zama gwamna idan ba ka zuwa makaranta ba za ka zama gwamna ba kun gane na ka turo ka ka zo da wuri in aka tashe ka ka tafi gida da wuri ka je ka yi wanka ka ci abinci ka ɗauko assignment ka yi an gane yawa don haka sai kana zuwa makaranta ɗalibin da baya zuwa makaranta babu ruwanmu da shi kuma zai zamto baya yin komai sai wasa ya je ya tsokana a dake shi ya zo ƙarshe ya zamo ya girma bai san komai ba ana so a zama haka sai ana zuwa makaranta ko to don haka da mu da masu sauraro bari mu ɗan sha ruwa.

0: nan gobe da yake zuwa muku daga tashar nan farin cikin al'umma wato Rahama Radio mai kawo muku shirye-shiryenta akan zangon FM Anita 97.3 da yardar Allah za mu dora shirin wannan gobe shiri ne dai akan ɗalibai domin kasancewa suna zuwa makaranta da kuma gwada fahimtar su akan abin da ake koya musu. Kuma kai za mu dora akan tambayoyinmu, kuna jin mu ɗalibai? To wata nawa muke da shi a shekara? Mace za ta gaya mu ga wata canji ki gaya mana. Bayan sunanki watanni nawa muke da su a shekara?
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Zainab Bashir Suleiman. Watanni nawa muke da shi a shekara? Sune 12.
0: Watanni
1: nawa muke da shi a shekara? Shine 12.
0: Wata goma sha biyu. Allah a tafa mata mana. Muna da watanni goma sha biyu a shekara ku? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. A wani wata muke yanzu? December ko? Shine wata na ƙarshe ani a shekara ko? Ni ma kila fu. A sake mun. Again. Kamar mai rawa. Ashe an yi tafi. Kowa haka ba. Yawwa, makarantar al-Islam ana dan yin wata waka ne da ake ko gurin assembly ko kuma an fita break ko kuma ana yi? Za a iya rera mu? Za a iya? To ai mana waka mu ji da ni da masu sauraro. Wa zai iya ma dai? A to za mu taso mutum hudu sai su zo su rera mana da sauran daya biyu uku hudu ku taso sai ku zo nan ku tsaya ku rera mana. Yawwa, ku zo ku rera mana wakar da ake a makaranta ko yan makaranta na gida suna ji. To a bude baki a fara.

0: kutapa mzu. Kutapa man. Banji badai. Tu akuma azauna. Kai anyi kokarin gaskiya Al Islam School Kano karamar hukumar tarauni dake unguwar Hotoro walawai gaskiya malaman nan suna kokari kuma haka ake son malami musamman iyayen yara a rinka kula da malamai domin su ma su kula da karatun dalibai duk wanda aka kai masa yaro to an kai masa abu uku ne na farko tarbiyarsa na biyu kula da shi bangaren lafiyarsa na uku kwankwada masa karatu dan haka malami gaskiya kamar yadda da ake cewa ya fi uba sai da na taso na ga girman uba na kalli girman malamin to na ga dukkan ma ɗaya ne in ma an ce ya fi din gaskiya ni ba zan musa ba dan malami idan ɗalibi bai da lafiya za ku ga suna ta kai kawo haka in uba ɗalibi bai da lafiya yana ta kai kawo to kun ga malami uba ne in ma bai fi uban ba ko ba haka ba ne to a tafa wa malamai mana to kuna ji na ne yawwa za mu koma wata tambaya an san local gannan local gannan nawa muke da su ƙananan hukumomi nawa ne muke da su a jihar Kano ƙananan hukumomi nawa ne a jihar Kano ga wani nan ya taso ƙananan hukumomi nawa muke da su a jihar Kano sunanka
1: Sirri Shehid Muhammad Shiri
0: to muna da ƙananan hukumomi nawa a jihar Kano
1: sham 44
0: nawa
1: 44
0: haka ne a kafa masa muna da ƙananan hukumomi guda 44 a jihar Kano da a tafa wa Kano mana yawa to wane iya gaya mana ya sunan gwamnan Kano to zo ga wata nan isauri ta saurin ɗaga hannu zo ki gaya mana sunan gwamnan Kano to sunanki
2: sunana Amina Abubakar sunan gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf
0: injiniya
2: Abba Kabir Yusuf
0: to a tafa mata injiniya Abba Kabir Yusuf sai da ya je makaranta kamar kuwa zama gwamna ko in baka je makaranta ba ba za ka zama ba dan haka a dage wa karatu ko ba haka ba ne an san environment environment what is environment what is environment ga wata nan so ki gaya mana
2: Environment is the
0: study. Sunanki, faɗa mana sunanki.
2: Fatima Abubakar. Environment is the study of the total surrounding in which people live or everything found within an area.
0: Haka ne? Kinafuha. And the environment. Gaskiya wannan makaranta tana iya kokarinta wajen koyar da ɗalibai turanci lissafi islamiyya zamantakewa ko ba haka ba ne haka ne to ni ma a tafa min a tafa a makaranta yawwa don haka gidan rediyon rahama ma kullum da suke ba da dama a kawo ɗalibai su baje kwakwalwarsu a cikin wannan shiri na manyan goma a tafa wa rahama rediyo ɗaliban wannan makaranta kun san waɗanda ba sa zuwa makaranta me musu waka za ku yi min tafi wanda ba ya zuwa makaranta ya sake an bar shi a baya
3: akwai iyayen da za su yi kuka masu kin dan su yi makaranta sun ki kuma shi ne baya
0: wanda ba ya zuwa makaranta ya sake an bar shi a baya
3: a da halatta fi komai daɗi yanzu ko sai haram mummuna kan murƙiƙe ta gaban mu da baya
0: wanda ba ya zuwa makaranta ya sake an bar shi a baya
3: an saka haka ka je makaranta kai kai ne mai kuka gashi kai baya kai ne baya
0: wanda baya zuwa makaranta ya sake an bar shi to dan Allah a tafa wa malama malama Samira Bello Ali Idris ko eh kamar haka daji malama Samira Bello Ali a dada kafar mata kun ga tayi wakar wanda baya zuwa makaranta ya sake an bar shi a baya ya zama bai da amfani ko ba haka bane su ma iyaye ya kamata duk sanda suka tura yaro makaranta su rinka kula yana zuwa su rinka attending meeting na iyayen yara su rinka duba abinda ake koya wa yaro anan za su gane ma yana zuwa in yana zuwa ba yana mai da hankali in ba mai da hankali ta ina za a gano bakin zaren wasa ne abokai fahimta ce ba rayi ya za amma ka tsaya katsam dan ka kai je makaranta kai je kai baka sani ba wannan ba abu bane mai kyau ko ba haka bane kai kuma dalibi musamman mai gudun makaranta in kana jina ahir yawa ahir a kula a daina gudun makaranta a je makaranta domin a zama babba gobe taken shirin namu shine manya
4: gobe
0: sai ka je makaranta za ka zama babba gobe abinda ake nufi gobe kana so ka zama gwamna kina so ki zama commissioner kana so ka zama president kamar Bola Ahmed Tinubu ko ba haka bane za ka so kai ma a ce ga makarantar wani ko Sharif wani Sharif ga makarantar sa can mai gudun makaranta ya tafi gona ya je ya ga rana shi ne bulkun dan haka a dage wa zuwa makaranta kun ji ko to masu sauraro lokaci ya cin mana kuma anan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na manyan gobe a madadin gidan rediyon Rama farin cikin al'umma mita 97.3 a kan zangon FM da suke kawo muku wannan shiri na manyan gobe a kowane sati da shugaban sashen shirye-shirye na wannan gida Nura Abubakar Musa sai wanda ya daukan mana shirin akan na'ura ya tabbata ya zo gare ku Bashir Al'ali ni da na shirya na gabatar Idris Kasim Hausawa nake cewa mu haɗu a mako mai zuwa

0: kowar matasa
1: shin mace gudunmuwa ya kamata su baya
0: menene matsayin su kuma da kalubale suke fuskantar wannan siyasa Mustafa Sarki a cikin shimfidar ka ta buɗe mun shiri na mu'amalar rana za mu so ka gaya mana game da masu sauraro su fahimci wasu wane ne ma matasa a cikin harkokin siyasa
2: tsarin kuma na kuma masu sauraron mu a karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullah wato kamar yadda mai gabatarwa ya tambaya dangana da matasa su wane ne

0: abin takaicin shi ne babu wato ainihin katakus a halin yanzu da ake dama ba da matasan ma'ana matasan sun zama koma baya a harkar makarantu a harkar ayyuka haka a harkar siyasa ita kanta matasan duk da wannan kasan da suke da shi mafi tsoka to su ne wato ainihin koma baya a wannan rayuwar da muka tsinci kanmu wanda wannan shi ne wato ainihin ƙalubale mafi girma wanda a baya za ka ga cewa iyayenmu na wancan lokacin suna tarbiyyantar da matasa ma'ana tun daga tasowarka a shekarun ƙuruciya ake nuna ma wannan abu kaza daidai ne wannan abu kaza ba daidai ba ne ne ana ganin cewa gobe idan an waye gari kai ne shugaba jagoran al'umma amma yau mun waye gari cewa da matasanmu wato ainihin sun koma baya kuma wato ainihin ko a jikinsu ko ƙunƙula abubuwa barkatai na rashin ɗa'a na rashin daɗi sun yawa in ba da ni abubuwa na wato ainihin shagaltuwa na zamani da suka shigo kuma matasanmu suka karɓe su hannun gugu wanda a baya za a ga matasa suna baya-baya da su a matsallaka wato ainihin harkar makarantu a baya za ka ga cewa matashi yana zage dantse lokacin da ya kai wato ainihin abbacinsa na wannan shekaru na underage a lokacin yake ƙara himma yana wato ainihin kwaɗayin ya ga cewa ya zama mutum amma yau a yanayin da muke ciki ko rayuwar da muke tsinci kanmu a ciki shi matashi yana rayuwa ta ƙunƙuna baya kallon cewa shi kansa ruhi ne na al'ummar da yake zaune a cikinsu matasanmu ba sa kallon cewa wata rana fa su ne jagororin al'umma domin ne an samu wato ainihin rashin ƙunƙuna daga wato ainihin community development da ake tattare da su a unguwanni za ka ga cewa matasa sun ɗauko suna yin abubuwa kaza ba za a tsawatar musu ba za a nusar da su cewa wannan abin da kuke fa ba daidai ba ne ba akwai iyayenku akwai ƙannenku akwai ɗan uwanku saboda haka ku sauka daga wannan gwadaban da kuke ɗauko wancan ba a nusantar da su saɓanin a baya duk lokacin da matashi ya sauka daga layi ya ɗauko wani layi baƙo za a ga wato ainihin an yi ca a kansa ko da wato ainihin maƙoci ne zai ce wani ai ɗan maƙoci na ne saboda haka ina da damar da zan taka ya kirawo shi ya masa wato ainihin faɗa yau mu kalli wato ainihin tarbiyyar a kan kirkanmu ta matasa yanayi na aski ko yanayi na wato ainihin shiga wani bag dressing da za a ga mutum ya yi ya sanya wato ainihin irin wani gajeren wando haka ko na bal ko kuma wanda ba duk abin kunya ne a ga matashi ya fito cikin unguwa yana ta yawo da irin wannan yana jin amma yanzu ba kunya irin wato ainihin kamar abin da ya shigo a yanzu ya zama abin shan sigari ko shisha ko wani abu da wato ainihin matashi ko da yana irin wannan abin to a koyi yake yin sa baya so ya fito ya bayyanar da su saboda ne yana tsoron cewa wannan ina jin kunyarsa gobe idan na je neman aure gidansu ko idan na je na ce a je za a tambayo min aure ba zai je ba ko kuma shi ne na gani unguwarmu masallacin da yake kusa da mu shi ne mai mani malamin ƙanwata ne ba malaminsa ba malamin ƙanwarsa amma yana jin kunyarsa saboda mu tasiri na tarbiyya ta baya
1: to na gane cewa mun ji tafasirki duba da cewa shirin namu ne su muke mu duba kacukan ga gudunmuwa da ƙalubalen da su matasa suke da shi a cikin harkokin siyasa mu duba yadda rayuwar matashi take da uban gidansa a harkar siyasa wanda aƙal

0: fito yana tare da ɗan siyasa yana binsa, amma bai san manufar bin nasa ba. Me manufar bin nasa? Ba yana binsa ne wai don ya ɗau ƙofa ya ba shi ta aiki ba, ba yana binsa ne wai don ya nemi wani private sector ya ajiye shi a wurin ya riƙa samun wato ainihin karo da sisi ba. A'a, yana binsa ne don kawai ado a ce ina bayan wani banga na siyasa, shi wanda shi ne wai adansa shi ne kafafarsa, ko kuma yana binsa ne don wani abu da zai face shi na ɗan lokaci, ko a ce an ɗau wani abu an baka da zaka je ka kashe wani taro sisi ɗan ƙalilan. Wannan shi ne wato ainihin babban
1: ake ba manufa.
0: Babu manufa. Matasan mu sun shiga jikin 'yan siyasa amma ba su da manufa. Shi yasa za mu ga wato ainihin kashi 40 yanzu na matasan da suke siyasa banbaɗanci suke. Daga 'yan banga zuwa ƙaramin 'yan banbaɗanci. Saboda kullum idan ka zo wurin mai gidan naka kuna siyasa tare da shi, kana ɗanɗan kana shayensa, ba za ka iya fitowa ka gaya masa matsalar cewa a unguwarku akwai masu neman admission mutum kaza ne, marayu ne, iyayensu sun rasu, suna buƙatar taimako. A unguwarku akwai wato ainihin yara drop out da tun daga matakin secondary level sun daina zuwa makaranta, a taimake su a mai da su wannan
1: buƙatar al'umma.
0: Buƙatar al'umma na community, amma shi yana kallon cewa wata buƙata zai samu a karan kansa da zai je sai shadda wikendu ya sa ya karya shiga ya sa ya canza waya ya ci zuwa ya shiga cikin gari. Wannan shi ne babban ƙalubalen matasan mu a siyasa. Siyasar muke yi ko kuma mu ɗan siyasar muke babu manufa, ba mu san dalilin yin ta ba. Wanda ya kamata a ce matashi ya shiga siyasa a ce yana da ambition cewa ina bin mai gidana ne saboda ni ma ina fatan nan gaba ya ɗaga hannuna in zama wani. Saɓanin a baya za ga matasan da suke bibiyar 'yan siyasa suna musu biyayya ne saboda ne suna so su achieve wani goal,
1: suna akwai wani
0: mataki, suna akwai wani mataki da za a kai kuma a ce matasan su jawo. Kamar yanzu idan ka kalla ma da iyayen gidan da matasa kusan an raina kowa saboda menene? Buƙata ce ta shiga tsakani, buƙata ce a tsakiya. Shi Ubangida ya san cewa wani yana bi mani ko kuma yana min aiki ne ina sa ya kaza saboda yana da buƙatar ko wani abu da yake so in ɗauko in bashi, ko kuma ta bayan fage yana zuwa min da buƙatar kansa ba ta al'umma ba. Wannan shi ne wato ainihin babban ƙalubalen matasan mu a siyasa, wanda idan ba mu da gaske ba mu kuma wannan abun takaici a ban sani ba, amma ni a ƙididdiga ta da iyarsa ina da nai wannan abin ya fi faruwa a ɓangaren mu na arewacin Najeriya. Mana mu ɗan arewa mu ne muke zaune Karazin, domin ne su ɗan kudda suke ɗauko mutanen su sako da su a harkar siyasa. Za ka ga cewa matasan da suke shigowa cikin wannan fanni na siyasa suna da dalilin binsu, kuma ana wahalta musu. Mutum ya shiga siyasa a kudu ko kuma yana bin ɗan siyasa yana matashi don saboda ya samu ofa. Ofa kuma ba wai irin kowai wadda za a ce kowace iri ba. Waje yake nema mai so kamin nan ke ya makale a can
1: ma ya ce mutu
0: shi ma ya ce ba shi kansa kuma haka za a nemo masa. Sai da haka yana samun ruwa ta sha zai je wato aini ya ci gaba da harkokinsa ne sai ya kai wani mataki a aikin yana matashin kuma zai sake dawowa siyasa. Kaga su suna da manufa amma mu ba mu da manufa. Matasan mu abin takaici muna fara siyasa ne tun daga kwaleji tun daga jami'o'i, amma muna zuwa muna haɗuwa da 'yan siyasa mu sai mu ɓata ma'anar da ta sa muka shiga siyasa.
1: To sarki mu ɗauki waɗanda suka shigo da kyakkyawan manufa, tunda a kiyasin ka ba za a rasa waɗanda suka shigo da manufa ne kyau ba.
0: Gaskiya
1: al'amari ya canja a Najeriya, matasa duk inda suka kai da ƙwarewa
0: na
1: jajircewa su ne kamar su ne ko baba a harkokin siyasar Najeriya. Wannan kakar zaɓe wata ce tun kawo mutum 2027 jam'iyyu da yawa sun fito da takarda da shaidar cewa za ka zama ɗan takara. Kuɗi ake magana muhimmi ne yawai, kuma yabartar matashi ko mai kusancinsa da al'umma ba zai iya fito da wannan kuɗin
0: da aka nema
1: ba. Har zai yi mallaka.

0: wannan ta sa wato ainihin a matashi kamar yanda kai mai gabatarwa kai magana ba shi da na wato ainihin wani a dalilin sana matsawa na cewa siyayi siyasa domin na farko shi kansa matashi yanda bai a tallata kansa a cikin al'umma shine zama na cewa yana da wani managantan ayyuka tun daga wato ainihin community ɗinsa ana community development ya taimaki rayuwar wasu daga cikin waɗanda yake rayuwa da su babu wannan na biyu a su waɗannan dattijawan har yanzu su ne suka wato ainihin riƙe jam'iyya idan aka zo za a ce wato ainihin kashi 50 an rage wa mata da matasa da nakasassu ma'ana 50% kenan to amma an shigo da su ma'ana an shigo da su amma kuma idan ka kalli abin da ake an ce an wato ainihin bawa matasa kashi 50 da mata da nakasassu amma kuma idan ka kalla ko da ga kuɗin a sayan fam tun daga na wato ainihin na gani ina so da na wato ainihin ɗan tsayawa takara shi kansa za a ga cewa wato ainihin an sa shi ya fi ƙarfin matashi na farko ƙalubalen matashi a wannan harkar ta siyasa wanda yake da sha'awar yin takara kuɗi sai ma zai nemo kuɗin nan dama shi ya ƙirce su ya shigo bana ya shigo ne yana matashi domin ya samu taimaki al'ummar da ya taso a cikin su so saboda haka ba shi da wani waje da ya investin ba shi kuma da wani aiki mai ƙwari a hannunsa sannan kuɗin da ake nema a shigo siyasa da su sai na zai je ne shi saboda haka wannan tarin manifestation na matashi ya cika littattafansa yana so a ba shi dama yana da manufofi dole ba ka san sai haƙura saboda rashin kuɗi na biyu rashin uban gida
1: a siyasa
0: iyayen gidan ba za su tsaya ma ba iyayen gidan ba za su baka kuɗin da za ka yi harkar siyasa ba domin me suna ganin cewa idan sun baka za su juya ka to kai kuma matashin da ka shiga siyasa da manufa ba ka yarda ku anya wani uban gidan ka ya zama da cewa shi zai ce yi kaza kar ka yi kaza kana wakilcin al'umma to duk matashin da wato ainihin ya shigo siyasa da manufa da ma'ana za ka ga cewa uban gidansa ba zai yarda cewa ya sami kuɗi a kansa ba sai da ni yana ganin cewa in wannan ya zama to fa ba yanda zan yi ba zai ji ne ba zai jiyu ba to wannan ƙalubale na farko kenan na matashi na biyu matasa mu kanmu bamu da ilimin siyasa ilimin ita kanta siyasa babu da su babu da ita
1: kuma al'umma na kokawa cewa akwai matasan da yawa da aka buga su amma kuma suka
0: gaza saboda menene rashin ilimin siyasa matashi ne yana siyasa ko kuma ya shigo ɗarin siyasa amma ya iya nemi ilimin siyasa ya je samu malami wanda zai nusantar da shi cewa abu kaza shi ne kaza ai an yi wato ainihin ɗan siyasa irin su Malam Aminu Kano irin su Marigayi Abubakar Yemi su irin su Marigayi Gwamna Sabo Jinzu kuma su rubuta littattafai na siyasa nisa matasan ba sa bibiyar littattafansu su janda aka gubar na su janda wato ainihin ake tara taro da sisi akan a zo a yi takarar ba ko kuma a zo a fito da wani mu ne sa matasan mu ba za su koma irin wancan wato lokacin na baya ba a yanzu matashi kawai ya shigo siyasa ba shi da ilimin siyasa iliminsa kawai ne mai zai zama ya za a yi tara wani abu ya canza gida ya canza mota ya canza abokai al'ummar da kake rayuwa a cikin su baka da manufar naka canza su saboda haka ka shigo siyasa baka da ilimin ta waɗanda suka wato ainihin gudun waya ta siyasa a baya da ka je ka nemi tarihin su ba wani da ake ta kiransa ake ta cewa shi ne kaza a siyasa wata waya taka
1: wannan ilimi ne in ka suka fara siyasa
0: tun daga haka ne ba su ce su suka fara har suka zama abin da suka zama
1: ba mamaki ba a shekarun ka kai ka girme
0: a girme musu ai da yawa akwai ƴan siyasa da ba su yi aikin gwamnati mai tsayi ba a yau kuma su ne har yanzu ake damawa a wancan lokacin kawai aikin da suka yi na ɗan wani lokaci ne ya zo kamar temporary suka shigo fagen siyasa kuma ba kuɗin amma ne saboda manufa da kuma sanin ilimin siyasa muna magana da wani ɗan siyasa yana cikin dattijawan matasa a yanzu ke gaya min cewa a ƙasa da yake zuwa gidan Malam Aminu Kano da sai da kawai zai zo na ca in ya ji AAI daga unguwarsu da zai zo na ca
1: ya tabbata akwai wani
0: sako ya tabbata shi wani sako da zai jiyo kuma haka wato ainihin jure rana zafi inuwa kuma yake kuma irin suna da yawa akwai wanda za su ɗauko ƙafa a wancan lokacin na siyasar da ake siyasa ta gaske daga wannan local gwamnan tsin namu na kusa da wato ainihin birane irin su kura tofa da wakin tofa su shigo cikin Kano su zo su saurari lacca ta siyasa
1: a tashi su koma
0: nisa matasan mu ba sa wannan yau matashi shi burinsa ko da waya zai ɗauka ya yi tallan wani a ubangidansa ko kuma wani wato aini wanda yake da manufa a siyasa gurin sa a dawo ni dan matayin kanina a bashi
1: masu sauraro

0: cewa matasan mu sun kai gaci ne ko wani ya tsaya musu ko kuma a'a an ji an ciwo gashi ko har ka kasuwa an yi bude kasuwa har aka sai fam aka mallaka aka shigo ko ga kuma harkar tantancewa ta shigo jam'iyyun siyasa nan da dama sai sun yi abubuwa na horawa a rayuwa a taji a tantance wani sun zuciya ya shigo
1: national interest
0: wata kauna ta shigo na san takara da ba daga irin wannan halin sai ka ga matasan duk ana ta komar da su ba yayin da aka ce an taho da mutane goma an rairaye mutum uku ne suka rabuwa suka gaba matashi koya wani ina gizo ke sada
1: wato ainihin duk wannan yana cikin ƙalubalen rashin haɗin kai ba mu da haɗin kai matasa idan da za mu ture kanmu mu haɗa kanmu mu nuna cewa mun kai wani matsayi cewa tun da har muna da percentage na wajen kashi 65 a cikin al'umma domin kai matakin da za a ba mu dama a wannan fagen mu nuna wa su waɗannan dattijawan ko manyan da suka kankane cewa ba sa so matasa ci ya taso in ma ya taso ya gama abin da zai da an yi matakin tantancewa tebur ya zo sunansu ya zo gaban su zai zama na cewa an kace an rore an wato ainihin mallar da sunan matashi a gidi rashin haɗin kai a juna mun ki haɗa kai domin ne mun ki mu taimaki ɗan uwanmu matasa kamar wanda magana a baya na daga cikin ƙalubalen shi ne kwaɗayi kwaɗayi ya sa wato ainihin muna kallon matashi a waccan jam'iyya sai mu dinga dattijo ko kuma ne wato ainihin shekaru a cikin waccan jam'iyya to da za mu haɗa kai ya zamana cewa wato ainihin matashi yana can a je a bugin matasa ne a bayansa kuma ya zamana cewa ana zargin cewa bore fa zai iya biyowa bore a siyasa ba laifi ba ne ba kuma matasa mun kai munzalin da ba mu wa bore cewa abu kaza muke so mu wannan matashin muke so shi ne average ɗin shekarunsa ya kai a bashi dama shi ne yake da kaifiya da tunanin tsaftatacce har yanzu tunaninsa bai gurɓace ba bai fara gurɓacewa da ya ɗauko ya kasa ko kuma ya ɗauko ya haɗa shi da abu kaza ba domin kina haɗa kai ya zamana cewa mun naba wa ƴan uwan mu baya
0: su kansu matasan akwai rashin haɗin kai
1: matasan akwai rashin haɗin kai wannan shine wato ainihin ƙalubale da kuma abin da muke riska idan ma an je tantancewa sai a cire sunan saboda ana ganin ba mu da haɗin kai da ba mu gore ba mu da haɗin kai da ramu ɗaga hannu amma yau ga muna da haɗin kai idan wato ainihin jam'iyyun nan sun zo ai ba ma a iya siyan fam ɗin ba ma yaushe siyan fam ɗin zai zo jam'iyyun nan ana maganar state assembly sai ka zo ka sa wajen naira miliyan 7 sannan ka ka mallaka ka sai na gani ina so naira miliyan 3 ka zo ka sai na miliyan 5 da kake sha'awa tsaya ka kara naira miliyan 4
0: kuma an tabbata
1: matashi na ya
0: kama na kyan mu
1: sai ka sai mu ka kama
0: kuma shi ko sai
1: ka kara zai iya zuwa ma gaban takara wanda ita tantance wannan kanta kamata ya ace wani yana takara to kafin ma ya siyo fam a kawo shi gaban stakeholders inda ana fara ne da kansu su waɗannan dattijawan da suke mazaɓa ko local government ko kuma wato ainihin jiha su fara zuwa gaban su kar a yadda zai siyo fam ɗin idan wato ainihin committee ne ba su yi mai fam su dakata da haɗa taro da sisin su ya zo a tantance shi kai da ka zo a matsayinka na matashi menene manifestation ɗinka ina manufofinka suke kuma na tanadi kake da shi tun da community ya zama na muna da wannan
0: to sai dai ni gaban sarki na ga ta wata gaba mai matukar muhimmanci waɗannan stakeholders ne na wanda suke tantance dan takara kafin a je ga gaban da ake bukata ko a je ga gaban wani mai mulki ko gwamna ko makamancin haka wannan suke kalla a matsayin

0: abu da suke kallo na cewa wani al'umma suke so ko wani a'a kawai suna kallon wani ne zai biya musu bukata kai tsaye wani shi zai biya musu bukatar da suke so shi ne sun daga waya sun ce kai abu kaza ba ne yana rawar kafa zai shi kai ba ba so a yi abu kaza zai bar shi al'umman mu rashin amincewar al'umman mu mu kan ba al'umma mu yadda cewa ba mu mara mata shi ba wato yadda al'umman za mu dunkule mu ce za mu marawa na baya da ya wasu mutane tsirari mutum shida mutum goma mutum ashirin kan za su ce su ko da su cire al'umma wajen miliyan kaza ko dan takara ka tsalla ko mazaba misali mutum 1500 ne za su je su dangale amma da mana cewa mutum 8 ko goma kai su za ce sun cire kaza mu kanmu al'umma sun kasa amincewa da rana matashi ne dan takara da jaltacce nagartacce
1: komai nagartarsa
0: komai nagartarsa saboda menene ba za mu fito mu mara masa baya ba kawai ana kallon cewa a ai ba shi da kuɗi an ya samu takarar ba zai iya ba a baya babbar jam'iyya to wannan su kansu wato ainihin suna cikin rawar da wato ainihin su stakeholders suke taka magana ta gaskiya kai tsaye na fito na ce manufarsu suke karewa ba ta al'umma ba domin wato ainihin idan da manufar al'umma ba su kalla matashi zai fito ina da manufofi kyawawa ya yi wato ainihin al'amura na alkhairi a unguwanninsu ya yi wato ainihin a lokal gwamnatinsu amma yana da kuma tari na mabiya amma sai ga wani ra'ayi ko wani son zuciya ya sa an ajiye shi
1: to mu ji da sarki lokacin da mu ya tare gangara na shi ne masu sauraro in

0: ba sarki ne mini kalma ka ta ƙarshe cikin wannan shiri.
1: To kalma ta ta ƙarshe a fata na ga al'umma na matasan mu shi ne matasa su tsarkake zuciyoyinsu wajen shiga fannin al'amuran siyasa, sannan su kuma al'umma su kalli wato ainihin matasa su ne wato ainihin gobensu, su ne miro na wato ainihin gobensu da nasu gina wa 'ya'yansu. Wannan ya kamata, waɗannan abin guda biyu ya kamata mu kalla. Ba mu kyakkyawan shugabanci.
0: Ina godiya ƙwarai da gaske ga Mustapha Sarki da ka samu lokaci muke wannan tattaunawa, kamar yadda na faɗa musu sauraro sai ku kasance da shirin duniyar

wata kotun tarayya a Abuja ta soke tsarin dokar zabe da ta sa jam'iyyu yanzu suna da damar mika sunaye da rijistar kundin ƴaƴan jam'iyyar har zuwa watan Satumba. Kwamitin tarayya ta tabbatar wa ƴan Najeriya cewa zuwa yanzu ba a tabbatar da ɓillar cutar Ebola ba a nan Najeriya. Tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya koka da ƙaruwar tasirin ƴan banga a siyasar Najeriya. Gwamnati har yanzu ta tarayya ta sanar da fara biyan kuɗaɗe na tallafin karatun shekarar 2025 ga ɗaliban da ke karatu a ƙasashen ƙetare. Daga waje Burtaniya ta ware sama da naira miliyan wato dala miliyan 26 a matsayin tallafi domin taimakawa wajen rage tasirin cutar Ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo.

lokaci da abin ya shafa, inda ya kowane lokaci daga yanzu za a fara biyan ɗaliban. Don haka ya buƙaci waɗanda abin ya shafa na su ci gaba da duba asusunsu na banki domin tabbatar da cewa nasu kasan ya isa. A cewar Alhausa ministan ilimi, wannan na daga cikin ƙoƙarin gwamnatin Tinubu na samar da walwala ga ɗaliban da suke karatu a ƙetare domin su dace da tsarin manufofin sabunta fata na shugaban ƙasar. Gamayyar ƙungiyoyin wayar da kai a nan arewacin Najeriya sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta koma tsarin shugabanci na Prime Minister domin shawo kan tarin matsalolin tsaro da suka addabi ƙasar nan. Ƙungiyoyin sun bayyana hakan ne yayin ganawarsu da manema labarai a Ibadan babban birnin jihar Oyo, da yake ƙarin haske game da dalilansu na gabatar da wannan buƙata. Jagoran gamayyar Muhammad Lawal ya ce tsarin da Najeriya take a fannin shugabanci a yanzu ya gaza samar da mafita ga abubuwa masu yawa waɗanda suka haɗar da batun tsaro, talauci da ma rashin aiki ne, musamman a yankin arewa. Lawan, wanda shi ne jami'in gudanarwa na ƙungiyar da ke da rajin farfaɗo da Najeriya ta CRG da shirya arewa maso yamma, ya ce gamayyar tasu ta taru a Ibadan domin gabatar da rahoton ayyukansu da kuma miƙa takardun buƙatar komawa kan tsarin shugabanci na Prime Minister. Ya ce gamayyar tasu na da buri na ganin Najeriya ta tafi ƙarƙashin manufofin daidaito da adalci da girmama kowane ɓangare da al'ummarsu, inda ya ce hakan ne zai ƙara samar da fahimta da kuma ɗorewar zaman lafiya. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa zai mayar da hankali akan sauran muhimman matsalolin siyasa da ƙasar nan ke fuskanta a wa'adinsa na bango na biyu. Ya ce halin yanzu gwamnatinsa ta fi mayar da hankali akan tattalin arziki da tsaro. Yana mai jaddada cewa waɗannan abubuwa ne masu matuƙar muhimmanci ga cigaban ƙasa. Shugaba Tinubu ya bayyana hakan ne a Legas yayin taron ƙaddamar da littafin gamayyar ƙungiyoyin siyasa da kuma bayar da lambobin yabo ga masu rajin demokuraɗiyya da abokan hulɗarsu wanda sakataren ƙungiyar na ƙasa IOF da kunya shirya. Shugaban ƙasar, wanda tsohon gwamnan jihar Ogun Olusegun Oshoba ya wakilta, ya ce wasu marasa kishin ƙasa da ke adawa da manufofi da shirye-shiryen gwamnatin Tinubu su ne ke haddasa matsalolin tsaro a ƙasar nan, yayin da yake yaba wa Nadeko bisa rawar da ta taka wajen fafutukar dawo da demokuraɗiyya. Tinubu ya ce da ba a dawo da mulkin demokuraɗiyya ba, da shi kansa bai zama shugaban ƙasa ba. Oshoba ya kuma bayyana cewa gwamnatin Tinubu za ta mayar da hankali wajen magance muhimman matsalolin siyasa da ƙasar nan ke fuskanta a zangon wa'adinsa na biyu. Gwamnatin tarayya ta nuna damuwa a kan raunin tsarin shugabanci, rashin ingantaccen tsari wajen bayar da ƙididdiga da kuma yawan rikice-rikice da ke faruwa tsakanin kwamitocin gudanarwa da kuma shugabannin hukumomin gwamnati. Gwamnatin tana mai cewa hakan na ci gaba da shafar amincewar jama'a da kuma ingancin ayyukan hukumomin. An bayyana hakan ne a Abuja yayin wani shirin horar da shugabannin hukumomin gwamnati, shugabannin kwamitoci da mambobin hukumomi da ma'aikato, wanda hukumar bunƙasa gyaran ayyukan gwamnati ta ƙasa tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya da ake kira Steve Town suka shirya, da yake jawabi a wajen taron Director General na hukumar da Suki Ibrahim Arabi. Ya ce ƙaruwar buƙatar jama'a na ganin an tabbatar da gaskiya da ingancin aiki ne ya sa ya zama wajibi jami'an gwamnati su fahimci ta tsarin shugabanci da ke da nauyi a kansu. Arabi ya ce an shirya horarwar ne domin wayar da kan mahalarta kan tsarin shugabanci, kula da kuɗaɗen gwamnati, dokokin sayarwa, ɗabi'ar aiki da kuma hanyoyin sa ido a kan ayyuka domin ƙarfafa ingancin hukumomin. Ya ƙara da cewa horarwar za ta taimaka wajen rage rikice-rikice da ke yawan tasowa tsakanin kwamitocin gudanarwa da kuma shugabanni a hukumomin gwamnati. Gwamnan jihar Rivers Simiyu Layi Fubara ya sanar da janye takararsa ta zaben fidda gwani na gwamnan jihar a jam'iyyar APC da ya gudana a yau. Fubara ya bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da ya fitar ko ya sanya hannu da kansa a jiya Laraba, inda ya ce zai mara wa duk wanda ya sami tikitin takara a jam'iyyar APC baya. Gwamnan ya ce ya ɗauki matakin ne bayan tattaunawa mai zurfi da iyalansa da ko abokan

0: an zuba jari a hanyoyin sadarwa domin inganta ayyukan sadarwa a fadin kasar nan. Rahoton ya bayyana cewa masu ruwa da tsakiya bangaren sadarwa sun ce karuwar masu amfani da intanet da ayyukan zamani na bukatar faɗaɗa kayayyakin sadarwa domin rage matsalolin tangarda da katsewar sadarwa. Sun kuma bayyana cewa ƙarin zuba jari a bangaren zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin digital tare da samar da sababbin damar kasuwanci da ayyukan yi ga matasa a Najeriya. Naira ta sake yin rauni a kasuwar canjin kuɗi sakamakon ƙarancin shigowar daloli a cikin kasuwa. Bayanan kasuwar canji sun nuna cewa buƙatar daloli na ci gaba da ƙaruwa yayin da yawan kuɗin waje da ake samu ba sa isa ya wadatar da buƙatun masu neman canjin kuɗi ba. Masana harkokin kuɗi sun bayyana cewa sauyin na ci gaba da nuna irin matsin da kasuwar canji ke fuskanta duk da matakan da gwamnati da babban bankin Najeriya ke ɗauka. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawin Sheka a labaran Rahma.
1: Lawin Sheka da wannan ƙoƙari. Kamfanin sarrafa shinkafa na Fortune Rice ya mayar da martani a kan rahotanni da ke yawo cewa Nigeria ta rufe masana'antar da ke sharaɗa bisa zargin kare dokokin muhalli. Kamfanin ya ce yana girmama rawar da hukumar take takawa wajen tabbatar

yankin. Kamfanin ya bayyana cewa yana gudanar da ayyukansa bisa dokokin ƙasa, tare da cewa ya bayar da gudunmawa wajen bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi da kuma ƙara wadatar abinci a nan jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. Kazalika ya ce ya lura da koke-koke da ake gabatarwa dangane da ƙurar da ake zargin tana fita daga masana'antar, amma tuni ya fara ɗaukar matakan gyara da inganta tsarin kula da muhalli. Poultry Rice ta kuma musanta zargin cewa ta yi Bruce da tattaunawa da hukumomi, tana mai cewa ta ci gaba da aiki tare da hukumomin da abin ya shafa domin warware waɗannan matsaloli da aka gano yayin bincike. Kamfanin ya yi da cewa lafiyar mazauna yankunan da ke kewaye da masana'antar na da muhimmanci a gare shi, kuma bai taɓa yin wani abu da gangan da zai iya jefa lafiyar jama'a ko muhallinsu cikin haɗari ba. Har yau kamfanin ya ce yana aiki kafaɗa da kaɓaɗa da ƙwararru masana muhalli da hukumomin da abin ya shafa domin magance sauran matsaloli bisa tsarin dokar ƙasa. Sannan ya kira da jama'a da su guji yaɗa bayanai da ba su da sahihanci da kan iya haifar da rashin fahimta ko ɓata suna. Wannan sanarwa ta fito ne daga manajan daraktan kamfanin, Shehu Dalhatu Shehu. Labarai da rahotannin muna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahama Radio, na da shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM.

0: tsaye ku zo mu kwance bakin angaren shirin namu na yau da jin wani roko da al'umma mazauna garin Kanzi suka shigo da shi wanda suke roƙon gwamnan Kano da sauran mahukuntan karamar hukumar dawakin kudu da su taimaka su gyara musu hanyoyin shiga garin nasu wai ko su ma sabon ƙirji su ce sun kwankwada roman demokuraɗiyya to amma dai bari na tsam mu ji roƙon daga bakin al'umma mazauna garin na Kansi
1: sunana mu dai sir Hamza Kansi daga karamar hukumar dawakin kudu muna kira ga mai girma gwamna da ya taimaka mana hanyar da su taso daga lahadin makole zuwa cikin garin dawakin kudu wanda aka yi mana alƙawarin cewa za a yi wannan hanya kuma yanzu gashi damuna ta sake nema ta dawo wannan hanya tana nan ba ta biyuwa maza da mata ba a iya tafiya a mota ko a mashin idan aka yi ruwa dole sai dai ka haƙura ba mu da asibiti a kusa wanda dole sai mun yi tafiya kilomita 8 ko 9 sannan mu isa ga karamar hukumar dawakin kudu mata suna shan wahala wajen haihuwa wajen zuwa asibiti da sauransu mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf shi ne wanda ya yi mana alƙawarin lokacin da ya zo kamfen karamar hukumar dawakin kudu matasan gari da wannan ƙungiyoyi da suka haɗa wannan garuruwa guda 8 muna bibiya ta ƙarƙashin ɗan majalisar mu na jiha Abba Makama Gano shi ma kuma yana iya bakin ƙoƙarinsa domin tunatarwa ga mai girma gwamna amma yanzu idan damuna ta riga ta zo wallahi hanyar nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan babu ta inda za mu huta mota ba ta wucewa da ake ruwa sai dai ka haƙura ko ka haƙura da mota ko kuma ka zago ta dawaki ka zaga ta sauko sannan ka ce za ka zo Kansi idan ko kana kore to ba kama da mafita ko idan kana cikin busa sai dai ka bar motar ka a cikin garin dawakin kudu ka nemi mai babur in babu ka tafi an yi ruwa kuma ka nan da kafa ka tafi a ƙasa domin karamar hukumar dawakin kudu yake ce mana shi ne ita kanta wannan hanya shi ma an rubuta an turo mai girma gwamna a nemi masa tini domin yadda za a muga an zo an yi wannan hanya.
0: To sai dai a gefe guda kuwa ma iya cewa abin da yake gidan goje shine a gidan ƙaura kamar yadda su ma al'umma mazauna garin Katarkawa su ma ke kira ga gwamnan Kano da ya taimaka ya gyara musu hanyar garin nasu tare da samar musu wasu abubuwan more rayuwa a garin nasu na Katarkawa da ma ƙaramar hukumar Warawa amma dai bari mu ji daga bakin Muhammad Sani Bandasir
2: dauke da muniyar mutanen Katarkawa ga baki ɗayansu ba mu da hanya don mu da lura ta kama mutanen mu ko mata ko maza ko kuma dai yara haka idan an dora sa abin hawa kafin mu fita ana samun matsaloli a hanya wani lokacin har damuwa take shiga a jikin mara lafiya ga wutar nefin mu an zo an kafa mana fayoyi muna ta sa rai akan wanda muka yi hidima a baya shine ido zai mana hidima amma kuma har yanzu mun ji sai to muna roƙon a tuna dai mu abin da muka yi a baya a taimaka mana wutar mu kai ka sani ba gaya maka zan yi ba ka san me muke nufi babban bangaren da nace wutar mu saboda haka muna sauraro yanzu kuma mun riga mun hada kanmu mun group abubuwan da muka tsara a matsayin mu na matasan gari wanda yake mana hizami yiwa ya kamata ka yi mana muna sauraro mutum ne zaka fara
0: to da fatan gwamnati za ta duba Allah da manzon sa domin a share hawayen mutanen karkara kai har ma da lunguna da saguna na unguwannin sassan jihar Kano tunda dai dan tuwon gobe ake wanke tukunya to wannan kenan yanzu kuma sai jin cikakken rahoto na musamman dangane da yadda malam Bahaushe ya aro wasu kalmomi a bakin wasu yaruka da suke fadin ƙasa ta Najeriya har ma kuma yake ci gaba da amfani da su kalmomin da suke amfani da su kamar kalmar likita da kuma kalmar kasuwa kai bari dai mu tsam mai cikakken rahoton da Kabiru Abubakar Sheshe hada mana.
3: Hausawa na cewa harshe ado ne ga dan adam kuma daga cikin abubuwan da ke nuna bunƙasar harshe akwai aro da kuma aron aro tsakanin harsuna masana sun bayyana cewa harshen Hausa ya aro kalmomi da dama daga wasu harsuna sakamakon cuɗanya kasuwanci da kuma hulɗar rayuwa baya ga aro kai tsaye akwai kuma abin da ake kira da aran aro wato kalmar da wani harshe ya aro daga wani harshen daban sannan kuma harshen Hausa ya saki arowa to kuma sauraro ya san daga wani harshe Hausawa suka aro kalmar likita haka kuma yaya suka sami kalmar kasuwa a harshen Hausa domin jin yadda abin yake na tattauna da Dr. Bashir Ibrahim na sashen koyar da Hausa jami'ar ilimi ta tarayya Yusuf Maitama su ne Kano
4: Bahaushe ya aro likita daga wajen Yarbawa. Dukita suke cewa. Dukita mun kuma sai mun ce likita. Sun aro daga Turanci doctor. Sun kuma suke cewa dukita. Sai Bahaushe shi kuma ya alada da Yarbanci yana cewa likita.
3: To kuma menene bayanin Dr. Bashir dangane da asalin kalmar kasuwa?
4: Sai kuma Azginawa suna cewa kasuwa kasuk kasuk kasuk kasuk. Mun kuma sai muna cewa kasuwa. Kace ah to shi Bahaushe ya sunan kasuwarsa. To Bahaushe abinda yake cewa kasuwa shine muciya. Muciya ita ce kasuwa da Hausa. Kasuk da Azmina suke cewa daga Larabci suka samu asuk. Da Larabci ya ce asuk, ba Azmine ya ga katon guri kamar kasuwa sai yana cewa kasuk kasuk kasuk. Ba wani guri kamar kasuwa. Shi kuma Bahaushe ya ɗauki kasuk ɗin gaba ɗaya ya Hausance tun ce kasuwa. Bayan Allah ya wadata shi da kalmar muciya ita ce asalin kalmar kasuwa.
3: A takaice masana na ganin cewa aro tsakanin harsuna na daga cikin abubuwan da ke ƙara bunƙasa harshe da faɗaɗa ma'anonin kalmomi a rayuwar al'umma. A kasance da mu shiri na gaba domin jin mu da bayanin wasu kalmomin da yadda suka samu daga cikin harshen Hausa. Kabir Abubakar Shishi, ku karkaɗe kunnuwanku.
0: To ai dama shi dai kayan aro baya kare ka tura. Da fatan kuma za mu dage mu ci gaba da amfani da irin kalmomin da muka gada tun daga iyaye da kakanni.
5: Dawa sutura ita ce ginar da madan mata iyayen ado da kwalliya. Magana nake ga wasu bastoni.

0: ciwon rutu a gariya.
1: Duk da haka, Komanda Shehu Rabi ya ce, abin takaicin ma shi ne, wai yaro ɗaya ne zai karta adda akan titi. Sai kaga mutane sun watse ana rige-rige na gudun tsira. To amma dai komanda ya roƙi wasu hamshaƙan masu da shi a nan Kano da su taimaka su shigo cikin lamarin.
0: Yaro ɗaya ya fito ga ya rasa mutum 50. Wannan a takaici ne da ban haushi. A ba mu kayan aikin kuma a ga aikin kuma a sa ido a ga maganganun da nake faɗa tabbatacce ne kuma tabbatacce ba.
2: Ina fatan kula da umma gari.
0: Ko a ji

0: taimaka mun
1: ani na Ibrahim ni mutum mu kuma Allah da annaba a taimaka mana yaran nan shekara biyu an yi dure haka sau uku da yi ba karewa ya fado daga mangwaro da Allah da annaba a taimaka mana ina neman taimako
2: yanzu me ake nema
1: taimakon da muke nema 1800 aka ce da za a yi mishi aiki asibitin kashi
3: Allah ka saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu daure bakin an gara shirin namu ne a madadin wanda ya daukan mana shirin akan na'ura Bashir Ali Ali sai yan uwa abokan aiki tukur es tukur da Usman Ibrahim Datti da Kabir Abubakar Sheshe da Shamsu Muhammad Kwandila Abubakar Sabi Karkasara Rabi Sarauci kura shi ne jagoran shirin ni Salisu Hussein Usman da na shirya na gabatar nake cewa da ku saduwar alkali

0: da aka fito da su ake ba su takarkari wanda wa'annan kuma kanku ko Allah su kun san ba za su iya ba ba za su iya kawo wa Najeriya sassauci ko kuma talaka sassauci
1: ko kilan al'ummar da idan aka madu fa su talakawa su za su ce ba mai ya kamata ku gyara mutane din kun samu dama ku tsaya ku taimaki al'umma domin al'umma ne suka kai ku wannan kujerar kuma da bazar al'umma kuke rawa dan haka a tsaya taimakawa al'umma
2: wannan ne ke nuna kakar malam ya bayani shekaru turin jiga ga mutu akai masa kaga kana ta arewa aka tura mutane su daga Rabiwa Garo kana ta kudu mai girma gwamna ya je da kansa ba sako ba amma ka duba Kano ta tsakiya ba a tura mutumin da karensa ya kai tsarko ba da wannan nake ga mai girma gwamna zaman kalabi a wannan harka a dauki kujerar nan a ba malam ya zauna karshe ba hada masa da kuri
3: wai a rika tuwo mutane suna cewa wai malam wai ba zai yi kaza ko ya yi kaza ba a nan ji a Kano ta tsakiya ga yamu wanda zai iya tinkara dan kwarkwasiya ya karya sun ba malam ya kai shekaru ba shi ke tayin kada wanda suke ganin su ne jigon siyasar Kano su muna so fitar da hankali wannan bayani da muke ji wallahi kullun nasara muke samu
4: da ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da warhaka kuma barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan bayi wa ɗan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba a gabar da manyan jami'in siyasar kasar nan ke ci gaba da kintsawa da zumar shiga sha'anin babban zaben shekarar 2027 domin a fafata da su wajen neman shugabancin kasa da ma sauran kujerun iko a matakai daban-daban jigo a jami'ar Amayya ta PDP tsohon gwamna Sule Lamido ya aika saƙo ga tsohon shugaban kasa Dr. Goodluck Ebele Jonathan kan batun tsayawarsa takarar shugabancin kasa a zaɓe mai zuwa Lami da cikin wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa bai dace tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya shiga takarar shugaban kasa a babban zaɓe mai zuwa na shekarar 2027 ba inda ya ce masu buƙatar ganin Jonathan ya dawo siyasa na iya yin haka ne saboda yadda mutane ke jin rashin ƙwarin gwiwa da ƙosawarsu kan halin da ƙasar nan ke ciki a cewar jigo na jam'iyyar Amayya ta PDP Sule Lamido ana iya yin maraba da dawowar tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan cikin sha'anin siyasa amma fa ba a wannan lokaci ba duba da yanayin siyasar ƙasar nan a halin yanzu yana mai cewa Jonathan na da matsayi mai daraja a wannan ƙasa da ma duniya baki ɗaya saboda kasancewarsa tsohon shugaban ƙasa wanda ya san dattaku tsohon gwamna Sule Lamido ya ce bai kamata irin wannan gaba a janyo Jonathan cikin abin da ya kira gurɓatacciyar siyasar Najeriya mai cike da mutane marasa aƙida da masu neman abin da za su mora domin yin buƙatar ƙashin kai kuma yake ya ce lokacin da aka fara wannan kira bai dace ba musamman ganin cewa ana dab da rufe karɓar takardun neman tsayawa takarar kujerun iko gabanin babban zaben shekarar 2027 ya ce Jonathan ya san matsayinsa a Najeriya kuwa jagora ne kuma tsohon shugaban ƙasa da ake mutuntawa a ƙarshe dai tsohon gwamna Sule Lamido ya shawarci Jonathan da cewa kamata ya yi a matsayinsa na tsohon shugaban ƙasar nan ya daure ya yi tsayuwar daka wajen ci gaba da kare mutuncinsa da matsayin da yake kai na dattijo mai kishin ƙasarsa batun na zuwa ne a gabar da magoya bayan jam'iyyar Amayya ta ADC irin su Alhaji Musa Ashir Dala ke yin kira da babban murya ga al'ummar ƙasar nan a kan su yi nazari domin sanin wanda ya dace su baiwa ƙuri'unsu a kakar babban zaɓe mai zuwa ta 2027
0: ƴaƴan uwana talaka, ku yi tunani ku yi nazari irin halin da yanzu muke ciki, wanda muke zargin jam'iyyar APC ta jefa. Muna zargin cewa akwai waɗansu mutane da ake so a fito da su takarar shugabancin ƙasar nan.

0: ta tsaya abu daidai.
1: Alhaji Musa Ashir da Alake na da jam'iyyar Hamayya ta ADC a nan Kano. Mu dawo bakin sha'anin siyasar kanan don jin irin halin da mabukata takara ke ciki a gabar da a wannan rana. Aka gudanar da taron tabbatar da gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin dan takarar gwamna a kakar zaben 2027. Akan batun jagoran shirin shugaban kasa Tinubu kan samar da makamashin CNG da abubuwan hawa masu amfani da lantarki. Barista Ismail Ahmad ya tofa tasa kan yadda mutane suka fito don halartar taron tabbatar da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf.
2: Wannan zakarar gwajin dafa ne na abin da zai zo a kakan zaɓe da za a shiga a shekara mai zuwa insha Allah. Yan jam'iyyar APC wanda kusan kimanin miliyoyi sun yi rijista a ƙasa gaba ɗaya, kuma a nan jihar Kano ya nuna kan cewa tunda mai girma gwamna ya shigo jam'iyyar APC mun kama jihar Kano ba ma kawai a Kano a wajen mulki ba har a wajen mutanen jiha baki ɗaya da al'ummar jihar Kano. To saboda haka muna mutane sun fito za su yi DPP yau a filin wasa na Sani Abacha da yake nan gofar mata. Za a fito a tabbatar da gwamnan jihar Kano a matsayin dan takarar jam'iyyar APC na gwamna a kakan zaɓe mai zuwa nan shekara 2027. Muna cikin farin ciki da nuna irin wannan soyayya da mutane suka fito na gwamnan Kano.
3: Babban zaɓen shekara ta 2027 da shi na gaba tunkawa kamar su al'umma akwai wani tabbaci da za ku ba su na samun nasarar jam'iyyar ku ta APC a tun daga sama har ƙasa?
2: Bisa abin da nake gani da hasashe da ɗan adam ke iya yi na ilimi da abin da yake nunawa a fili, a zahiri shi ne jam'iyyar APC insha Allah za ta yi nasara saboda irin mutanen da suke shigowa jam'iyyar APC da kuma irin ayyukan da muke kokarin mu yi yunkuri. Wannan shi ne gaskiyar magana.
1: Batutuwan na barista Ismail Ahmad na zuwa ne a yayin da hadimi na musamman ga gwamna kan harkar ilimin makiyaya Fulani Honorable Sani Yalo Gurji Abunkura ke aika sako ga shugabanni na siyasa. Yana yin batu ne kan yadda aka gudanar da taron tabbatar da sanata Sulaiman Abdulrahman Kawu Sumaila a matsayin dan takarar sanatan shiyar Kano ta Kudu a zaɓe mai zuwa.
4: Idan ka kalli kaddamar da dan takarar sanatan Kano ta Kudu a karamar hukumar Rano a kan mambarin akwai wakilan al'umma da idan aka faɗi sunan su talakawa za su ce ba ma yi, ya kamata ku gyara domin lokaci ne na bukata. Wannan zamu taimaki gwamnan jihar Kano Alhaji Injiniya Abba Kabir Yusuf. Ai da aka ce alasan Ado Doguwa ɗan dogo suka rude zaɓe 2000 aka zo aka ce Turaki Wano Kabir alasan Rin aka ce Ranabin Kura Kibe babu canji Abdulman Mulki gurin Gore mutum mai amana mutum mai son ci gaban gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf. Nan ma mutane suka rude ana ba canji ba canji. Wannan shi ne tsari na demokuraɗiyya da komai gayya mai gama aiki mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano Alhaji injiniya Abba Kabir Yusuf. Ina hawa kan mambarin nan al'ummar Kano ta Kudu local government 16 suka rude suka ringa propolis ko da yadda Allah. Ana kirawo mai girma sanata Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila. Al'ummar Kano ta Kudu suka rude suna ba canji ba canji. Wannan shi ne demokuraɗiyya. Mutane in kun samu dama ku tsaya ku taimaki al'umma domin al'umma ne suka kai kowannan kujerar kuma da bazar al'umma kuke rawa. Don haka a tsaya taimakawa al'umma da ko zaben dan majalisar jiha wanda muke a karamar hukumar Bunkule na hadin shiru gambo Samina wa dana. Wannan ita ce demokuraɗiyya. Muna miƙa godiyarmu da ban gajiya da duk wanda ya zo gurin taron nan na Kano ta Kudu mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ka cika gwargo domin an yi firamare election ba son zuciya. Duk wanda aka yi wa alƙawari an cika masa alƙawari kuma babu wani ɗan takarar na ce an karɓi kuɗi a gurinsa. Wannan shi ya tabbatar wa da al'ummar jihar Kano Alhaji injiniya Abba Kabir Yusuf dattijan arziki ne.
1: Honorable Sani.

0: yana gurgiyabin kura na aje sako shi ko SA Umar Garabawa Rano bangajiyar halartar taron tabbatar da takarar sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumailan yake yi wa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da sauran masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC
1: a madadin ahalin waraka family gabaki daya karkashin jagorancin super senator Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila OFRPHD na mika sakon bangajiya ga mai girma His Excellency Engineer Abba Kabir Yusuf tare da mai girma kakakin majalisar dokoki na jihar Kano Right Honorable Ismail Jibril Falgore jarumi abokin tafiya Jaraki Rano musamman Right Honorable Alhassan Ado Doguwa OOM sardaunan kasar Hausa mai tare da mai girma commissioner Hajiya Aisha Lawan Sajarano tare da dukkanin commissionerin da suka lacewa nan guri na wannan takara ta sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila na Kano ta Kudu dandazon kungiyoyi na Fulani na makiyaya na ƴan boko dukkanin talakawan su sun local government na Kano ta Kudu da suka lacewa nan guri na kaddamar da takara sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila ne hakika wannan taro da aka yi na su sun local government na tabbatar da takara sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila ta nuna cewa fili mai girma gwamna ka je ka kwanta ka bacci a siyasance Kano ta Kudu ta zo da yardar Allah a madadin ahalin waraka family gabaki daya na mika sakon bangajiya ga mai girma minista Mariam Mahmud Bunkule tare da dan majalisa na take da Sumaila director a kamfanin Alhaji Awole Rano Alhaji Hamisu Matawalle na ga yayi organization kala daban-daban wannan taro kiniyali a fili Kano ta Kudu sun ce yau tafi jiya
0: Honorable Umar Garbawa Rano na biya wannan zance za mu dauki jawaban Honorable Sani Lawan Jingau wanda shi kuma ke jinyanawa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf bisa yadda yayi kokarin sulhu tsakanin bangarorin da ke da sabani da juna a jam'iyyar APC musamman a shiyar Kano ta Arewa ko da dai
2: Nuna ni ka sabon godiya da yabawa da jinjina mai girma a gare ka musamman da kai dimiwa wanda mun ka samu daidaitawa tsakanin dukkanin bangaren da suke sabani da juna da al'umma kan ta ayo suke tema addu'a da fatan alheri bisa ga yunkuri da kuma dimiwa wani dawo da mai girma Santa Bojo da Mali da kai suna tema addu'a da fatan ubangiji Allah ya saka ma da alheri dubbi Allah mai girma gora amincin ba zai ci zaben sa zaka fito kunya dubbi Allah zaben ka zai yi nasara zaka bayar gwamna a karo dubbi ofishin Santa Bojo Mali sanatan sanatoci maji dalin al'umma kan dubbi Allah kokari da kwazo da yake na taimaka wa umma da hidimta musu wanda ba a taɓa samun sanata da yake irin wannan gwamnati da gina ba da Allah azizu zai cire wa ɗaya abuwa na alkami sannan kuma wasu mutane marasa son zaman lafiya da kuma rashin ƙaunar jam'iyya mu gina gina bisa ga zargi muna zaton cewa kai ma ba masu ƙaunar ka bane waɗanda duk za ka suna ƙoƙarin ɗauko ma wasu fitintunu suna ɗora a jam'iyyar mu wannan maƙiya ne ko kuma ɗan riƙen asirin kwankwasiyya mutane suka raba ƙafa wanda su idan ba a yi tashin hankali ba ba su yi tsuntsu ba sun yi munafurci ba sa samun abin da suka yi baki mu gina gina kai hankali da waɗanda kuma duk wata ƙungiya ta bi ta kariya da za a zo ita a Kano ta Arewa wallahi ba ta samu karɓuwa ba domin sun yi da sun amince cewa mai girma sanatan sarkoci santa bojin mariya zaki su ne jari musu ne mai ƙaunar su na sa da ci gaba na agwan alƙalin ba su da kamar sa ba da wani mutum daga kan ta tsakiya ko da kan ta kuma zai musu wani shakkenci ko san zuciya za su karɓi shi.
0: Honorable Sani Lawan Jingau na nuna yatsa ga waɗanda ke ja da sanata Barau Jibril zamiya da zango a ƙaramar hukumar Nasarawa inda magoya bayan jam'iyyar NDC mutane irin su matashi Aminu Abdullahi Ibrahim ke bayyana nagartar wakilcin tsohon wakilin su Honorable Nasiru Ali Ahmad yana mai kira ga sanata Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da ya daure ya sake bashi tikiti na takarar majalisar tarayya.
3: Abin da zamu cewa wani abin na su alhamar da ne bude a mazaɓar mu ta tudun mutala duba da yadda ya mana aikace aikace da za a dadin ka duba da ya gyara ma'abota ta tudun mutala yadda da idan aka yi damuna hankali a tudun mutala a tashe ki ya mana asibiti a tudun mutala ya mana blog blog ya kawo mana street light tun daga tudun da an zuwa tudun mutala da haka muke fatan Allah ya dawo mana shi akan wani don ya ɗora daga inda ya sa muke kira ga mai girma uban mu jagora injiniya da tarabi mu kan da da ya bashi tikiti na direct a zo mu kawo wannan dan majalisa namu mai ci yanzu domin ba aikin da yake in kan ci gaba zaɓo na ƙaramar hukumar nasara kar da bincika za ka ji ba inda yake aiki sai iya umu sannan kuma mara inda yake aiki ko sauran da muka raɗe shi mu ko uku da haka ina gaya maka idan aka sa ƙuri a kafin 12 na rana an kada wannan dan majalisa mai ci na haƙura wa nasu alamar ya koma a matsayin sanada muna kuma godiya ga diji na wannan tafiya na so alamar a wani wani ko sama ma alitu na mana muna godiya da shugaban wannan tafiya na muna ɓauki da mutala wani wani Ilyasu Abdullahi Ibrahim muna kawo godiya ga gishi isa da tafiya a wani wani abubakar da ɗan gari yadda yake haɗe tashi don ganin cewa wannan tafiya ta wani wani nasu alamar ta ta samu karbuwa kuma ta samu daman a karba ta ne kawai sai da daga ta shiga da aiki
0: muna shi Amina Abdullahi Ibrahim kenan da jam'iyyar NDC daga karamar hukumar Nasarawa ku zo mu sake komawa bangaren jam'iyyar APC domin sada ku da kalaman martani da kalubale na siyasa dake bayyana ta bakin Honorable Tijjani TJ bakin rogo wanda ya zara takobin yakin siyasar sa yake kai hari ko da dai amma
1: mun ji sakon injiniya da Tarabi Musa Kwankwasa Madugun dari ga Kwankwasiya maganar da kake yi ta ana a gidan gwamnati ID yaranka ne kuma abba ya ba su aikin yi sun kare babu saurayin za a gidan gwamnatin jihar Kano amma ina mai tabbatar maka duk wani wanda ya biyo abba ake tsarin nan abba ya taimake shi ya sama masa aikin yi shi yasa aka shigo da tsarin harkar daban nan aka kauda ita daga jihar Kano mai girma Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ya dauki gabarai yi ya kashe dukiyarsa sama da 1 biliyan naira yake taimakon harkar ake sama masa aiki duk da sahalewar mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ba shi yasa muka ce mai girma gwamna mutum irin Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura bai kamata a tsarin nan a wufantar da shi ba bai kamata ya rubuci kansa a wannan hukuncin da aka masa ba kawai shikenan mutanen gidan Malam Ibrahim Shekarau sun zama a Luja kawai sai an zo gwamnati ta tawo karshe sai su rufe fado a dauki takara a basu kuma da aka tashi basu wannan takara ma sai a dauki kayan marayi a basu kwana ɗaya da rasuwar mahaifinsa ko da dadi bai gama ji ba sama da shekara 6 yana taimakon ta a jihar Kano kawai a dauko takarar sa a mika Malam Ibrahim Shekarau
4: ai aka ce an ce je ga takarar majalisar tarayya yace baya so
1: to na sama ma me yace ballanta na je fomu me AA Zaura bai da takarar majalisar tarayya kuma ta ungugu da mun jibirma alhaji da magana ake da irin ta cikin birni sosai karamar hukumar da take karbar kayan aiki AA Zaura da yake iya ware biliyan ɗaya wali ya taimaki mutane muna kira dan Muhammadu Rasulullahi kusa injiniya da Tarabi Musa Kwankwasa addu'a dan wayannan maganganun da yake yi nan gaba ka dan ba kwace wayar hannunsa bane fara poster
0: a gaban da Honorable Tijjani TJ bakin doguwa ke martani da kalubale na siyasa za mu sauka gudun ziyarar da kungiyar matasan karamar hukumar Dale da Ungwaggu rashin jagorancin Hazaki Lukabiru Gumburawa suka kaiwa shugaban gamayyar kungiyoyin magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabiru BBC Dala inda muka ji wa Hazaki Lukabiru na furta jawabai na siyasa
5: ni matasa madala da ungogo wanda muke jagorancin kungiyoyi muna alfahari da kai Alhaji Kabiru BBC Dala kan gudunmuwar da kake bawa gidan Malam Ibrahim Shekarau mu akan Malam Ibrahim Shekarau wallahi sai inda karfin ya kare muna nan tare da shi mun ji wasu suna cewa ba za su zaɓi Malam Ibrahim Shekarau a sanatan Kano ta tsakiya ba to wallahi tallahi mu ne masu zaɓi sai inda karfin ya kare Malam Ibrahim Shekarau ba shi da abokin karawa tun muna yara muke son Malam Ibrahim Shekarau irin mu kuma muna nan ba adadi wallahi tallahi ko yanda aka zo mu za a gani a gindin akwati kuma za mu kare martabar Malam Ibrahim Shekarau domin ya kai ga nasara muna so ka faɗa wa malam kana wa ƴan halaf ne ba za su manta da abinda malam ya musu ba suna nan za su fito za su zaɓe su ƙunsu da kwarkwatar su mai girma Saddauna Malam Ibrahim Shekarau da Abba gida gida za mu fito za mu zaɓe ku kwanmu da kwarkwatar mu za ku ci zaɓe babu hamayya mai girma Saddauna Kano ka ƙara riƙe Alhaji Kabiru BBC Dala saboda shi ne garkuwarka yakin da yake yi ma wallahi ba ne iya yi ma shi face shi din da kuma gudunmuwar mu ta mu matasa duk inda ya sa kafarsa wallahi muna tare da shi domin a zo a yakin neman zaɓenka ka kai ga nasara
0: jawaban na Hazaki Kabiru Gumburawa sun bai wa shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabiru BBC Dala damar mai da jawabi yana cewa ya ji dadin wannan ziyara kuma zai faɗi kaɗan cikin irin gudunmuwar da Malam Shekarau ya bai wa al'umma
5: mune wa Allah subhanahu wataala godiya wannan gagarumin ziyara daga dan gwagwarmaya da matasansa na kananan hukumomin Dala da Ungwaggu mai girma Alhaji Hazaƙin Roget Gumburawa dukawa karamar hukumar Dala tarihi Malam Ibrahim Shekarau tarihi ne wanda yake mai dunawa domin Saddauna ya yi gwamna ya yi abin alheri ya taimaki al'umma majiya suna cewa wai kullum magana da yake to duk mutumin da ya alheri ai dole a faɗa duk lokacin da kai magana Najeriya za a tuna Malam Aminu Kano ta bawa balewa Saddauna Sokoto da sauransu su suka nemo mana independence Malam Ibrahim Shekarau har abada tarihin jam'iyyar APC ba zai cika ba sai da Malam Ibrahim Shekarau sai da Garba Gadi da kawai su ne suka kafa jam'iyyar APC kuma Saddauna Kano ya bar legacy domin ya bar tarihin da ba mutumin da zai ce wai malam da ke mutum al'umma ko baya warfa ko asibitin da kake kalla na Abuka Imam Urology na aikin mafitsara wanda ba ma Kano ko Najeriya ba daga kasashen duniya ba ana kawo marasa lafiya malam yayi abokanci da kano ba za ka manta ni malam shekaru shi asibitin Zulu shi ne kigimi ne gidan ruwa na Tambarawa ne kuma sallatai da asibitoci ga su nan kala kala wai har wani dan Kano saboda ana ba mutane kuɗi su shiga gidan radio wai a rika tuwo mutane suna cewa wai malam wai ba zai yi kaza ko yayi kaza ba a nan ji a Kano tsakiya ga yamu wanda zai iya tinkara dan kwankwasiya ya karya san ba malam Ibrahim shekaru ba shike tarihin kada wanda suke ganin su ne jigon siyasar Kano su muna so kwantar da hankali wannan hali da kuke ji wallahi kullun nasara muke samu mutane afwajin kiran mu suke gayyatar mu tarika ake kawo mana ziyara ake ana cewa mu ga yasar daula wanda suka daina zabe mu yanzu sun gyara kurkun su za su zabi jirgin TVC daga sama har kasa
0: to sai dai rufe bakin Alhaji Kabiru BBC da Alan babu dadewa muka karbi bakuncin tsohon yasi Honorable Salisu dan Bacirawa Kawaji wanda ya shigo a fusace yana wata kartar kasa da ta da kura ta siyasa ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba kan batun baiwa sanata malam shekaru ta kiti na takara a zabe mai zuwa ga dai dan Bacirawar zan bar ku da shi ku ji
6: kana kallon Kano ta arewa inda ta cika makin da al'umma Kano ta kudu ta cika da al'umma amma yau a jihar Kano Kano zo kiya da za a kaddamar da takarar malam ayyana son ga mu kanmu da muka je zama mun ba awa biyu a gindin bishiya babu wanda ya ce sannu ku mutanen da ni da kaina in dai yau ko jama'a kai muku musarawa sai da wannan mutane wannan ne yake nuna takarar malam Ibrahim shekaru turin jiga ka mutu aka yi masa kaga Kano ta arewa aka tura mutane su daga Adima Garo Kano ta kudu mai girma gwamna ya je da sa ba sako ba amma ka duba Kano ta tsakiya ba a tura mutumin da karinsa ya ka tsako ba da wannan nake ga mai girma gwamna zaman kalabi a wannan haka a dauki kujerar nan a ba mare ya zaura karshe ba hada masa da kuri domin an cutar da ya zaura an cutar da musa ya zaura yau a jihar Kano inda kaga malam ya bayar shekaru ya zama sarkin Kano to kiya ina son ga maka arashi ya zaura ya gamsu sai har kanin 200
4: suka ce dabbar kalam al'amari ya riga ya fada hannun wanda kuke cewa ba ba
6: kana so ga mu dan gore abinda suke fada wai da wasa suke sun tabbatar da ba zan zabe shi ba taya mutane sun gamsu cewa tsarin ba ne cewa ne ba a taimake su a baya ba sai su kara zuwa su halal da kansu su samu malam ina so in ga wa ne girma gwamna ba fa za a samu malam sanan kin samu malam ya jawa a sojin wani abu tulubu ya jawa dan majalisar tarayya da shugaban santara
4: na fahimce ka kana son ka ci antifati za ku kenan ko ni
6: ai a kujerar malam ya bayar shekaru ba magana antifati ai sai mun tafi bakin farantin ba wanda isa ya hada mu da mutumin nan in
0: sai dai kafin mu yi sallama rahotanni sun iske mu cewa babbar kotun ƙasa da ke zama a Abuja ƙarƙashin mai shari'a Muhammad Garba Umar ta haramta matakin da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta ɗauka na wa'adin da ta baiwa jami'in siyasa na kawo mata rijistar 'ya'yan jam'iyya tana mai cewa matakin ya saɓa wa tanadin dokar zaɓe ta ƙasa don haka hukuncin kotu zai baiwa 'yan siyasar da suka rasa damar tsayawa takara a jam'iyyarsu damar sauya shiƙa domin biyan buƙatar su irin ta siyasa da zumar sake neman tsayawa takara da wannan ne shirin harshen kalkalinka na wannan rana zai daga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi turi-turi danganin shirin ya iske ku ba inda wato Bashir Ali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan

I am sure I don't know.

Ma ẹni ọ̀rẹ́ bí wọ́n ṣe ìwọ́n ní sásàdé. Ẹ̀bí ìdí ló máa ń lọ́pọ̀ fún

I'm not going to be able to do that.

Ah, eu não sei. Eu não sei.

Ya, supera tu cara, un número de

I'm not going to be able to do that.

Ya da an kawo

Answer open, answer.

I'm going to go to the hospital.

300 KBA.

Eu vou te fazer uma frente de

Wake

I'm going to go to the hospital.

I'm not going to be able to do it.

I'm going to go to the hospital.

0: 나사만 선상가
1: 우리 다 같이 생각하고 있는 거 아스마콩 FM 라디오
0: 라디오 쇼 와나 라디오 라디오 라디오 라디오

Mind to suffer, point to

ciki ba a ji abincin da yake kuma yake saurare su sauran kan mutum na ba mutum saka cikin sa na kara din ya haso da kamtun cewa an ɗin kauna ka kan mutum wani lokaci ne yake ce mutum

cin yana ake bari wani irin waɗannan suna yawo da makamin tsara amma gaskiya ban ma halata ga babu irin wannan a cikin tsarinsa bai da wannan tsarin ba mukan yaki waɗanda ma suka samu kansa a matsayin jaraba a yi katoshi da kwanan tsarin domin suna da amfani suna da abin da nasu yi a kan kuma za su amfani da yadda da kan kuma lalle da an yi halicci su lalle suna da wani abu da za su yi bayarwa a matsayin gudun wajen gudun jihar Kano sau haka muna buƙatar su wannan ɗan abubuwan da ake gani kada ya zama ya kashe mutane ne jiki a matsayin cewa gwamnati ba ta yi wani abu a jiya majalisar zartarwa ta jihar Kano ma'ana ta tsaro ta zauna ko a jin daddare a sakatare ana tattauna duk waɗannan abubuwan da suka bujo a yanzu kuma jami'an tsaro sun yi ƙoƙarin ɗaukar matakan da dai

matattauna kuma aka samu bakin zaran ko a shafi ne na Facebook mutum ne ba zai ga hotuna da muka nuna tare da su kuma muna ci gaba da yadda za a yi alamu hanyoyin na magance abin gaba daya su kuma yara da aji suke tasowa muke ta kokarin jan hankalin su cewa wannan hanyar ba mai ɓoyewa ba ce yayin an samu ba za su sanar har ba sai ni kuma ne shi duk wanda ya dace masa wannan tsarin da cikin mutum ya mutu tsari ne sai ku nuna haka baya wanda cikin sauki a kwanciyar hankali za ka shiga tsari na ka samu tsira abin

0: ko babu babu dalilin da a ce ko akwai
1: idan an ce me ka sani kuma duka doki ne ba su na hutuna da gudu
0: ko tina yanzu amma wai shi sabbi da yanzu a wannan lokacin ne ai na haka kudin yanzu za a iya dauko sarki maka hada ne da shi a ce ga na can muna cin abinci da shi sai kawai din da ya rasa labarin da zai dauka sai wanda ya gani ne sai shi gida ba zai diddigi labarin ba shi ya tabbatar da gaskiya a iyayen sun to sai dai in ka baya amma da karahutan da na fitar ko kuma sai kin da na fitar don wanda gwamnatin ya yi kakakin sa da ya mutan ya yi daya har kuma har ba ke yi ba

0: kana tana da tabbacin yadda za ku wanke shi ko a zakatun al'umma jami'a kan cewa ne tabbas sanya kafin wando guda ɗaya da ƴan gaba ko kuma su ƙoƙarin tashi da ɗaya da jami'an kano suka ce za su yi a nan jihar kano idan kun san sanin da wato an samu ne laifi ɗan siyasa ba za su shiga ciki domin su dinga karɓi waɗanda ake zargin da laifin waɗanda suka aikata irin waɗancan laifuka ko kuma ake zargin suna cikin wuce ƙungiya ta dabba da makamantan su ba.
1: Wannan tambayar ta tana da muhimmanci ƙwarai da gaske kuma mu shi ya sa ɗin a mataki na sai ku rubuta muka ɗau wannan gaɓaran a kwanan nan za a ga mun fito da shirye-shirye na ƙoƙarin wato kiraye-kiraye ga al'umma su sa ido a kan yin 'yan siyasar da suke amfani.

omwami waleeta tatakokoto ngujulumana akunta banna tashahuli amakala yeda omusana musisimana okabitudumutaliwa misiki nekiima ngalega nomutinchi wanga balaya nda

yin karɓar sallah da ta wuce, sai da bugun gwamna ya bada kuɗi aka siya musu kayan sallah, aka ba su kuɗin ɗinki, aka yi wari jaron su aka sau da alamu ne wanda yake ana jan su a jiki, ana nuna musu soyayya, kamar layi biyu a cikin su da gaske sun bi na abin da suke, har a cikin su akwai wanda suke da bindiga sun kawo sun aje a cikin su, akwai wanda suke kaɗa dangi duk ranar da ya kaɗa dangi sai an yi kisa duk inda ya je ai abin da lanin duk inda ya je ya kaɗa dangi din sai kaɗa to sai an yi kisa, wai tudo yanzu kuma ku ba ya kai kansa na ke kansa shi ne mai tsaro ya je har yana cewa abin da ba an jinkirta da shi ya sana da yake gidan samun kuɗi duk da yake mun sana ce wati ne samu ta wasu san ce ko kuma ne samu ta wani ji kai hakuri wai yata musika in za ka mutu da kai ita sai ka dinne yau mu dole ka dinne ka yi amma da kan sai ka fara duk rana ne ya ce waje duk wanda ya je in ya kaɗa to sai an yi mutuwa sai a mutu sai an yi fara sai a mutu akwai wani da suke da bindigogi da muka karbe kada yawan wani wanda yake za ka iya cewa an samu nasara kwarai da

wa'incin na farkon su ne sai bayan kun sace suna gani ya kamata a bunna to kuma muna ta gaya musu su yi hakuri tunda har wancan lokacin da abin da ya taso na aikin al'umma ana saka su a ciki ana yi muna yi tunda su muna jin su a ciki ko a yanzu akwai wasu daga cikin su shugabanni ko wani tsarin sai kuma don suna ne suna cikin wani tsari ko na a yanzu duk da za ka iya gani saboda haka muna ta ba su hakuri to kuma ka san tsari na dan adam a raba shi da abin da yake yi kuma sannan ba a duk kuma abin da kuma zuwa na gwamnati kamar na gaya muku mun ci gangi gangan da yin ya buga ba yi wani suke yawar shaida to kaga dole mutum ya yau da gobe wannan gangan garin ne ce abin da zaka ci ne garin ya ga saba wancan ne da neman kuɗi ne na nan hanya ta yin haram tunda sai ka buga ganga sai ka jawo musifa da bala'i sai an yi kisa sai an yi rauni sannan ba ka samu ai ka raba garin shi ba wuce in aka raba garin shi ba kun kai to amma ni kuma nan yana ba sai ci abinci in ka raba shi da haram to kuma sai ka samu masa kuma tunda zai samu halalin to amma dai kamar na fara an yi kokarin wannan tsarin.

kashe kudaden na al'umma ne da yaba da kwamfuta al'umma ne da yaba har tafi kowace ne dukkan kuma ma'aikata a yanzu ga ku kuma mun ga gwamnati ne wanda ta bayar da kungiya na aiki wanda yake na siyan kaya ko bayar da wasu services sai ta wani tsari ne ta mutum da cewa an yi abubuwa gure ta hanyar sanar da al'umma gure yin aiki za a bayar abin da ake cewa tanda sannan a ruwa ne abin da ake cewa bidin sannan a ruwa a samar da tender board da za su zauna su tantance don kungiya ko kuma kamfani da ya dace sannan bayan nan su sun yi a matakinsu sai sun tafi ma'aikata kuma ta kula

shi ma abu ne ne ya gudu ba kawai ma'aikata wacce ta kadan da ta iya kunshe kanta ta da abin da yake so ta tafi wajen wata ma'aikata ta yi sannan in an yi sannan a kawo shi kuma majalisa wajen neman sahani wa majalisa ta yi kuma komai a guda ke a majalisa ni kadan majalisa yana ana ba shi dama ne ya gama yana ba kowa dama idan aka gabatar da kowane irin bukata ne ake so za a yi ne ake so za a kashe sai an ba kuma dan majalisa ne ne da dama ne ma ana sai ba shi dama ya fada ra'ayinsa ya fadi me yake gani suka ko rashin suka wani baya ko rashin wani kuma sai ba shi dama duk abin da kike gani ne kan shi wannan sai ta dauki mataki na cewa an amince sannan in an amince ne kuma matsayin na masu yada labarai sai ne ruwa a mataki kuma na nan mata na abin nan ma'aikata yada labarai a cikin na sai na zo kuma na sanar da yan jaridu na duniya baki ɗaya cewa ga yadda aka karɓi abin da aka amince a kashe ga kuɗi da aka ware za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza don duniya su sani sannan sai na ɗauki wannan abin gaba ɗaya na ji kuma na

0: So aku sang kanan kali aku besar lah hidup aku sendiri si aku ni si farah kan senang pun orang si ini nak aku ikut bahagian macam ni. Tu kalau dia mana si aku ni mau kan macam mana si ni betul ni nak kau yang senyap azahi ni dua ini si kini mana jumlah susu kita. Kuma kuma ne da ya haƙa cewa
1: anya
0: kujuna anya kujuna kujuna an masala an yi zari kuma da ma shi dan dare to ai tsaya
2: ayo ma kai ka tafi ganin zari lokacin da ba ko kai yanzu zari ta karata hada ku da wani kana ne mun ce ya kwaci an ga muku sun ai ba ne lokacin da kai ne maza ba ba ka ne kuma kana jin ciwo amma dai yi ce musu yanci ana sa ran ka yafe ka hakuma kai da cewa ba ran ka mace ita
3: wannan jallan ne ake ko ake ganin ka mun za ka samu
2: wallahi ba ka zabi ba ran jallan
0: ko wani sai kisa a da kuma ba ka ga yayi fafutuka ne da za a yi karuta ta da fafutuka ne da za a samu nasara ne kai sai da kasa da sama duk wannan abin zai wuce gaba da ya kuma da ma dama duk lokacin da ka gani mutane ne sai da mun kuma irin wannan abin da ba ana sani mun yanzu a kan babu kusan jaha da naka iya kusantawa da cewa aka bashi lafiya ne nika wani jibi ne lafiya ne kai duk sauran jini ko kallisa ba ka gani wajen primary school da jinjin da ake ko nan kun kusa da mu ga su ne suka mun yi su da kalla ka gani yadda wasu yadda suka taso da mun fafa shi da kuma abin da jinjin ne amma nan cikin duk Allah abba ya yi ne sai ta abuwa kuma sun yi da rijin sama da sun yi da gaske yake dan Allah yake yi kuma Allah ya shiga cikin yanayi kuma duk abin da ake tunani ne ruhu wuta da wani ya wuce kuma dama mutum yana siyasa kuma shi tsari ne shugabanci ai kan ku ji ne wani yana wance bangaren yana da kullar nan kuma gwamnati ta ce a cikin abin da sai kan ake hakuri kowa a cikin waɗanda kan suka je ne suka hakuri Allah da su ne da ba su tabi ba kuma sai su samu dama
1: da su yadda muka amma ta za mu ba mu san mu ko yau shi ma su shigo cikin shiri nan da ruwa da za a kira shi ta sufuri don kai sufuri ko kuma ko ta na gudu ko sufuri sufuri sufuri sufuri na kan sufuri ko kuma ko ta na gudu ko sufuri sufuri

sai kuma karasa da ka dauko sai su ne ka tana

siyano haka gudu ayyuka ne suka danyi ya nake kawo nake kawo nake ta safa da mura ne daban daban amma ko yau na zauna a ofisin da kan safin nan tsammanin har wajen karfe 4 da wani abu kuma daga misali na fita ne aiki ka je ka nemi kana sanarwa ne na ka nemi sakatare ne na jibrin ka je ka same shi ka ce kai ne wani wanda ka bugu waya wannan mai girma gwamna ya ce ka nemi ne ka ba shi nan gobe sai nan gobe kan Allah ya da in shi ba ofisin ne ne ka insha Allah.

的这些人家才是的现在在家房里看到的样子我那个我那个是给你们就把万三不要看到的安排你的安排你请你去学